0: Yan, malinis. Okay naman 'yon, natural naman, kailangan nilang para kaya-aya. Pero pang mas mahalaga diyan, yung pangangailangan ng bayan talaga, yung trabaho, gutom, sahod, taas ng sweldo.
1: Yan ang dapat na
0: infrastruktura, yung kuryente.
1: Yan,
0: yung gasolina. At tama-tama, dahil nandoon si Pangulo, nakarating na yata sa Russia, pwede tayo kumuha ng gasolina doon, mas mura.
1: Pwede.
0: Mas mura doon ng gasolina. Di ba? Kausapin na si Russian President Vladimir Putin na, mas tipidan na lang tayo sa gasolina. Yun ang kailangan.
1: Yun.
0: Pero hindi pa buwababa yung gasolina natin eh.
1: Yun mga dito, importanteng bagay ang dapat natatalakayin.
0: Yun ang mga importanteng bagay dapat. Yun ang binabanggit ko. Ngayon, ang tanong, ano ang babanggitin kaya ni Pangulong BBM, Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang SONA sa 27.
1: Kung saan papalit. Iimbitahan niya dito si Putin sa Pilipinas para ipahuli sa NBI. Kasi wanted yan sa ICC, di ba? Delikado.
0: Wanted pa naman si Putin, no? Mayroong ano
1: pupunta
0: sa ICC, may arrest warrant. Yan ang tanong.
1: Anyway, Katrupang Rambo, ang sarap po ng ating pag-usap sa ngayon at marami pa po tayong gustong tatalakayin sa pagka hindi maubos itong buong araw, no? Kapag mga Senate activities at saka yung mga pangyayari dyan sa loob ng Senado, marami tayong aabangan sa for the next month, no? For the month of July.
0: Tama. Sa July 6, aabangan natin yan. Pero sa mga susunod na araw, may mga pangyayari pang aabangan natin.
1: Ayun.
0: Sa Senado.
1: Ayun.
0: Mula sa Senado, ako si Katropang Silvestre Rambolabay para sa BP Sara Impeachment Coverage, pagsuelto o konviktado.
2: Live report. Live report.
1: Gusto ko yung extra mo ha, absuelto o konviktado ha.
2: Live report. Live report.
1: Katropang Rambo Labay, mga katropa. Ito ang correspondent dito sa XFM Mega Manila. Bubalik tayo mga tropa sa uban pa natong mga isgutanan. Standby lamang kamo ha kay ito ang mga mahimo nga mananawg sa ito ang Tanduay First Five. O kakanaw po mga tropa sa ito ang staycation sa New Year's Peak Mountain Resort. O guban pa mga kining trending na itong mga issues mga katropa atong isugutan niya sa itong pagbalik mga katropa. Atong oras, alas 8.04, standby mga katropa sa The Secret of Health.
3: It's 8 o'clock. This time check is brought to you by the Department of Energy. Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, 1 energy, 1 nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
2: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag-Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
4: In Davao City, XFM 89.1.
5: XFM.
6: XFM.
7: Kaklarik sana.
8: Anxiety.

0: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
1: Mayong adlaw mga higala o welcome sa atong programa The Secret of Health. Sumala sa mga eksperto, mahinungdanon kaayo nga himsog ang atong atay o liver. Kay dinhi gitigom ang ubang mga vitamins o minerals o kini responsable sa pagbuhat og apdo nga mutabang sa pagpagawas sa hugaw sa atong lawas o mutabang sa pagbuak sa mga fats aron magamit sa atong lawas o sa pagpagawas niini. Sa atay usab, muagi ang tanang dugo gikan sa atong tiyan o tinai para masala, mabalansi o makabuhat o mga nutrients nga gikinahanglan sa atong lawas. Pero tungod sa sayup ng lifestyle o dili mao nga paagi sa pagpaniwang, lakip na ang pag-inom o bino o pagkaon sa mga mantikaon o tambok ng mga pagkaon, maoy hinungdan nga magkaproblema ang atong atay. Usa na ni ana ang pagkaadunay fatty liver nga maoy hinungdan nga muhubag ang atong atay o liver nga nakapit ito sa kahimsog sa atong panglawas. Aron magpabilin ang kahimsog sa atong atay o liver o malikayan ang mga balatian sama sa fatty liver o ang paghubag niini, bata sana ang pag-inom sa Santon Plus Gold Herbal Capsule.
0: The Secret of Health. Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted ang pagkahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan, mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Santon Plus Gold. Mag-Santon Plus Gold ka. Ang kapsula nga adunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ampalaya og spirulina, mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C og apili sa pag-inom sa healthy nga kape. Santon Plus Coffee Mix,
2: mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar.
1: Nasayod ba mo nga ang Santon Gold Herbal Capsule adunay active compound nga quercetin, usa ka pinulig compound nga adunay kusgan nga anti-inflammatory effect nga makatabang aron mokupos ang naghubag nga atay og magpabiling himsog ang atong atay? Maong batasana ang pagtumar sa Santon Gold Herbal Capsule. Apili ang pagtumar og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C og non-acidic para mawala ang mga paghubag og pagpabiling himsog ang atong lawas.
3: Santon Plus Gold.
4: Ako si Nikki, na-assist akong tutoy. Kuya Juan jud ko, nag-inom ko Santon Plus Gold, dako jud akong kalipay kaysa sunod na akong nagpa-check up na wala na akong cyst. Salamat pug dako sa Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
1: Healthy ba nga kape ang imong gipangita? Nga samtang nagkape ka, mapalig-on pa ang imong resistensya aron sa pagpakibatok sa mga viruses, bad bacteria, mga paghubag sa lawas og uban pa nga mga hinungdan sa mga sakit o balatian sa atong lawas. Sama sa hormonal imbalances, inom dayon og Santon Plus Coffee Mix. Kay kini adunay active compound nga isoflavones aron malikayan ang cancer o mga bukol-bukol sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, lamian na, healthy pa.
0: Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako si Jan, isa ka tricycle driver. Kung ang partner ako sa adlaw-adlaw na biyahe, ang Santon Plus Coffee Mix. Luya kayo akong pamati kung dili ko kainom og Santon Plus Coffee Mix. Gabalon niyo ko ane kay piling na ko alerto kayo akong lawas o panghuna-una. Kini ang sikreto na mga driver. Santon Plus Coffee Mix.
0: Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
1: Ang pinaka-epektibong kombinasyon, motomar og Santon Plus Gold Herbal Capsule og Santon Vitamin C. Ubani sa pag-inom og Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C ug Santon Plus Coffee Mix mapalit sa mga soaking butika sa Mercury Drug, TGP ug South Star Drugstore ug para sigurado nga epektibo, pangita ang tatak Yes to Health. Kini aprobado sa Food and Drug Administration. Kini ang inyong higala sa programang The Secret of Health, Dr. Remilito Oy, manghinaot ko nga ang Ginoo mopaayo sa tanan ninyong mga balatian.
0: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
6: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Cellpole Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up o konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo o nagkulang nga mga vitamina o minerali sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan o dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
7: Southern Gold Coffee Mix.
8: Ako si Fe, sa akong teacher. Lagi na lang pagod at sumasakit ang ulo ko sa dami ng module sa ginagawa sa school. Na-discover ko ang Southern Gold Coffee Mix. Ang sarap, tanggal talagang stress.
7: Southern Gold Coffee Mix.
9: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka bala ka? Ania na ang DX3 Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtan ang inyong mga produkto o kargamento. DX3 Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa iyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX3 Trucking Corporation. DX3 Trucking Corporation. Ang DX3 Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May og Danny De La Cruz.
10: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
11: Kahibaw ka ba nga naay kawatan o kuryente sa inyong panimalay? Kini ang ginatawag nga phantom load nga nailhan sab nga standby power o vampire power. Mahitabo kini kung ang inyuhang electronic devices naka-off pero naka-plug. Pasikreto kining gakaon o drain sa inyong kuryente o kapadako sa inyong electric bills. Mahimo nimuning makontrol sa isa ka simple step. I-unplug ang tanang electronic devices na dili kinagamit.
12: Join oras natin sa efficiency. One hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
10: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
13: Kadugayan ninyo, Gipon. Mura na lang mo ang nagigsoon.
14: Kaklarek, sana.
15: Exciting!
16: Bullseye! Bullseye!

0: Okay, doon na kita ay 15 minutos na kayo ng paglabay. Sika alas 8 sa buntag, mga katropa, no? Mayong bunta rito od sa mga bago lang naka-monitor na ito karong mga katropa, ha? Lia Manalaysay, nakabalik mga katropa o comment sila si Romilita Bacaro and Jing Pegarido and Rex Ordinisa and Arnold Altivo. Good morning sa inyo hang tanan diha mga katropa. Salamat ito, no? Ako pa nga gi contact diri mga katropa. Oi, may munta day kay Kuya Alex Montañez. Good morning, good morning.
1: Good morning.
0: Oh, na siya ay PM diri mga katropa, no? Nga Zeruhan gyud na sila, Villanueva, Zubiri, Escudero, Tolfo Brothers and the rest of the current majority kuno. Nako, ha? Mal na ni Ron. Happy viewing o listening, no, sa ato adri Kuya Alex P. Montañez. Ni tag-iya o tagdumala mga tropa sa Cloud Maru. Ano buntag mo niya?
1: Good morning!
0: And Toy, pagka Toy-Toy, magyapon dahi ko, no? Toy, nahimuot ko sa katugi post na ko. Dili ay. Oh, lagi natungnan man gud to nga ningon si Villanueva, sundin mo si Jesus. Brother Eddie ba? Si Brother Eddie Villanueva ba? Ang papa ni kuan, no? Ang papa ni Joel Villanueva, no? Si Eddie Villanueva. Ingon siya nga anak, sundin mo si Jesus. Kung ano yung sinasabi niya sa iyong puso. Unya, kay kini pong mga netizen, mga katropa, nga lahi biya nga Jesus ng pasabot ni Eddie Villanueva, ang ato rabang Jesus Kristo, mga katropa. Kamu po, no, inyo pong binuangan ba? Ha? Inyo pong gingan na rito, mga katropa, nga kinsa na nga Jesus? Jesus Remulia? Kinsa rin na? Unya, naglalis sila karon, mga katropa, ang kining naa sa Senado, naglalis sila kung pila na lang yun ang required number to impeach Sara. First things first, na ato'y statement mga katropa si agipangotana si Win Gatchalian, ang bago natudlo nga official nga Senate President, kay majority naman sila di official, and kaitan also recognized man sa kang Win, no? Ni daog kisa na siya? Unsan sa? Kana. No, unya mga 8:30. Unya mga katropa, ang kining gihimo karon ni Win Gatchalian sa interview. Gipangutana siya kung pila gyud ang number needed. Ang nangutana mga katropa, nag-expect kini nga doon ay mausab gyud kay siyempre nagagamay naman lang sila. Ningon man na si Win Gatchalian, nikanta man ang mga katropa, nothing gonna change. Minuto siya mga katropa, 16 gihapon, 2/3 man votes sa 24 ka mga senator. Pero kagahapon mga katropa, o katong mga, iyan ang gi-post dito si iyahang personal media o social media account. Karon kinawala man ang mga katropa. Na delist man. Napansin man na ni Katukayo Cayetano. Ningon si Katukayo Cayetano nga, "Uy, bakit na delete? May nagsabi na i-delete." Na pressure.
2: Pinawa.
0: Ngano kaya po nga gi-delete man mga katropa? Awa po daw kay balogon sa rason ni kuan, iyaha man ang kuan. Iyaha man ang site mga katropa, no? So, makaingon lagi tayo mga tropa nga 16 pa ba gihapon or 14 na lang? Kay kung ang uban mga katropa, pasultio ni mo, 14 na lang na. Nga nung 14 na lang? Giapil naman po nila Quinta, si Marcolita, si Bunggo, mga katropa, ang mawa, nam po daw. Ha? Tungod niya na mga katropa, si Senator Lawrence Bunggo, doon ay pahayag, human nga migula ang impormasyon nga siya ang next target nga aristohon sa ICC.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Igawas mo tong statement ni Pulong mga katropa nga next target ya si Pulong, si Bunggo, og may warrant na siya sa ICC. Pero mga katropa, doon ay pahayag tubag ana si SBG. Atong basahon sa mga katropa, ang tubag ni SBG, may kalabutan yan, mga katropa. Una kita mag number game sa tuang paminsar karon ha? Sa tong senator, ano bang iyong reaction? May kalabutan eh. Nagpagawas og statement karon si Senator Bunggo. Ingon siya, ipinagpapasa Dios ko na lamang po ang lahat. Buong buhay ko, wala pa akong nilabag na anumang butas ng tao. Ah, butas ng tao. Unsa man ako ang kuan ni butas ng tao. Wala po akong nilabag na anumang batas ng tao o batas ng Dios. Police matters have never been part of my mandate. I hope and pray na hindi mapopolitika ang issue hinggil sa sinasabing ICC warrant daw laban sa akin. Umasa po kayo na patuloy lang ako sa aking pagsiservisyo dahil yan ang kailangan ngayon ng ating kapwa Pilipino. Hindi ko sasayangin ang tiwalang ibinigay sa akin ng 27 milyong Pilipino.
2: Bullseye!
0: Muna nga, human ini mga katropa nga statement ni Senator Lawrence Bunggo, nagsigi na sila og kwintahan na ikaron kung pila na lang ang mabilin.
3: Pinawa!
0: Kung 16 votes mga katropa ang needed, 2/3 votes to impeach Inday Sara Duterte, dili na mao kuno matud pa ang number sa karon nga gikinahanglan, dapat kuno 14 na lang. asa po na nila gikuha ng 14 mga katropa ha? Ana siya 14 na lang kay si Marcolita. Ningon naman si Marcolita nga handa po ako na makulong. Sa naman ni puro naman ni kulong ni atong gisgutan na ni kanang mga katropa ni si Sinado. Ha? Unya ra ba ang kanang puro ra ba ipang kulong? Kini ra ba ang mga naa mga katropa ang supporter ni Duterte?
2: Bullseye!
0: Nag-una na si Bato, gamotor-motor na lang si Bato. Lingalas la, oh, asa si Bato? Nagtago-tago ko no. O siya nagtago-tago, tuwa, nagmotor. Nagpa-picture mga katropa nga, tuwa na sa pantukan. Basig niya to ilan eh, kung this man marikar sa mura.
3: Pinawa!
0: Kay night trail ito mga katropa, nindot na ba rito ang area, kung mag-trail ka nang siya sa may Di Oro area, labi na dito sa lugar ni Waikurat. Karon mga katropa, ang 14 matod pa sa uban nga ilang ginapugos nga mao na lang ni ang gikinahanglan. Mos-os na pod na ngadto sa 13. Ako grabe na usan. Buti pa sa botani wala tay mga senador na hurot na.
2: Bullseye!
0: Hurot na ba itong mga senador?
2: Bullseye! Bullseye!
0: Ang uban, niingon og 15, niingon og 13, very impressive na. Ang number kay, muna yung mga nagapang, nag-wobbling karon mga katropa ba? Nagapanggawas karon nga, niingon si Luistro kagahapon, Luistro ha? Luistro ba ka prosecutor na karon? Si, Luistro nga naiutang ni Manscarpio. Og wa kabayad og kanang pangabugar anang kaso sa iyang bana-bana. Mao man siguro nang naikasong rape mga katropa yang gitago kay abogado daw siya. Sa ato'y mga other matter ato mga katropa. But anyway, aduna na lang kunoy 22 ka mga senador nga available. Dito man kuno sila nag-ihap mga katropa nga wala na si Jinggoy, wala na si wala na si Jinggoy, wala na si Bato. So duha ang namising, no? So ang isa mga katropa tuana na prison na. Unya gidutan pagyud sa Sandigan Bayan kay gitiming jud mga katropa nga karong July ang sugod sa impeachment trial. Di na siya maka-appeal mga tropa, gumikan kay gisuspended ni siya tulo ka bulan. Si Jinggoy ang the bad man, kina may good man diha.
3: Pinawa!
0: So, ang natabo karon mga katropa, napoy mga rumors pagod ni. Ha? Si Bongo ang next. Muna nga si Bongo karon mga katropa nagpagawa siya statement. And then, Marcolita ang next. Napadyo, isa yun ay. Villar! Nako! Villar daw! Ilumilaw na lang si Villar, ha? Mark? Pero, kinsa may flavor of the week, ani nila mga tropa, si Bongo ang flavor of the week. So, pasabot ba nga 12 is enough na? 12 na ba lang sila? Kung tanaw ni mga pangalan din mga tropa, 12 na lang sila. So, kung if only 18 can show up kuno matod pa, maybe 11, 15, or 10 mga katropa, murag hauang ra kayo ang Senado nga mag-trial nga tapos daghang kay walay mga ulo niya. Daghang mga wa, no, di ba? Oo. So, kung ang siyam ka mga senador, mabilin. Onya, unom ani mga katropa, so, ilang i-hand down ang kining political death sentence na ni karon. Death sentence naman ni kay bloodbath naman ni ngunin. Dili di ingon o ganaganing full senate number ba nga mag-decide sa ilaha mga nasagap kung naabay probable cause o wala. O angayan ba nga i-impeach inday o dili. No? Kulang na. No? Kulang na. Dili na 24 ka mga utok mga katropa ang magtuon. Unya sa 24 ka mga utok nga magtuon mga katropa, nag-require kining 16 ka mga boto para ma-impeach si Inday Duterte Carpio. Karon kay ang ilang ginaiyap og una mga katropa pila mabilin nga mga senador. Pila na lang ka ang senador nga mabilin. Unsa naman tawo ning kabawa ni mga
3: Pinawa?
0: Asa naman ito mga senador di karon mga katropa? Si Jinky Luistro mga katropa ningon siya sa iyahang ipahayag gagapon sa atol sa interview siya nga. Ingon siya, it is important to realize that the constitution and the laws are evolving. No? It has to respond to the needs of the times. Ayaw mo patrap na mga word evolving niya tapos mga katropa mo respond ta sa kaniganing nagapanghitabo karon sa tuang nga palibot. Kabalo ka. Ikaw, Jinky Luistro, the bungis-ngis man niya.
3: Pinawa!
0: Nga nung imo mang ipanag-ingnan sa mga panghitabo sa pag-usab sa kapanahunan og naga-evolve ang ato ang panahon karon. Nga rason na ba kini nga dawato nato ang present nga situation nga mabag-o nang inyuha dinha nga patakaran o mabag-o na ba kaha ang atong balaod?
2: Bullseye! Bullseye!
0: Tungod kay nag-evolve na ta?
2: Bullseye! Bullseye!
0: Murabag, dawat-dawat na lang guta kay mauna ni karon ang trending.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Tumo kay inyuha ang beat, dawato na lang po nato ang tanan.
2: Bullseye!
0: Sama ning kabawan eh.
3: Pinawa!
0: Kinsa man nga needs karon mga katropa, kaningon siya din mga the needs of the republic. Nangot question siya. Huh? It is important to realize that the constitution and the laws are evolving. It has to respond to the needs of the times. Ang pangutana diya karon mga katropa, kang kinsang need, Madam Jinky? Kang kinsa man nga need? The needs of the republic ba? Justice ba? Or the needs of the prosecution mga katropa nga dili nimo kini makabot ang 16 ka mga senador.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Kinsa naman rin nabilin nga strong din ha mga katropa katong Magic 9. You can name names, no? Duha ka kayita, no? Bongo. Si kisa pa ni Villar, duha ka Villar, so lima. Ikaunom diha mga tropa. Kisa pa ni ha, si Jinggoy. Bisa pag di pa senador pa magyapo na. Jinggoy, si kining Bato, ikapito. napay-duha si Lore, ha? Kinsa-isa? Kinsa?
3: Robin Padilla.
0: Ah, Robin Padilla. Oo. Og si Loren Ligarda. Loren Ligarda, mag sayo-sayo po ni. Kaya katubit na nag-change o kanaganing mandatos, mga tao, nagrigodon sila. Si Loren, mga katropa, dugay makinitas kamot. Nga naanawa ni siya, oh. Iya pang iihap ba? 12 na sila. Ika-3-6 ko. Ana. Oo. Oh. Pero si Loren, murag mo kamang po ni. Gingan na naman po ni sa Malita Boys. Ay, nako. Suda, no? Anyway, mga katropa, ato ning abangan ni na to, ha? Abangan na to ni. Nga naman, ato auntang sabton pag maayo po, kung kumuingon ni si Jinky Luistro, mga katropa, nga gikwinta na niyang daan si Bunggong, mawaan na po ni. Murag ang 14 vote logic, mura ni siya mga katropa o kanang lahi ragid ba? Huh? Mura ni siya o kanang kunumatod pa o kanang ganing hayop, ganing taas o liog mga katropa. Ha? Mura ni siya giraffe. Namay hayop na mo rito nga taas o liog. Katong among silingan mga katropa, ang gingnan siyang asawag, hayop ka! Si Boyle Egg man to. O, ito'y labo ta, Boyle Egg. Dili ikaw kong gistguryahan, dili Boyle Egg, ha? Namang gumisilingan, mga katropa, nga Boyle Egg among angga, no? Kay ako sa mga abat ko.
4: Pinawa!
0: Di man katawag ko nitong pangalan, mga katropa, na masilingan, asa katawag ko pangalan dito. Tumakaraan itong mga kababata na to. Tawag ko kasi mong angga. Asang balay ni abat, ah, katong anak ni Kuan, Lulong Pungkol? Asa si Boy Troso o si Boy Bato?
4: Pinawa!
0: Pero tawag ka na sila mga katropa sa ilang tinuod sa pangalan. Wadyo, makaila niya. Si Boy Leeg. Dili na ikaw, ha? Mura mag lahat din yung kayo mga katropa ba? Kaya kanyang, kini si Luis Tromo, mo istorya siya, huwag ka na kanyang, mura siya dili siya abogado. Mura siya dili siya congressman.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Katropa, pag mag-evolve ang panahon, kinahanglan ato na lang i-bend ang law para masustain na to, masupayan na to ang mga needs sa kining mga katilingban.
5: Ay, nako people. Lord, help us. Para dito kasabot, ani.
4: Pinawa!
0: Alas 8.32, mga katropa, mabalik na to taon, no? Malamang sa mga reminders sa itong master control. Unya, mga katropa, nako'y pangutana, ha? Ah. Ang nag-ingon ani mga tropa, kisa to magikotlan si Jinky Luistro. Niingon si Jinky Luistro mga tropa nga sundan ko nato ang pag-evolve sa panahon. Buti pa sabot, kung ugaling dili na gyud maihap, kung di na gyud makuha nato ang 24 ka mga senador, dawato na lang gyud nato si 22. Unya makuhaan na pud ni mga tropa, dawato nato si 20 na lang nabilin. Ano yung pasabot ni Jinky Luistro?
2: Bullseye! Bullseye!
0: Unya sa nabilin, di na makuha og 2/3. No na yung ipasabot ni Jinky Luistro.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Mubalik daw malamang sa mga reminders to Master Control. Alas 8.33.
6: Time check brought to you by Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat tigop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santon Gold Coffee Mix.
7: Light up efficiently. Swap out old incandescent bulbs for energy-efficient LED ones. Brighten up your space while reducing energy consumption. Remember, every small action adds up to make a big difference.
8: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
9: Long have we waited.
10: Pangduway First Five.
9: Zach Tabudlo.
10: Flo G.
9: December Avenue.
10: Parokya ni Edgar.
9: And Kamikaze.
10: June 26 at the Davao Crocodile Park and Zoo. Pangduway First Five.
9: Brought to you by Tanduway, the world's number one rum. Get free tickets when you purchase select Tanduway products in participating outlets. Visit the Tanduway First Five official Facebook page for more details. Promo runs from February 27 to June 26, 2026. Purdue HFDA CFR permit number 02430 series of 2026. Drink responsibly. For 18 years old and above.
11: Are you looking for
4: Graphics. Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High-quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
11: M2C Graphics Davao.
12: Sister Pain.
13: Si Arlene ng Davao City. Usa ko ka virtual assistant. Kung nagapangita mo o pain reliever, dali na ta sa Sess the Pain. Paspas yun makatanggal o sakit. Dili pariya sa ubang brand. Kailangan pa ka muhinom o kaduha or katulog.
12: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Pagpili sa mga butika. Southern Gold Coffee Mix.
14: Ako si Ernie, isang tricycle driver. Kasama ko sa aking pamamasada araw-araw ang Southern Gold Coffee Mix. Kakaiba talagang lakas at sigla ang bigay nito sa akin. The best. Tikman nyo.
12: Southern Gold Coffee Mix.
15: Aspire to be naturally beautiful. Visit Dihas Skin Clinic. Committed to delivering flawless and young-looking skin. Dihas Skin Clinic. Equipped with state-of-the-art safe technologies. Our solutions span from skin whitening, pigmentation, melasma, sun-damaged skin, acne and acne scars. Dihas Skin Clinic. Located at Mabini and Mariner Streets. Doña Vicenta Subdivision. Davao City. Near Nanay Bebing Restaurant. Call 295-7184. Dihas Skin Clinic. Hashtag Beauty Radiance.
16: New Year's Speak, your perfect escape above the city. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year's Peak Mountain Resort. New Year's Peak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere, malamig na hangin, at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanaw ang kabundukan o ang Sea of Clouds. Perfect for barkada, pamilya, o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
17: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Aniya na ang DX Trio Trucking Corporation. Andam mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. Ang DX Trio Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
18: Kung wala mo kasabot sa akong trabaho, kamo di ay mupahawa sa inyong pista.
19: Kaklarek sana!
20: Exciting!
2: Bullseye! Bullseye!
0: Pagsulo diha, Marlo.
21: Pinawa!
0: Ayaw po kada. Kung wa mo kauyon sa akong trabaho, kamo di ay mangga buhawa, mupahawa sa inyuhang pwesto. Unya, kung ang wakaoyon ang management.
21: Pinawa!
0: Pairesigno ni mo ang management. Katropa eh. Ano yung tawag ko ka na nga? Joke, joke, joke! Dirita mga katropa, una kita mag-raffle. Gusto na mo makabaton bata o ticket mga katropa sa Tanduay First Five. Mga katropa, the Tanduay First Five comeback concert tour features five of the biggest OPM, kining original Filipino music acts in the country. Ang parokya ni Edgar, Kamikaze, Flo G, December Avenue, and Zach Tabudlo. Dito ni sa Crocodile Park, mga katropa, on June 26. Karuning adlaw nga Biyernes na, next week. Oh. XFM 9.1, Davao is one of the media partners, mga katropa. Nya, gusto na mo makatiket? Pamina mo. Na ako'y pangutana karon. Karuna, karuna gyud akong pangutana. ang pangutana. May imbuntag detood kang Limor Enrub alias Romel Bornia. Good morning!
1: Good morning!
0: Kay Kuya Tol, Lia Manalaysay, Robilita Bacaro, and Jing Pigarido, and Rex Ordineza. Good morning nyo din na, ha? Ang pangutana, mga katropa, tawag mo sa 0969-3-0537. 0969-3-0537. Ah, wapa. May pangutana, nagtawag na mo. Miss ko lang to. Ang pangutana, kinsa'y nag-istorya ani mga katropa? Nga kinahanglan natang musakay sa pag-evolve sa panahon. Tawag na. Dire. Hello, magandang hapon. Hapon buntag di ay. May buntag?
3: Ay, buntag tol, Kuya Tol.
0: Oy, kinsa man eh? Kuya Tol ne.
3: Kuya Tol ne.
0: Mayong buntag may nakatawag din kay ikaw lagi nakauna din eh. Kinsa ni nga Kuya Tol?
3: Kuya Limor ne.
0: Ay, nako people, mga my friends ne. Kinsa may imuhang tubag? Kinsa may imong tubag? Unsa may imuhang tubag?
3: Si Congressman Luis, bro.
0: Agoy, makatanaw jud ay ka og parokya ni Edgar.
22: Pinawa.
0: Asa man ka karon? mayo. Ha? Ingat mo diha, ha. Kaya unya kay kaning duhaman mo magtanaw concert. Ang isa dito lang pulihanay lang sa mugkan ng tatak.
22: Pinawa.
0: Kita no. Anyway, basig maka aginod po di ay og tubag ang uban din na, ha. Maklaim ni mo nin ticket diri karong paminaw lang peminte diri, ha, kay for further instruction on sa pagclaim sa ticket, pero diri ni kuhaon sa station. Kay di pa namo ma-sure kung on that date ba kuhaon or the day before.
3: Okay, no props, Ketol.
0: Okay, ingat, Ketol.
3: Good morning, Long Power Sarging Station.
0: Good morning. Okay, congratulations. Yeah. Congratulations, no? Okay, salamat kayo, no? Nagkatawag. Ma-reflect man rin, no? Salamat kayo kay si 2147. Yan, ma-record na to mga katropa, no? Bago rin ako nalitok ang pangalan. Nag-reach. Baliktad na niya sa Facebook. Ano ka?
22: Pinawa!
0: Ito, Kuya Tol, may buntan nyo din na, ha? Katong mga katropa na pwede na magkatropa. No, listener kayo na ito, eh. Ano yung mga katropa maglabigar? Nagpaminaw, dere sa tuwa sa XFM, mga katropa. Gikan pa ni sa Pika Sibihana, no? Karoon, natultulan na punta, dere.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Gikan pa ni mga katropa sa CBS-CBN.
1: Bullseye!
0: Ito, Jodlan, ganahan dyan ka ng CBS-CBN ba? Ha? CBS-CBN. Right, no? Dari punta mga katropa, dari punta magpalupig ang atong New Year's peak. Mga katropa, magkuha punta o duha. Nanay, nalagpot isa dito. Kalooy po itong isa na nalagpot yung taon to. Niya na lang to. Ha? Dari tama, bukas mo din eh. Manin ako taklobe ni Jer. Limot na kong tanang kundi. Mag-shake muna tayo mga katropa. It's Friday today. More on giving muna tayo mga katropa. Salamat Kuya Tola Romel Bornia. Regards ko sa imuhang ni ate, no? Ni Mrs. Bornia. Duga-duga na po may wala nakita ni mga katropa. Last time pagkita ni katong gibunal-bunalan pagkawa na nila.
22: Pinawa!
0: Dari mga katropa, ito sang kooton. Ay, pakita na ko sa inyo ang pagkoot. Kay gamay-gamay raba rin ang bangag ani niya. Ako raba ang kamot, pagdako-dako po. Aha. Ato ning lugitan siguro ni Pohon ani dyan. Kay adi po mataklubo, no? Magkuha sa ko dari mga katropa, ha? O isa para sa ato ang kining winner sa diretso na ta, winner sa ito ang kuan mga katropa. Kining staycation na to sa New Year's Peak Mountain Resort. Tara, si Arnold Arnold Altivo. Yan, palakpak kidya. Generate natin yung mga sounds siya sa palakpak, no? Arnold Altivo. Dito na lang. Take mo na. Dili punta mga katropa, no? Another staycation nato mga katropa. Dirita sa atoang ayan. Ato ning tagan og pagtagan mga tropa. Oy, ha, swerte-swerte naman ito, ha. Si Zabala di Jose Zabala Dizon, ha? Jose Zabala Dizon. Og dili punta mga katropa. Dizon Zabalski. Zabala ba? O S ba niya? Z. And kape mga katropa, ha? Kape muna tayo, ha? Kape. Dirita magkapap. Unang kape. Vicente Brunsal. Dara. Vicente Brunsal. Yan, Vicente Brunsal. Yan, kape. Isiparit na ako ng kape. Ikaduhang kape, Santon Plus Coffee Mix mga katropa. Paspasan ito ni kay paspas kayong oras, no? Ara. Si Manolta Brunsal. Libre. Pareho lang nila Brunsal. Vicente Brunsal o Manolta Brunsal Libre. Igunsa ka ni mo ni si Manolta Brunsal Libre o si Vicente Brunsal. Basig magtiayo ni kamong duha ang nakakuha og kape! Duha sa taga-box mga katropa. Kaya mo lang nahutan ng kape. Okay, salamat kayo mga katropa sa ako ang tambiolo mga katropa na pinubre rin tao ni. No? Ako rin yung gikuan mga anong gibalik man ako itong pagkakak. Wow, yung kusong naunan.

0: Sambong. Sambong ba na o oregano? Moro mas lang, di ba? Kaya nagpa-harvest ko og kanang sambong, mga tropa, kay ako ning kilawon. Kaya kagahapon sa health alert, mga tropa, nakita po na ako to dito, mga tropa, tong kaling-kaling langyaw, mga tropa, nga gikit-kit ang gikilaw niyang sambong. Igor niya gipagpagan, mga tropa, gikilaw niya, murag siya ka na ganing langgam, ganing nga gikit-kit og dahon. Lana din ng sambong kita nga mga Pinoy ato paning luto-luto o ni iya gikinakilaw lang. Onya ingon siya nga kauno niyo ni in an empty stomach. Pero aya pun mo palabig padaghan.
1: Pinoy.
0: Basin og kanang muturok po na siya yung tiyan. Ora man kag akong lola kanya do pod nga ay mo kao ay mo tulon anang santol nga kuan ha kanang liso sa santol ha. Onya kay gining mga bata mga tropa lami menyo tulon mo na. Ma, natulon ang santol, ma. Ah, namuturok na si Muntian. Ah, di na yung
1: ka.
0: Di na yung ka. Lungog ka na ganing hilak mga katropa. Kay, ang imong nahuna ka ron, bata ko ka. Wala na, muturok na ning santol sa Muntian. Pero wala man. Dito raman sa arurutan mga katropa, ipilipilan dito man, nanurok ang mga santol. Dito raman po nilang ipabuhagay. Ay! Sorry, may sibo ay mga katropa. Wala man tayo oras. Salamat, magsalam na lang mga katropa. Mga regards sa ako din mga katropa kay Bernice Rabaron. Mga regards sa ako din sa kining miga na to dire, o migo na to dire mga katropa, ha? Sa kining nagapang hakot o nagasugog pa hakot ang ilang mga abono. Dire sa may sasa. Lunes na muna ako istoryahan kay ako ning interviewon mga katropa ning ilahang tinubdan gyud din ha kay nihilak ra ba ni. Istoryahan ay mga katropa nihilak pero nangasaba. Asa ka manangkong anang naghilak pero nangasaba. Kaya anong nanghilak man ka nangasaba madyot. Ana ah, siya nga hindi kasi ako makakaintindi ng Bisaya.
1: Pinoa.
0: Taga Manila nga company nagpadala taga Manila diri mga tropa. Onya karon magsigip pang hire og kana mga tighakot din ha og abono. Nagapangasling din mga tropa ba nya karon dili niyo pang bayaran.
2: Bullseye. Bullseye.
0: Diri kita mangundang ani mga tropa kanang dili niyo kabayad diha. Ay joko gilak-gilak ninyo.
1: Pinoa.
0: Diba na inyong mga hinilakan ng mga tropa, mura ba hilak sa buhaya? Wala naman tayo oras, doon yung oras sa badin na ito. Salamat matsalam na lang sa itong mga sukin di paminaw, mga katropa ang nagpaminaw karoon. Sukad yan ang buntag, hantod ganyan mga orasa. O sa mga nakadaog karoon sa tuang Tanduay First Five. Grabe ni, kamikasi mga tropa. Mo ba ni si kamikasi ni nga maghukas magkanta?
1: Pinawa!
0: Mo na siya na. Nandagang yung tato. Murag ang mata na malang siguruan ni, walay tato. Ha? Ilahan jud ka lang nga di ka tigtan-aw ka ng concert. Sharon Kunita pa na siya ka ng Daniel Dapapin. Okay kay ko.
1: Pinawa!
0: Mara magagawa ka naman ng tikita niya ito nga kuyog yung mga asawa katong uyab pa mo. Ay, nako. Storyar ko na may resibo mga katropa. Congratulations ha, sa inyo ha di mga katropa nga nakadaog ka ng mga orasa. Bonbon sa samang takna og gikayon na Alan sa nagkayosang Pilipino para sa Pilipinas. Ako niyong katropa-katropang Alan Abais mga katropa. Magaingon, kamaturan ang sandigan. Atong oras sa Lasotso 51.
3: Time check brought to you by Santol Plus Coffee Mix. Gising na, ready na sa araw-araw. Mag Santol Plus Coffee Mix. May mangosteen, malunggay at soya bean. Lakas at proteksyon sa bawat higop. Santol Plus Coffee Mix.
4: Kaklarik sana.
5: Exciting.
6: Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masayran. Tungod kay ikaw, kabahin sa Kateringban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Bullseye! Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bullseye! Bullseye! Dinhi sa inyong paboritong istasyon.

0: XFM.
1: XFM.
2: Kaklarik sana.
3: Exciting!
4: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
5: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take ng Santon Plus kasi effective siya.
6: Pia, Saxel, Humawan. Kaning akong tonsil, 1976, panisya, nagsugod. Dili na naman siya maayo ang antibiotic. Mao nga dito, nakupaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa unang judi ko katulong, sir. Dili mo nga akong baba.
4: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
7: Oy, nganong gamugot mo na imong dagway?
8: Oh, sakit kaya kong tiyan, Lula.
7: Nganong man?
8: Dah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuon akong kutu-kuto.
7: Mali na nga kape ang imong giinom.
8: Ha? Unsa man ding kape ang dapat imnon?
7: Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix. Nga adunay mangustin. Makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer, depression, type 2 diabetes, arthritis, osteoporosis, ug uban pa. Premium D3 Coffee Mix.
10: Premium D3 Coffee Mix.
9: Mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
11: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea. Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
12: Available sa mga butika.
13: Kating pabalik-balik lang, gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
14: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
15: Ako si Mario, 35 anyos. Sige, yun kong problema, kay sakit kayo akong mga kabukugan. Dili na kayo ko kalihok, unya, dili pa yun ko kadula sa akong mga pagmangkon. Pero suka na kainom ko sa Santon Vitamin C, nawala na yun ang mga sakit sa mga kabukugan, ug dili kong pa yun kini.
14: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika, Santon Vitamin C.
16: Santon Gold Coffee Mix.
17: Ako si Spyro ng San Juan, masasabi ko, kakaiba talaga ang Santon Gold Coffee Mix. Sa lakad ng mga kaping natikman ko, sa lasa, at health benefits, panalo ang Santon Gold Coffee Mix.
16: Santon Gold Coffee Mix.
9: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
2: Kaklarik sana.
1: Exciting.
18: Oras ka tropa, alas 8:58 sa buntag.
19: XFM Davao, kamatuoran ang sandigan. Extra Balita.
18: Extra Balita. Gikan sa XFM Davao News Center, ani na ang ekstra balita ning orasa mga katropa. Hatod kini kanato sa mga produkto sa Yes to Health Incorporated, ang effective trio combination nga mga produkto sa man lamang sa Xanthone Plus Gold, Xanthone Vitamin C o Xanthone Plus Coffee Mix. Katropa, sitwasyon sa panahon usa kita. Kaya sanglit aduna matudpay posibilidad nga musulod sa Philippine Area of Responsibility ugmang adlaw, adlaw kana nga Sabado ang nabuo nga tropical depression. Sumala sa pag-asa kung makasulod na kini sa Philippine Area of Responsibility, tawagon kini og TD Francisco. Nagdala matud pa kini og 55 km per hour nga gikusgon sa hangin og haguros ngadto na kana sa 70 km per hour. Posible sab kining mas mukusog pa ngadto sa tropical storm karong adlaw og mahimong typhoon karong adlawng Domingo. Giklaro sa pag-asa nga gamay lamang hinuon ang chansan niining makaapekto sa weather system ug sea conditions ato ang nasod sa musunod nga tulo ka adlaw. Apan, posible kining maka-trigger sa southwest monsoon o habagat. Sa pikasbahin mga katropa, gilantaw karon ni Senator Ping Lacson ang kamahinungdanon sa Korte Suprema nga mangilabot kini sa impeachment trial ni VP Sara Ilabina sa pagplastar kung pila ang ikinahanglang butasyon aron makumbikto ang bise. Matud niini, lisod matud pa ma-apply ang constitutional requirement atul mismo sa trial kung dili kumpleto ang mo-participate o kung dili mo kumpletong mo-participate ang 24 ka mga elected senators Ilabina atul sa maong butasyon. Duda ni Lacson kung ma-apply bagihapon ang kasamtangang ihap sa mga senador. Ilabi pa sa sitwasyon ni Senator Jinggoy Estrada nga nagpabiling suspendido tungod sa gitubang kaso o wala pa impormasyon kung di na nahimutang karon si Senator Ronald Bato de la Rosa human kinimibiya sa Senate building ni adtong nakalabayng Mayo 14. Gihatagan og ibugaton sa senador nga walay kapuslan ang impeachment o ang ipahigayong impeachment trial kung alang lamang kini sa pormalidad ang ipahigayong acquittal. Nasayran ng kitakda ng sugdan ang impeachment trial ni VP Sara karon kanang petsa size ning musunod nga bulan sa Hulyo tuig 2026. Katapusanhan ay sa atong extra balita mga katropa, sa atong extra balitang international. Gi-anunsyo sa US Central Command nga gitanggal na nila ang ilang naval blockade sa Strait of Hormuz ubusab kana sa direktiba ni US President Donald Trump. Inihuman gilagdaan sa US uga Iran ang maong kasabutan nga buot magundang mga katropa sa pila na kabulan nila nga tensyon o giyera. Lagip matod pa sa kasabutan ng gilayong pagpahunong sa US sa military operation ini kung 100% musunod ang Iran sa kasabutan sama sa pagguba niini sa ilang tipiganan sa uranium ug pag-undang or pag-undang sa paghatag og suporta ngadto sa kaalyadong armadong nga mga grupo. Nunot niini gikonsidera na ni Trump ang pagtambong sa ipagayong permahanay sa peace agreement kauban ng Iran nga gitakdang ipahigayon sa Geneva, Switzerland karong adlaw nga Biyernes. Ug mao ka to mga katropang naglangkob sa tong extra balita ning oras. Alang sa dugang balita ug impormasyon na bisita ang Facebook pages XFM Davao, XFM 97.9 Davao Katropa Digital ug ang Sentro Media. Katropa mo sa balita, Marvin Ebano, kamatuuran ang sandigan. At ang mga katropa kay musunod na programang sentro, kauban si katropang Jasper Magonsa o katropang Juvet Espanyol. Oras katropa, 3 minutos ang nakalabay ning alas 9 sa buntag.

0: Kaklarik sana!
1: Exciting!
2: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas, busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up o konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo o nagkulang nga mga vitamina o minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan o dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
3: Brix Flores sa XFM Davao.
4: Katrupa, ako si Brix Flores, inyong kauban sa komentaryo. Sa matang isyu nga madiskas, tanan, patas. Sa mga hisgutanan, walay giatrasan. Tungod kay kamaturan, ang among gibarugan.
3: XFM News and Current Affairs Davao. Kamaturan ang sandigan.
5: Life Talk with Angel Hill. Andam na ba mo sa usa na pud ka makalingaw ug magakat-on nga programa? Paminawa ang Life Talk with Angel Hill. Kauban ang atong skin therapist nga si Angel Hill nga maghatag kaninyo og mga epektibong tips ug kahibalo bahin sa beauty, health and wellness. Alagaan ang imong panit, paliguna ang imong panglawas ug pauswaga ang imong self-confidence. Matag Domingo alas 6 sa gabi dinhi lamang sa XFM Davao. Katropa, Life Talk, with Angel Hill.
6: Ang Life Talk with Angel Hill gihatod kaninyo sa AAA Fern Flex, Melka Aurora Face Serum, Fern D, Fern Active, Angel's Collagen Serum, Angel Soap, Angel's Sun Black, og Solomon. Life Talk with Angel Hill. Makasali ka,
3: Marvin Ibano sa XFM Davao.
7: Importante ang paghatag og insakto og kasaligan nga mga balita alang sa katawhan nga buot masayod sa kasamtangang panghitabo sa kalibutan. Malokal, regional, nasyonal ug bisan sa kahimtang sa mga langyaw nga dapit. Dako usab og kahimuan ang responsableng journalism sa pag-edukar ug paghatag kahibalo sa komunidad. Isip inyong katropa sa kahanginan ug nagbaton niini nga responsibilidad dungan sa pagkamaytulog-agon. Ako nagapaningkamot nga mahatag ang dili bias nga mga impormasyon alang kaninyo mga katropa.
3: XFM News and Current Affairs Davao. Kamatuoran ang sandigan.
8: Mga katrupa, andam na bata sa pinakaastig nga tambayan? Kini ang DSK o Tambayan sa Katrupa, ang all-in-one show nga swak sa trip sa barkada. Daghang exciting nga topic, hot nga chika, musika o mga paandar nga siguradong magpalipay sa inyo ha. Maminaw natang DJ Sexy Angel sa Tambayan sa Katrupa.
9: Ayan, so maraming salamat sa nagpaminaw karon. Clarex kayo, mga katropa.
8: Alas 7 hangtod alas 9 sa gabi, Domingo hangtod Huwebes, din lang sa XFM Davao. Kaysa TSK, ikaw ang bida. Ang tandem nga inyong di kahinaman matag adlang Domingo nga magkumpleto sa inyong relaxing weekend. Ang inyong mga katropa sa makalingaw nga panaguban alang sa balita ug isyu sa katilingban. Ang tandem nga level up sa pagtagad, mapalugal man, national o unsa ang trending ning kasamtangan. Andy Causon og Marvin Ibano sa Centro Weekend. Alas 12 hangtod alauna sa hapon sa XFM Davao.
3: Alan Abay sa XFM Davao.
6: Ang usa ka broadcaster di lang kay tigbasa kini og balita o tigpahibalo sa radio o ga television. Usa usab kini kasaksi sa katinuuran o dulay sa impormasyon ngadto sa katawhan. Gawas sa accuracy o maayong delivery, dakong responsibilidad usab ang pagpanalipod sa kamaturan bisan usahay delikado na ang sitwasyon. Dili sayon ang profession sa media. Kinahanglan nga adunay kaisog, pasensya o integridad.
3: XFM News and Current Affairs Davao. Kamatuoran ang sandigan.
8: ang mga balita sa buntag kinahanglang may unod, patas o mahinungdanon. Paspas, diretso o tataw nga paghatod sa mga impormasyon gikan sa kasaligang broadcast journalist sa Davao Region, Alan Abais o Andy Causon.
1: Alan Abais, Andy Causon.
8: Alas 6 sa buntag, Lunes hangtod Biyernes sa Express,
10: Express
8: Balita.
10: Express Balita. Express Balita.
8: Mas gipalimdot ni mga programa alang kaninyo mga katropa. Alas 4 sa buntag, Marvin Ibano, nag-arunda, nag-abalita sa Runda Balita.
10: Runda Balita.
8: Alas 4:30 sa buntag, pasada sa mga balita, kalingawan o isyo, Bricks Flores sa Exciting Pilipinas.
10: Exciting Pilipinas.
8: Nagahatod o patas nga balita, alas 6 sa buntag, Alan Abais o Andy Causon sa Express Balita.
10: Express Balita.
8: Alas 6:30, walay gipaboran o gitapigan, alang sa hait nga komentaryo, kauban si Alan Abais, Bullseye.
10: Bullseye.
8: Makalingaw nga paghisgot sa mga balita, impormasyon o paghatod sa serbisyong katrupa. Alas 9 sa buntag, Jasper Magonsia
10: o Jovet Espanyol
8: sa Sentro.
10: Sentro.
8: Madunggan kini Lunes hangtod Biyernes, XFM Davao News and Current Affairs. Kamatuoran ang Sandigan. Andy Causon sa XFM Davao.
7: Sa kalibutan nga puno sa kasaba, fake news, opinyon, ug kasayuran nga walay ligon nga basehan, ang tinuod nga broadcast journalist dili lang tigbalita, apan tigpanalipod sa kamatuoran. Dili lang trabaho ang pagbalita, usa kini ka misyon. Misyon sa paghatag og kahayag sa kamatuoran og tingog sa wala madunggi. Kay ang tinuod nga balita dili masukod sa kadaghan sa detalye o sa impormasyon, apan sa mensahe nga motuhop sa huna-huna ug sa kasing-kasing sa matag tigpaminaw. Ug ako isip inyong katropang broadcast journalist, magpabilin nga matinud-anon, walay kahadlok ug dili mapalit. Kay sa matag balita nga akong ipadayag, usa ra gyud ang akong masaad. Sa kamatuoran, ako Mubarog.
8: XFM News and Current Affairs Davao. Kamatuoran ang Sandigan.
0: Kaklarik sana!
11: Exciting!
12: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
11: Kaklarik sana!
13: Exciting!
11: Exciting!

0: in Davao City, XFM 89.1. Ang bagong tahanan ng mga katropa sa Davao City. Davao City. Ito ang XFM 89.1.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
3: Klarek sa ikatropa tong oras, alas 9.13 na sa buntag.
4: XFM Davao, kamatuoran ang sandigan.
5: Naga-broadcast Davao Region. Sa mga bansing pagtimbang-timbang sa mga isyu, kini ang sentro. Kini ang sentro. Sentro. Sentro sa mga nag-unang mga balita. Sentro sa way lipod-lipod ng mga pangutana. Sentro sa pagyagyag sa kamatuoran. Sentro. Sentro. Sentro.
6: Sentro.
5: Sentro.
6: Sentro.

0: una sa tanan dalayon ng Diyos sa way katapusan katropa Davao, Mindanao, Pilipinas, maingay bundang. Welcome, welcome sa itong katulmanon, mga higala, dali sa programa Gasantro. Pinigyapon sa XFM 89.1 Davao. Mag-usap katropa, mabati ta, madunggan, o sa makita ta. Sa ito aga Facebook live sa XFM Davao Katropa Digital. Mag-usap mga ison apil na ang kining YouTube channel na ito, Katropa Digital. Si Katropa nga Jasper Magonsya gihapon magtimon sa programa nga sentro ning adlong Biyernes kita karon mga kaingsunan. Pizza 19 na gyud sa bulan sa Hunyo 2026
1: sentro.
0: Kumusta ba to aga Friday morning? Magpasalamat na kay laing Biyernes na usab mga higala ang ato aga panagabanuban no? Like adlaw na usab mga kaingsunan pa weekend na. Apan ang ayan natong pasalamat na itong labawang makagagahong mga kahigala, mga kaingsunan, kumikan sa gihatag-gihapon nga laing ginabuhi na usab. Labi na, karong adlaw mga katropa. Isa ba ay nagpasalamat diha. Isa ba ay individual karon mga kaingsunan nga wag yun naka panalangin o baka wag yun naka bisag whisper na lang o kinigapag-ampo katropa aging pagpasalamat sa tuwang labawang makagagahong. Again, welcome mga katropa, no? Asa mo nagka-plaster karon? Okay pa ba sa all right ato ang pagpahimutang diha karon? Naabata sa trabahoan, naabata sa ato ang mga hikoter nga negosyo, naabata mga katropa mismo diha sa ato ang kining transportasyon o kining ato ang gimaniho. Amping ta welcome sa mga tulumanon. Usab siyempre katropa. Wa na kinusar sa katropa ga Jasper Karabuntaga kay siyempre kauban gyapon nato mga higala ang atuang bag-o o kining panagway managway bag-o o kining look no unta mag look do puni og kining mga panalangin ni katropa kay ano ba ya kining tawag ani kanang excited na kayo si katropa nga Joff nga mukha og steak unta dili barbecue steak ang madalit an bitaw katropang Jovette Espanyol good morning.

0: How good is your morning, Katropang Jovet?
1: Good morning, mga katropa! Happy Friday morning ka natin sa lang, Katropang Jazz. Happy Friday ka ni Mudiha. Ang energy na to. To the highest
0: level.
1: To the highest level na to ang energy, mga katropa. Kay Biyernes na karon, mm-hmm. Diba? Muna yung pinaka-favorite day of the week, Katropang Jazz. Thank God it's Friday.
0: Wala pa yung mingon na thank God it's Sunday. Wala yung mingon baka makasimba o Saturday kayo magsimba. Anong Friday, Katropang Jovet?
1: Kay mao naman gudaw na ang katapusan sa paggaantos sa isa kasimana, Katropang
0: Sa uban,
1: no? Pero bitaw mga katropa, para sa uban, sa mga estudyante, sa mga nag-work sa kanang isa kasimana, para sa ilaha mo na ang time nga, finally, pila na lang ka oras, makapahulay na yun. Kumbaga, na sila gina-look forward at the end of Friday.
0: Okay, uban katropa yung Jovet, labi sa gobyerno, mga alas 3 pa, nag-makeup na.
1: Oo, kanagid katropa.
0: Manangandam na para muli.
1: Kanang ano maguna, ang tawag na ka, nag-freshen up na maguna sila mga katropa. Kay pag human silang duty, niya Friday mo na, Friday night.
0: So, diretso na po.
1: Diretso na na mga katropa. No, muna na ang time nga, magailagay ngayon nga, it's always a good day basta Friday.
0: Oh, labi na next week, Friday, kaya doon na concert ang Tanduway First Five.
1: Muna pinaka-good day sa tanan na mga katropa. Karong next Friday. Next Friday.
0: Ayan. Katropa, nga tuaga pa nag-uban, siyempre gipalihuan kini sa mga produkto sa Yes to Health Incorporated sa mga lamang sa Santon Gold Coffee Mix.
1: Ayan mga katropa, ako lang gid ang nakatimpla karon, no? Kaya nagkamurit siyempre ang pinangita sa atong timplahon nun. Pero bitaw mga katropang Jazz na, nagid gamay na lang kulang, mahurot na po itong isa ka box katropang Jazz, murag na balaka na po ko ani.
0: Oo, di pa panghatag na ito kay Sir Edwin, ano na...
1: Actually, naara dito ang kay Sir Edwin.
0: Naman lagi na katropang Jovet.
1: Ang atong ako, alam mo, nagkatempt na kung abrihan tong kay Sir Edwin. Pero dito mga katropang.
0: Para ba ito sa match, unta?
1: Oo, pero napa dito. Kanang gamay na lang, mananghid na ko sa iyaha. Pero dito mga katropang, sugdan ato tong adlaw sa pag-inom o healthy nga kape atong Zantone Gold Coffee Mix. Katropang Jazz, isa sa maka-amaze gug ka. Kapag magtimpla ka, makita gid nimo ang kining malunggay leaves,
0: ang granules
1: niya mga katropa, and ang aroma niya.
0: Paminaw na mo katropang Jovet, how you sip a coffee.
1: Ingani ta mag sip og coffee mga katropa, labi nag healthy nga coffee. Niya oy. Isa pa. Dili na kay.
0: Naglaway minong waiter.
1: Dili na kayo na nakadag ko ang lagok, no? Kanang controlled na.
0: Wala na siya, kanang natahi na.
1: Pero nito mga katropa, itong Zantone Gold Coffee Mix, maayo kay ni Imno na ito mga katropa. One sugda na ito ang adlaw tungod kay makatabang kinino nga malabanan ang fatigue and makaboost sa tuang natural energy mo ng energetic kay takatropang Jazz. And of course, maka-enhance ni siya mga katropa sa tuang mental clarity and focus. Ikatulo, masuportahan atong daily wellness despite of a very busy lifestyle. Of course, mga katropa, ang pinaka-importante, doon ni siya ay collagen and glutathione. So, manghimisong gito mga katropa, maghigo prata og Zantone Gold Coffee Mix.
0: Mapalit na katropa, diri sa XFM Davao Studio. O ay na mo paglayo katropa, paggawas inyong balay, pinakaduol nga butika, mo na'y paliting mga kaingsunan sa mga produkto sa Yes to Health Incorporated sama sa Santon Gold Coffee Mix. Diba kung nagka sa subdivision, paggawas ni mo dunay parmasya, diha kapalit, ay nagpag-aadto sa mga dagko nga layo. Diha kami nagkatropa sa kining dool ba nga mga parmasya.
1: Mga suki ninyo nga mga pharmacy mga katropa.
0: Okay. Kumbaga, madto pa mo sa dagko, pero layo man. Kung nasa pinakadool nga gagbay, di mo palit rin sa mga produkto sa Yes to Health Incorporated mga kaigsunan. Ito ang motivational quote, katropa. Sentro. The beautiful thing about learning is that no one can take it away from you.
1: Wow.
0: Ingin pa ni B.B. King.
1: Nindot kayo, katropang Jazz, no? Kumbaga, na-highlight ang kanibitaong kanang liberating power of education. Kanang and self-improvement. Kumbaga, walay makakuha ana sa inyo mga katropa. Bisag asa pa man mo dadun, mo na ang isa sa mga dili makawat sa atuang mga nahibalan. Atuang learning.
0: Kumbaga, kung kabalo ka ani nga aspeto, ikaw rin kabalo,
1: ikaw rin kabalo. Mga katropa. Kumbaga, even gani ang talent katropang Jazz, no? Pero kanang talent, somehow...
0: Matudlo man siya, mapasa, but lahig itong ikaw ang original. original.
1: Oo, kanang gikan gid sa inyo ha mga katropa. Kumbaga kanang learning nakuha ninyo along the way sa inyohang journey, sa inyohang kinabuhi mga katropa. Isa pud na sa mga learning nga wala joy makaangkon lain mga katropa.
0: Si Katropang Jubit nagahimo og kining mga special na balita sa Ampol ha.
1: Oh,
0: iya pud ang style. Di pud na makopya kay iya man pud na.
1: Kumbaga, dili gid siya makuha katropang jazz. Unsa man ang mga kanang ginahimo nato karon mga katropa, mo na siya ang
0: magluto og steak.
1: O resulta na siya sa tuang learning katropang jazz, no? Kanang nagluto kag steak nga medyo kan kunat.
0: Oo.
1: Kaya nagatuon pa man, no? So pag sa pagkakaron, wala pa'y makakuha na sa imo.
0: Oo. Ano pa sa katropang jazz nga kung unsay kinaadman niya sa imuha,
1: imuhang wisdom, learning, imuhang knowledge diha katropa, imuha na siya ang kuna na siya, no? True ownership mga katropa, imuha na siya.
0: Alas 9:24 sa tuag Sentro Balita.
2: Sentro sa Balita.
0: Atod ni kayo sa Premium D3 Coffee Mix mga kaigsoonan. O nang hanig sa tuwag Sentro Balita. Gihagit ni Davao City First District Representative Paolo Pulong Duterte si Senior or Interior Secretary John Vic Remulla nga magpa hair follicle drug test taron matubag ang ilang nagkainitan nga isyu. Nagasugod kini human na nagasulti si Remulla nga posible madulpang na sayop o sabog si Duterte sa iyang pahayag nga dunay giingong arrest warrant nga giisyu aga International Criminal Court ICC batok kag Senator Bonggo ug duha pa ka kaning opisyal sa kapulisan. Itubag si Duterte pinagi sa pag-auhag kag Remulla nga magpa-drug test uban sa iyang mga kauban armasuta kon kinsa gyud ang nagasulti sa kamaturan. Gipadayag usab sa kongresista ang iyang pagduda sa pahayag sa kalihim o gihangyo kini nga ipakita ang mga ebidensya labod sa iyang mga komento. Sama sa Pikas Bahin, nagpadayon ang Department of Justice o DILG sa pagpasabot nga wala pa sila makadawat og opisyal nga dokumento labod sa giingong ICC arrest warrants.
1: Sa Pikas Bahin mga katropa, gitay og ang kadagatan sa habagatan sidlakan sa Governor Generoso Davao Oriental kaganinang kadlawon human matala ang magnitude 5.3 nga linog. Sumala sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology kan FIVOX, naitabo ang linog alas 12:34 sa kadlawon og tectonic ang gigikanan niini nga dunay giladmon nga 10 kilometros. Natala ang intensity 3 sa Malungon sa Rangani, samtang intensity 2 sa Digo City, Santa Maria sa Davao Occidental og Malapatan sa Sarangani. Intensity 1 sab ang natala sa Matanao, Davao del Sur og Tupi, South Cotabato. Matod sa FIVOX, wala gilauman nga dunay dakong kadaot nga resulta sa mga pagtay og apan posible gihapon ng mga aftershock sa musunod nga mga oras o adlaw. Di pa imagnuan sab ang publiko nga magpabiling alerto og musunod lamang sa mga advisory sa mga otoridad alang sa ilang kaluwasan.
0: Alas 9:26, padayon ang relief operation sa Department of Social Welfare and Development o DSWD Field Office 11 alang sa mga pamilyang napiktuhan sa kusog ng linog sa Balut Island sa Rangani, Davao Occidental. Matod pa sa ahensya nga dunay dugang na 2,500 ka family food box o FPs ang ipang-apod-apod gadto sa mga residente ron makatabang sa ilang adlaw nga panginahanglan samtang nagpadayon ang pagbangon gikan sa epekto sa kalamidad. Sa laing operasyon, malampusan usab nga naapod-apod ang kapin 1,500 ka family food box gadto sa mga apektadong pamilya sa barangay Mabela pinagi sa pagtinabangay sa DSWD, Philippine Navy Armed Forces of the Philippines ug lokal nga pagamhanan. Gipasalamatan ni Balut Island NSWDO Head Shylock Regino ang suporta sa mga ahensya ug ang personal nga pagbisita ni DSWD Secretary Rex Gatchalian og DSWD 11 Regional Director Ruelo Aradanas ang nagpakita sa ilang pag-atiman sa mga apektadong komunidad. Padayon karon ang koordinasyon sa mga ahensya aron masiguro nga makaabot ang hustong tabang sa tanang residente nga napiktuhan sa linog.
1: Sa Pikas Bahin mga katropa, magpadayon sa maabot nga Hunyo 22 ang pre-trial conference alang sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Human, wala pa mahuman ang pagmarka o pagripaso sa tanang ebidensya sa duha ka kampo. Kini ang gikumpirma ni Defense Spokesperson Attorney Michael Poa nga mitambong sa closed-door pre-trial conference. Matod ni Poa, usa pa lamang ka artikulo sa impeachment ang ilang nahuman o gadunay tulupa ka mga articles na kinahanglan isgutan sa dili pa magsugod ang formal nga trial. Naglangkob ang Article 3 sa mga aligasyon sa bribery, graft and corruption, paglapas sa konstitusyon o betrayal of public trust, batok sa Vice Presidente. Bisan sa kadaghan sa mga dokumentong giripaso, naglaom ang depensa nga matuman gihapon ang target nga pagsugod sa impeachment trial sa umaabot nga Hulyo sa isning tuig.
0: Sa Pikas Bayan gihimakak ni Senator Alan Peter Cayetano ang alegasyon ni Senator Panfilo Lacson nga mukabat sa 700 million pesos ang nasayang nga pundo sa panahon sa iyang paglingkod isip Senate President. Sa iyang Facebook Live, gisulti ni Cayetano nga walay basihan ang maong pasangil ug wala siya kahibalo kon diingikan ang maong numero. Gi-question usab sa nasigutan ang pahayag ni Lacson og ingong walay klarong ebidensya nga magpamatuod sa alegasyon. Ug panini nga gisaway usab ni Cayetano sila Senator Rafi ug Erwin Tulfo nga iyang ingong nakig-appeal sa kinig kritisismo bato kaniya. Samtang padayon sab ang diskusyon sa loob sa Senado kabahin sa mong isyu samtang wala pa mutubag si Lacson sa pinakabag-ong pamahayag ni Cayetano.
1: Natapusan ni Gzatong Sentro Balita, mga katropa, naglaom ang Department of Energy kon DOE nga magpadayon ng pagkunhod sa presyo sa produktong petrolyo human sa gitahod nga peace agreement tali sa Estados Unidos ug Iran. Sumala ni Energy Secretary Sharon Garin, dako ang posibilidad nga mapabiling malinaw na sitwasyon sa Middle East kung mapirmahan ang kasabutan. Matod usab nini under ni DOE Undersecretary Sandy Sales na mikunhod nang adto sa kapin 80 pesos kada litro ang presyo sa lana gikan sa sobra 120 pesos kada litro sa kasagsagan sa tensyon sa rehiyon. Gibutsag sab sa DOE nga ang bagong rollback sa presyo resulta sa paglaom sa global market nga ma-stabilize na ang supply sa lana sa kalibutan. Bisan pa niini, padayon gihapon ang pag-monitor sa Departamento sa Kalihukan sa merkado tungod kay posible pa nga moabot og unom ka bulan hangtod sa katuig ang hingpit nga pag-normalize sa supply tungod sa kadaot nga nabilin sa mga oil facilities sa Middle East.
2: XFM Katropa.
0: Alas 9:30 na sa morning, Katropa. Kumusta to ang pagkakaigsunan karon nga nagasubaybay frequency and online world, Katropa nga Jovit Mangaga. Good morning.
1: Ayan, good morning sa mga katropa nato na minaw silang tagsa-tagsa kama panimalay karon pinagi sa 89.1 nga dial sa inyong mga radyo, mga katropa, sa Dangs Eatery. Good morning sa inyo ang tanan. Kanunay nga nagasuporta og sa mga katropa sa online world, mayad nga aga sa inyo ang tanan, mga katropa. Kini katropang Jazz kay always gini sila nga nakasubaybay sa tuang program. Wala pa nag-live. Naghulat na ni sila, katropang
0: natulog pa, naminaw na.
1: Grabe naman.
0: Grabe po da, no?
1: Nagbiyong pa pero nakaon ang radyo. Naminaw na sila, mga katropa. Good morning, katropang Ma'am Jing Pegarido.
2: Good morning!
1: Ayan, ingon man kay katropang Elizabeth Hempasaw Gloria. Good morning, mga katropa Joss and Juvet. Good morning kanimo diya, katropang Danny Crystal Echo. God bless, mga katropa. Amatod pa ni Sir Danny, no? Kalami sa kape.
0: Ang naghigop dai, sir.
1: Kana ang pangutana nga dili gyud matubag-tubag ka tropang Jazz.
0: Oo. Malapod si Sir Danny. Ano ako yung pangutanon? Kawa amang ko.
1: Mamata sa kape raman ako na natilawan, no? Bitaw, Sir Danny, good morning. Kanimo diha og sa imong mga kaubanan karong adlaw. Good morning. Ingon man kay katropang Crizel Rodriguez. Hello, hello, katropang Jazz and Juvet. Thank God it's Friday.
0: Ayan. Okay. Wala ko sa spelling sa Juvet, ha?
1: Oh, kanang grabe ka ipit kaayo ka tropang Jazz. Mula
0: Santon Vitamin C.
1: Grabe ka ipit. Juvet. Juvet. Anak kayo ka tropang Jazz. Sa una kay Artikay ko basta ilitok akong pangalan. Artikay ko sa una. Dapat Juvet. Ana Juvet.
0: Kumbaga Jonel.
1: Di ba itong Jonel? Alayo ko ito siya. No? Sa dati, Artikay ko dati ka tropang Jazz during my college days. Dapat ang pagtawag sa ko pag-pronounce Juvet.
0: Okay. Ako mandungo kayo yung mag-Jonel.
1: Layo ko. Juvet. Jubit, ano magulang uban?
0: Unya, di kiminaw. Hubita!
1: Ay, grabe sa una. Kaya na ako'y maestra nga. Naman tayo pagkabuutan sa una, katropang Jazz. Ang tawag niya sa kwa, Juveta.
0: Jubita.
1: O, Juveta. Ano, Jud. Baho kayo nga pangalan. Parang kubeta.
0: Ay, pasintabi sa mga nangawal.
1: Ay, pasintabi sa mga nangawal. Baho kayo siya.
0: Ay, katropang Jubit, ang kiling ato ang uniya, ha? Ato pangutana, hoyo! May mga hatag na mutag, do ka ticket, katropa, sa Tanduay First Five Concert, mga higala, karon kining next week, June 26.
1: Hapit na, isa kasimana na lang atulog, mga katropa, kay Friday man next week, Friday night next week, mga katropa, ang atuang
0: Tanduay First
1: Tanduay
0: Five.
1: First Five, mga katropa, bago ayan, ta makalimot, ha, ito ang mga...
0: Akini nga mag-concert, Ana. Wala ang katropag Juvet, ang parokya ni Edgar.
1: Oo, napod ang Kamikaze. Ang December Avenue, ingon man si Flo G o si Zach Tabudlo, mga katropa. Itong Tanduay First Five na concert, mga katropa, our comeback tour. Oh. Diri sa may Davao Crocodile Park and Zoo sa June 26, 2026. Karon na ning Friday next week, mga katropa.
0: Dali na ka katropa kay mahatag big pangutana unya tapos ag tubag dali ra pud kaayo no so baga mas easy ra kay katropa nga Jovet ang lisod ani paunan nila tawag ana lang katropa
1: ang mga pangutana diri para makakuha og ticket mga katropa sayon ra kay
0: o sa bayo pangutana katropa ang Jovet atong ibitin sila o sa to pangutana para unya nangandam na ba ka o nangandam na ka ha mga kaigsonan.
1: Gahapon sa'yo, kaya gahapon katropang Jazz, pero karon sige, itong una-una, unog tarong.
0: Grabe, pinalagyo sa akin yung, ano ba, mura po ka ganang akong tawagan.
1: Ano ba, kanang katropang Jazz, sige, pinaka sa'yo, katropang Jazz, pwede na, buhatan na to.
0: Pwede na.
1: Kinsa ang ilahang gitawag nga hero sa Senado? Katong ano?
0: Hero?
1: Sayon ra kaayo to.
0: Oh.
1: Katong ni save
0: hero
1: sa kurong.
0: Budas.
1: Duha man daw na.
0: Duha. Oh,
1: sa side sa katong ano? Oh. Sa side ang, sa katong sa, majority, hero siya.
0: Oh.
1: Side sa minority. At least H giapon. H giapon. Kinsa ang H sa Senado mga katropa?
0: Nagano di komento dito ako nabasa bang kumbaga salamat Jesus niya ito to. Masa nga Jesus si Crispin Rimulya?
1: Actually isa ni sila ka ano manggod ka nang mura gyapon og group of kani bitawng kanang nagbelievers ka tropang Jazz ba natandog ud ang ilahang
0: ato lang ilahin ato kay magdepende mo sa grupo
1: mag,
0: so lahi nga pangutan ato ka tropa ayo na kay kung sa side sa Picas huda sa Picas hero brag gusto kina ka tropang Jupiter
1: to nga basta H mora na siya pero mangita taglay pangutan na para basig maglibog
0: unya unya sa tabag balik unya tropa. So, ito magbalik on niya, may sunod ang isigot na kinig Waste to Resources Project sa Davao City. Gisugda na!
1: Uy!
0: Ganahan ka rin?
1: Uy! Di ba mo ni siya ang WTE kung wala ko na sep? Waste to Energy. Pero karon unsa kaya ninong anong, unsa kay maayong dalaan ni diri sa Davao City mga katropa. Waste to Resources na siya katropang Jazz.
0: Ay, good morning day kay Burns De Leon Borobef. Tama ba pagbasa ni Mama?
1: Good
0: morning sa inyo, Hadia. No?
1: Lingaw, guro kayo siya sa tuwa katropang si, Jazz kay. Grabe yung katawag
0: si yun. Si Ate Burns, mandayin eh. Good morning sa ito mga katropa dahil sa may Indangan SDA Church. Good morning po
1: kay katropang Martin Navarez Manggiran. Good morning katropang Jasper and Juvet from Bangkal, Davao City. Namina sa inyong programa kay katropang Datu Makasyog. Ayan, namina po karon. Naka-monitor sa itong Facebook Live.
0: Ayan. Ato na isgutan upang pa may informasyon o balita katropa. Manlamang sila ka magkapahinundong oras mga higala. Alas 9:36 ni sa morning.
3: That time check was brought to you by Western Union. Western Union, you never far apart.
4: Time check brought to you by Premium D3 Coffee Mix. Simula ng araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at tamang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix.
5: Oras, hatod ganinyo sa Windsor.
6: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day. Did you know that you can get ahead of the dry spell with our water saving tips for El Nino season? Stay proactive and prepared by 1. Cutting back on outdoor watering. 2. Sealing leaks in a snap. 3. Upgrading to water saving appliances and fixtures. 4. Harvesting rainwater with easy to install systems for eco friendly reuse. Don't let El Nino leave you high and dry. Conserve water and cash in on savings with our expert tips today.
7: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, 1 energy, 1 nation. Switch off lights and unplug unused appliances every Saturday, 8 to 9 p.m.
6: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
8: Set a weekly energy challenge. Each week, challenge yourself to implement a new energy conservation practice. It could be from reducing phantom power to upgrading to energy-efficient technologies. Be creative and make a positive impact. Remember, every small action adds up to make a big difference.
7: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, 1 energy, 1 nation. Switch off lights and unplug unused appliances every Saturday, 8 to 9 p.m.
9: Send money abroad quickly and easily. With Emlu Year to Western Union, your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emlu Year Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through MLU Gear. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at MLU Gear. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
3: New Year's Peak, your perfect escape above the city. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year's Peak Mountain Resort. New Year's Peak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere. Malamig na hangin at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanggap now ang kabundukan o ang sea of clouds. Perfect for barkada, pamilya, o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
10: Aspire to be naturally beautiful. Visit Dihas Skin Clinic. Committed to delivering flawless and young-looking skin. Dihas Skin Clinic. Equipped with state-of-the-art safe technologies. Our solutions span from skin whitening, pigmentation, melasma, sun-damaged skin, acne and acne scars. Dihas Skin Clinic. Located at Mabini and Mariner Streets, Doña Vicenta Subdivision, Davao City. Near Nanay Bebing Restaurant. Call 295-7184. Dihas Skin Clinic. Hashtag Beauty Radiance.
11: Long have we waited.
12: Panduway First Five.
11: Zach Tabudlo.
12: Flo G.
11: December Avenue.
12: Parokya ni Edgar.
11: And Kamikaze.
12: June 26 at the Davao Crocodile Park and Zoo.
11: Panduway First Five.
12: Brought to you by Panduway, the world's number one rum.
11: Get free tickets when you purchase select Panduway products in participating outlets.
12: Visit the Panduway First Five official Facebook page for more details.
11: Promo runs from February 27 to June 26, 2026.
12: Purdue HFDA CFR permit number 0243 series of 2026.
11: Drink responsibly for 18 years old and above.
13: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robin Sul Highlands, Davao City. M2C Graphics, Davao.
14: M2C Graphics, Davao.
15: Gusto ba mo og dugang income?
16: Gerald Creation.
15: Ang tubag niya na.
16: Tigaman sila
15: og high quality Wi-Fi vending machine.
16: Gerald Creation.
15: Suppliers kini
16: sa mga piso Wi-Fi parts
15: and accessories.
16: Moayo usab ang Gerald Creation
15: sa daot na piso Wi-Fi vending machine.
16: Labaw sa tanan,
15: naabot sila piso Wi-Fi stickers,
16: computer repair,
15: CCTV installation,
16: printing services,
15: personalized stickers,
16: product label stickers,
15: decal stickers,
16: PVC cards,
15: signages,
16: IDs ug uban pa.
15: Gerald Creation.
16: Bisita ha sa Facebook
15: Gerald Vendo
16: o pwede mag-order sa Shopee.
15: Tawag lang sa Gerald Creation
16: sa 0995-958-3673.
15: Gerald Creation.
3: New Year's Peak, your perfect escape above the city. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year's Peak Mountain Resort. New Year's Peak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere. Malamig na hangin at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanaw ang kabundukan o ang sea of clouds. Perfect for barkada, pamilya, o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
9: Send money abroad quickly and easily with MLU Year to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at MLU Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
17: Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through MLU Gear. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at MLU Gear. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
18: Nangita ba mo kasaligan nga cargo tracking services? Ayaw ka balaka? Aniya na ang DX Trio Tracking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtan ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Tracking Corporation. Kasaligan nga kauban sa iyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Tracking Corporation. DX Trio Tracking Corporation. Ang DX Trio Tracking Corporation ay mutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
6: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
19: Kahibawo ba kang ang LED bulb mukonsumo lang og 50% sa kuryente kumpara sa CFL bulb? Pero kung gusto pa nimo makasave, gamita lang ang natural lighting. Abrihi ang inyong bintana sa adlaw og pasudla ang sunlight. Libre na, tipid pa gyud. I-brighten ang inyong spaces. Sa paaging, makasave ka. Together, let's make a difference.
7: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
6: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
1: Sa una, love pa kayo ka. Karun, love yan na lang in town ka. Aww, paray ko!
20: Kaklarek, sana!
21: Exciting!
22: Jasper Magonsha, Jovet Espanyol, Centro!
23: Oh, way to go to the islands and the streams, y'all! Yeah.

0: Sabot.
1: At least makadungog tagining musik nga sama ni Adto mga katrupa. Ako ginuhon na ganun si Jupit, muntin na nagkanta dili ani.
0: May. Murag nakala ko nga same o kanang kanang
1: tingog. Sa katong sa period na tama sa tuldok
0: na. Dili. Dito na gyud mo ra gitong part nga medyo same.
1: Murag lahi man to nga ato imong kay murutugan pang pang steak man to.
0: Pang steak dito nga.
1: Mary Grace Cruzada, good morning mga katropang Jazz and Juvit.
0: Ayan, grabe na po, Juvit. Pero sige na lang, madawat naman ako na katropang Jazz.
1: Sabi na po katang isa ni ka-Juvit in town, no? Itong lalaki
0: lahit na Juvit. Ayan, good morning po katropang Lynn Bohols, no? Nag-monitor sa tuwang Facebook Live karon. Katropang Wilma Joaquin o kay katropang Rex Ordeniza nga kanunay nag-suporta, nag-like sa tuwang Facebook Live katropang Jazz.
1: Good morning. Keep on liking and sharing and commenting katropa kay ano ang ato ang New Year's Peak Mountain Resort, no?
0: Yes,
1: amo dali paminaw katong wala pa ka share mga kaigsoonan o ka komento diha, tanawa in town or comment po diha kay next week mag raffle na punta sa ato ang New Year's Peak Mountain Resort. Maka anhimo sa maong kining mountain resort pagka og sa third pa sa Cagayanon pagka
0: chadag yun.
1: Pagka-chadag yung katropa. Tapos atong inuman na mga katropa, partneran na ito katropang Jupiter og Santo na Gold Coffee Mix o baka Premium D3 Coffee Mix. Mga binipisyo sa Premium D3 Coffee Mix o Premium D3 Soft Gel Capsule.
0: Ayan. O katropang Jazz, ang ato ang Premium D3 Coffee Mix, no? Infused ni siya og Vitamin D3. Doon na ni siya yung mangustino og stevia, mga katropa. Maka-boost, no? Sa immunity, sa ato ang lawas, na ato ang bone health, katropa, masuportahan og makahatag og instant nga kusog, instant nga energy, pero wala nag-spike ato ang blood sugar katropang Jazz.
1: Ayan muna yung nagka-good news anak mga tropa sa tuwag Premium D3 Coffee Mix. Kapalit na siyempre katropa sa mga dool nga parmasya o butika sa inyong nahimutangan, no? Paggawas diha mismo sa inyong kinig subdivision, kanang pinakaunang butika pangutanan ng katropa na ang mga produkto sa Yes to Health Incorporated mga kaingsuna. 9:50 sa morning. Centro. Kining Waste to Resources Project sa Davao City gisugdan na kini matud pa katropang Jobet as per information sa tuwag City Council na usabay kalainan ani kumayong tag Waste to Resources and kinig Waste to Energy WTE and WTR katropang Jobet, no?
0: Short background lang kay dati mangud katropang Jazz, iba always na tumadunggan nga dunay proposed waste to energy project diri sa Davao City mga katropa, and then karon nahimo na siyang waste to resources. So ato alang siyang kumbaga i-differentiate mga
1: comparison.
0: Katropa o comparison lang nato ang waste to energy mangud mo ni siyang basura himoong kuryente. Waste to energy mga katropa, sunugon ang basura, iagi og proseso para makahimo ta, makaprovide ta og kuryente mga katropa. So, mura siyag na dako kaayo nga kanang hornuhan. Muraging na nagun mga katropa, murag boiler ba, tanang basura, dili mapuslan, ipangbutang na dara, lakip na mga plastic, isulod dito niya, sunugo na mga katropa. So ang kainit sa kalayo, muy mo paandar sa makina aron makahimo ta og kuryente or suga para sa tuwa mga panimalay. No? So, kini siya ang mabasura ni hurot gyud og kasunog. Whereas sa waste to resources katropang Jazz, ang basura mahimong mahimong raw materials, mabalik sa og kahimong gamit ba ana good, so mahimo siyang raw material. So ukay-ukayon lang ni siya katropang Jazz, no, mura siyag murag ipangdasok didto ang mga basura, dili sa sunugon. Pugaon lang ni mga katropa, i-recycle lang ni siya og himoong bagong product. No, so
1: waste to resources.
0: No? So kaya ang sa waste to energy sunugon man to nya mo maka-provide sa kuryente. Ang sa waste to resources i-recycle ni siya unya dili siya sunugon, i-recycle, sige na kana murag i-flatten, 'di ba? Nakita na tana eh kana mga labi na sa gawas nga nasod, i-flatten na ang mga plastic, o i-compress na nila, tapos maka-provide ta og bag-ong nga mga produkto or materials mga katropa. So pwedeng kana bitong actually ginapili lang pud ni siya katropang Jazz unsa nga mga basura ang isulod, no? Unlike sa katong waste to energy nga tanang basura, lakip pa mga plastic dan dasok tanan. So kini sa waste to resources
1: kumbaga, ang waste to energy katropang Jovet kuan ni siya kumbaga ang mga non-recyclable waste
0: oh, oh.
1: mahimo nga mag

0: Gamit pa, pinagi usab sa electricity, heat, alternative fuels, kanag biogas, apil
1: yes,
0: na ni
1: ana. Apil na ana mga katropa. Ang atong waste to resources, mahimo na siyang...
0: ang waste to resources, i-treat ang waste dili garbage. But kanang valuable raw materials
1: gapon siya. Ano siya ba, i-fix nila gihapon katropang just. Kumbaga napay second chance sa waste to resources.
0: Para po gining gugma ni
1: may second chance.
0: Resources. Kumbaga dili siya basura tanawon. Sa kining mga proyekto. And nakong tabag ani katropang Jubil sa waste to resources, diha palang daan mismo sa asa gikan ng basura, dapat nakasegregate
1: yes,
0: na siya daan.
1: Okay. Ang sa waste to resources, kailangan no, na atay RDF mga katropa, katong ato ang ma-recycle, MRF. No, ma-segregate na
0: material
1: daan.
0: Material recovery facility.
1: Bale, piliun manggod ni siya katropang Jazz, ang mga kanabitong mapuslan salin sa pagkaon katong mga malata imong abono
0: kumbaga reduce reuse recycle
1: yes,
0: diri ni ma-fall ang katong sa akin waste to resources.
1: So moto sa mga katropa ang basura piliun usbon aron na ay bag-ong product or raw materials sa waste to energy ang basura sunugon aron maka-provide og energy.
0: Ayan. So mga katropa, so karon sa Davao City na ay gikan sa Singapore no, Malaysian Singapore company kay ini katropa nga nagkandak kini karon og as per information na nagkandak kini karon og feasibility study alang sa proposed waste to resources project sa Davao City. So mala pa na sa ato ang konsehal kasi councilor Tek Ocampo mga katropa. So nagsugod na katropang Jubet no, mga higala ang ilaga pag gatoon diri mismo sa Davao City kay imagine mo katropang Jubet 700 tons per day onya wa ta himuon nga proseso sa to ang mga basura sa Davao City. Mabot gyud ang panahon sa dili man tele karon nga generation nga mapuno gini nga to ang or asa na ta ngita pug laing mga sanitary landfill nga kaplastaran. Kumbaga dili ba ya nga nakadali mangita og area for sanitary landfill katropa nga Jubet kay i-consider po na to mismo na tay mga dapit mga naapakiling ato ang watershed, di ba? Napatay dapit pud nga do barangay siya but naay mga residente nga posibleng maapektuhan usab mga kaigsoonan. So kini karon na tabang ni kay gilantaw usab sa to ang local government unit nga paunsa ma-address kiniga volume o problema sa basura sa Davao City. Atong ipadapin itong hitabo na itong kalabay niya May 20. No? Given na itong hitabo na itong katropa. But beforehand pa, ana, grabe na og pagpaningkamot, pagpangita itong LGU. Unsa ba'y maayo nga himuon sa pag-address aling volume sa basura every day sa Davao City.
1: Sa Davao City. Imagine mga katropa, 700 to 800 tons. Paunsa na sulbaron sa local
0: kumbaga,
1: government
0: ang
1: unit.
0: Ang long-term solution ba?
1: Yes.
0: Unsao na, katropa?
1: Kaya ang ano, magod, kung tanaw na ito nga, ang solution is, okay, hipuso na ito ang basura. Ibutang sa landfill. Paano pag mapuno na po ang landfill? Unsa na po ibuhaton? Mangita na po laing area para mahimong landfill? Ingana na lang ba permanente mga katropa? So karon nagatuon no, ato ang LGU sa mga pamaagi no, para nga naay long-term solution kining problema sa basura sa Davao City kay nagkadugay, nagkadaghan ang populasyon sa Davao, nagkadaghan sab ato ang basura mga katropa.
0: Kini karon katropang Jubet mo balik lo kung sample kining nga waste to resources project kumbaga kung muna isa ni isa patuman kumbaga kung duha sample natay waste to resources
1: energy.
0: Project and waste to energy nga ang Japanese government pud ang nag-study ani karon sa Davao City kung somehow duha kini nga madagan diri nga mga proyekto katropa pero mo balik punta sa itong pinaka basic sa balay. Kaya waste segregation sa bio anak kay kung tapon og regihapon katropang Jubet mas trabahoso kini sa duha ka mga ano kini nga mga proyekto kini duha ka mga gitun-an karon nga project
1: siguro at some point sa katong waste to energy kay sunugon naman to sa katropang Jazz mas dali ra pero however kining sa ano kining sa waste to resources kailangan manggood siya mas-segregate kasi for example dili man siya sunugod manggood diretso di ba sama sa kung ginung kaganina i-segregate sa siya bulagon ang mga mapuslan og sa dili mapuslan kay ang mga malata manggood kini mga food waste mga katropa katropang Jazz himuon siya nga abono or compost no para sa ato mga mag-uuma so nanatay ma-provide sa ilaha nga mga abono ang mga plastic pod og residuals imbis nga itambak siya pasagdan mahimo siyang ano katropang Jazz kanang gahi good nga pellets or gitawag nila nga refuse derived fuel or RDF no so ibaligya o gamiton ni siya isip sugnod sa mga dagkong pabrika sa semento no so mo ni siya mahimong puli sa uling Tapos kato mga mabilin na, mga around 3-4% sa basura, muna to siya ang hugaw nga dili na mapuslan. No? So, urut-urut yun siya ang basura.
0: Sa waste energy.
1: Sa waste resources na siya. Ha?
0: Ah, waste resources.
1: Okay, kailangan siya i-segregate. Kay lahion ang katong food waste, lahion ang katong mga plastic. So, ang sa food waste, mahimong compost, mahimong abono. Ang sa plastic, mahimong siyang katong RDF or substitute sa uling na pwede na itong mabaligya sa mga dagkong pabrika.
0: Ang kumbaga advantage ni Katropaga Jubit ba kay ang kining maong waste to resources wala kini i-produce nga emission. Okay, wala man siya isunugon.
1: Oo, dili siya pareha sa waste to energy. Kumbaga
0: wala ka ng mass incineration ba kanang massive nga pagasunog kung naaman na tingali sa proseso ginagmay lang.
1: Oo.
0: Pero ang disadvantage po ani Katropa kay mura gini nag-require kini waste segregation gikan pa sa kining source.
1: Gikan sa source. Kumbaga trabahoso siya ang waste to resources Katropang Jazz.
0: Kung diri po ta sa WTE ang advantage ani mga Katropa kay 90% no kining labi na mo reduce kini sa volume sa garbage nga ipadala sa kining landfill. Pero ang disadvantage pud ani kay dili kin entirely carbon free.
1: Yes.
0: Labi na kung magsunog na
1: produce
0: kini greenhouse gases og kanang
1: makaguba. Actually dili magid kaayo enough na siya para makaguba og ozone layer na to, pero na siya'y pollution mga katropa. Makahatag siya og mahimong polluted at some point no ang Davao City. Isa na sa ginatun-an karon, that's the reason why ang EDs Katropang Jazz at some point medyo against sila no aning
0: ato pinikamutan ng EDs kato makauban sa program asa may prefer
1: nila
0: goal nila kinibang waste to energy o baka waste to resources. Pero man ay pagtuon Katropang Jubit puro po ning makatabang sa volume sa basura sa Davao City, but unsa ang pinaka viable nga pwedeng dili kayo kini makaapekto sa kinayahan. Kay kung yung tag-EDIS, they are protecting the environment, no, natural and environment. But kini, asa may mas, kumbaga mas matulon lang nila
1: ba? Yes, kumbaga makaya ra o consider.
0: Consider sa kining ginduha ka mga proyekto, mga katropa. Ang waste to resources project o kining waste to energy project?
1: Ang kining ano karon katropa, just kining waste to resources, no, so ginalauman nga dunay paghahimuon nga mga feasibility studies, no, ang ato ang LGU uban sa mga proponent ano ni Katropang Jazz, ang mga nag-propose diri, Malaysian Singaporean government pa to kung
0: company.
1: Malaysian Singaporean company no ang hatag og idea ani sa to address sa Davao City. Lahi po tong sa waste to energy Japan po
0: Japanese,
1: to mga katropa.
0: Government to.
1: So at least di ba nakita na to ang suporta sa laing mga nasod sa to para nga matabangan ta sa pagsulbad ani nga to ang problema diri sa basura. So kana ato ang lauman Katropang Jazz, no, hopefully makaistoryeta maka-interview tag from EDIS kung unsa ba ang para sa ilahan, no, mas motimbang. No, unsa ba mas considerable Katropang Jazz nga pwede natong tutukan,
0: magatabang sa pag dili pa wipe out but to lessen sa kinig basura diri mismo sa Davao City mga kaigsuna. Atong i-check Engineer Tulich, no, kinig si Katropang Marvin. Kay ibakwis sa barangay New Carmen padayong giatiman DNR 11 gimando na ang permanenteng pagsirado sa old sanitary landfill. Okay, namo tay impormasyon nga ablihan ang bago pat katong report ni kagapon ni Katropang Marvin nagalabay sa old. But giplaster pa pud ang kining new nga landfill. Ato na i-clarify karon na Katropang Jubet, no. Dili ko Katropang Engineer Tulich kay Katropang Marvin Ibano kung asa magyud, asa may tinuod ani. Kung sa DNR ta, sirado. Gimando ang pagpasirado. Pero kung paglabay, di pa temporary naglabay. But kinikaroon mga katropa kay nai kamanduan ng DNR 11 nga permanenteng pagsirado na gyud sa old sanitary landfill. Ang pangutana, puno na ba gyud na Katropang Jubet?
1: No?
0: Kumbaga, sa tambak sa basura o sa kahabugon, na sila'y kining ano lang, kanang limit lang sa gitas-on sa tambak sa basura mga kaigsunan. Okay, kung maglanto taan nga to ang hulagway Katropang Jubet, no, kumbaga grabe, kumbaga balud yun sa mga basura nga to ang makita nga katamok diha mga kaigsunan, no. Mo nag-ingon nga basura kung lantaon pero may pera sa basura, ika nga to sa to ang mga agar bin speaker picker I mean kanang naga pangulik ta ba o kini nga basura mga higala so, kana ano daghan pa na sila mapuslan actually
1: diha yes okay, ang uban man good wala na diri aka na magong MRF gituyo na siya mga katropa para
0: sa barangay palangdan barangay palangdan
1: atong mga garbage pickers dito na sila makuha safe pa sila
0: kumbaga mapuslan
1: pod mapuslan pod no makita na to baon sabay mga pwede pa mapuslan kita paladaan ma-identify na nato sa barangay sa kana mga collection points kung dito mo ato to mga garbage pickers ma sila na mismo ang mukuha sa kato mga mapuslan pa dili pa harmful sa ilahang aside pero kung ingon ana nga magklase nga maglabay tag basura pataka na lang ta sagul-sagul na basta maipon lang tanan kanang for our convenience lagi.
0: Oh, so, okay. Nagdali.
1: Oh,
0: tapos tinapol. Actually,
1: direct,
0: ito lang taong katropang Jobit, tinapulan mo na. Kanang isagol tanan, gikan sa hasang, sa isda, isagol na po nimo sa plastic, kagikan ang fast food chain.
1: Yung may ganun kung sila katropang Diyos, nga wala mang good may budget, magpalit o garbage can, nga tulo ka buok.
0: Sa nangyayitag 30 da siya kung ano, kining sa DIY, that's for less, so, sa pwede nga mga...
1: Kanang mga siglanan lang, oh, pwede baldi gani diha, no?
0: China nga ano?
1: Ang mga garbage can.
0: Container?
1: Basta nalim.
0: Pwede magani actually lang kuhaan ka ng mga galon.
1: Oo, kanang galon. Abrihan lang na ito na. Imuo na. Tapos inyo lang nasulatan diha. Malata. Dili malata. Kanagod ba katropa?
0: Gusto mo da ang kuhaan nyo nagpolitika. Kini medyo majority black. Kini nga grupo minority black.
1: Minority. Kini malakan niya.
0: Muni ang mga malata. Muni ang mga traidor. Muni ang sabato katong hero.
1: Alay na mga katropa.
0: Ayan, Sir Joel Daliba, maing aga katropang Jazz and Jovit watching live from Poblacion, Ilawod, Panitan, Capiz. Good morning!
2: Good morning!
1: Abot ang Capiz, mga katropa.
0: At least nakabot ang Capiz sa ato ang ano, kiting program, Balag Dili Pisikal, katropang Jovit. Lovely con, Sir Nas, ma'am. Good morning, Sir Jazz, ma'am Jovit. Good idea, good na kung mapati ma'am na sa mani atiman tilini ikaw gyud labi ka kusnito kon imbuga nan lalit matiman sa ato ang dakbayan para hapsay o maatiman ni katropang nga Jubet no mani ma'am lovely kon Lucernas pagka lovely gyud sa imong mensahe man ito yung joke si katropang Marvin ni Bano Marbs pa kiklarify daw ani katropang Marbs kung kadunay ka manduan ang DNR 11 ikagapon sa tuwang report dito gilabay unsa bang ang present situation ani karong panahon na
3: live report
0: Mabs, good morning.
4: Yes, may buntag sa katropang Jasper, katropang Jovet. Actually, karon lamang yung buntaga mga katropa nagpagula na o kamanduan ang Department of Environment and Natural Resources 11 labuta ni ining hingpit nga pagpasirado sa old sanitary landfill dinhi sa tuang syudad sa Davao na nimutang kana sa barangay New Carmen, Tugbok, Davao City, mga katropa. Nagani, tumpay usab sa presa release sa maong buhatan mga katropa nga kini nga pagpatuman o kamanduan na gipahigayon o gipahigayon kini human usab sa gihatag nga extension alang sa temporaryong paggamit o temporaryong operasyon din sa maong sanitary landfill alang lamang sa paghipos na itong mga nagtapon o mga basura na natigo musulod sa pila kasimang din sa itong syudad sa Davao mga katropa. Nagali sa base sa gipagula ni ini nga pamahayag sa DNR 11 mga katropa kung asa sa kasamtangan abot matod pa noon ni ini nga malikayan ang pagpaliwala pa man na ini sitwasyon sa itong syudad sa Davao na kabitin din matod pa kana sa Davao City sa mga pamaagi ni ini alang sa pag klaster noong mga tagad-tagad ang kadagan sa basura sa syudad labi na tumilada ang manginahakot kasi mismo sa Sentro Davao matag-adlaw ng mga basura sa patibuhok ka syudad mga katropang gani nunot ni ini yatagan uga 30 ka-adlaw na kinahanglan magsumiti na ang Davao City LGU ining gitawag og Safe Closure and Rehabilitation Plan aron masiguro ang hapsay uga luwas nga pagsirado ni ining maong karaang landfill uga nga masiguro ang kaluwasan sa mga residente nga di kini maghatod risgo sa kining paglawas sa mga residente ug di pud kini maghatod og risgo nga sa kinaiyahan mga katropa. So meaning mga higayuna gani mismo ang mga personal sa DNR 11 padayon kini nga naga-inspeksyon ug naga-monitor labot ni ining compliance sa Davao City LGU nunot ni ining lagi pagula nga kamanduan and subay usab ni ini napoy ginahimo karon ang o gihatag nga recommendation ang DNR labot nining pagpahigayon og interim cell, so like na kining gitawag og transition, pagtransition sa alang kini sa paggamit sa bag-o nga sanitary landfill na kinahanglan masiguro sa nga kining ang safety or kining safety measure o alang sa hinay-hinay nga paggamit sa maong bag-o nga sanitary landfill, apan na nakasamtangan wala pa igugyod nga kamanduan kung impit na magiging nga paablihan ang maong bag-o nga sanitary landfill mga katropa. Gani ang kining nahitabo usab ning Milabayng adlaw ato ang na kontak no ang ato ang barangay kagawa diri sa may barangay New Carmen. So mga kato, gani ato nakalabayng adlaw alas 9 og hangtod ala 1 sa hapon ang gihatag o gitagana nga oras alang sa pag operate nining old sanitary landfill kung asa dito ang mga trucks sunod-sunod na naghatod og mga basura mga katropa og mismo gikumpirma kanato ni kagawad Michael Marteja kagawad kini sa barangay New Carmen inagi kana sa text message mga katropa na kung asa ang maong pag-dump sa maong site before paman kini ang maong kamanduan sa DNR 11 na hitabog gid kana ning Milabayng adlaw mga katropa. So sa kasamtangan ang kinipo sa part po diri sa barangay mga katropa labi na sa pag-atiman ni ining mga affected residents ni atong nahitabo ka pagdahili mismo nining landfill mga katropa pa dili lang kini nga gi-monitor ginaatiman ang gani ang uban ni ini at ubay-ubay pa ang nagpabili ni ining tulo ka mga evacuation centers mga katropa kasamtangan na ilang ginamonitor ang mahatagan og kining katubagan ang panginahanglan sa matag adlaw ni ining maong mga residente mga katropa. Ang gani aduna sa mga pamilya ang ipapauli na sa ilang tagsa-tagsa sa mga probinsya ang sang pamasahi ni ini gitubag na matun pa usab sa Davao City LGU. Samtang nakapagita na sab ang barangay og lote na mamahimo kining marintahan sa mga evacuees aron na temporaryo mabalhinan og mapuy-an nga nahimutang kini sa Purok 1 og Purok 3. Aminado sa ba ang maong kagawad nga ubay-ubay ang kining maong pamilya nga napa sa evacuation centers gumikan usab nga maglisod kini og balhin gumikan sa kapitos ng taon sa kinabuhi kay sangit halos kini nga mga apektadong pamilya nahimo nang panginabuhian ang pagpamasura o pagpangita og pwede pa nga mabaligya nga mga kining basura no dinhi mismo sa maong sanitary landfill mga katropa ugakan sa mga individual wala pa gid kintaon kini tuguti na makabalik sa maong dump site gumikan sa kadelikado sa sitwasyon sa maong lugar. Dali dugang ni kagawad Marteja nga on process pa ang ginabang sa city government or gikan sa city government alang niini na isgutan ng mga evacuees ug ipasalig na lamang na kanunay nila nga atimanon ang nagpabilin pang evacuees sa mga evacuation center sa maong barangay ni Carmen Katropang Jasper.
0: Katropang Marbs, ito nga i-clarify majority aning mga nagpuyo kilid sa basurahan na dili ni taga Davao.
4: Daghan na katropag Jasper ang dili jud nga kining ila na or ang uban ni ini is daw nagbalhin lamang sa Davao City kay diri nila nakita nga makaganar-ganar sila ani ining trabaho mga katropa ang pagpamasura sa sama og sanitary landfill apan mas kadaghanan hinuon ini taga Davao City ang uban ni ini taga Kasikbit nga barangay ang uban usab ni ini taga Kasikbit nga probinsya napoy uban ni ini katropag Jasper nga taga Kasikbit gid in town nga rehiyon so katong uban nga ginapapauli gihatagag suporta ang financial aron makauli ay pipila lamang hinoon apan daghan pagyapon ang nagpabilin sa evacuation centers.
0: Alright, katropang Marbs, no, ato nang i-expect daan katropang Marbs kini sila from old landfill in kaning bag-o karon nga maglibog ta kung giabrihan na ba ni Ola kay dili kay nga nakaklaro ang information, di ba? Nato ini gawas nga ni giablihan na mm-hmm. Ato na report but napoy report nga
1: na wala
0: i-monitor pa pod nila. So dili pa nga nakaklaro ang information but kung kini gipasirado na gyud kining old one
1: so, posible nga gipabi dito na gyud labay
0: katropang Marvin on and mobilehin po tong uban nga mga garbage speaker dito katropang Marbs.
4: Yes, possibilities kada katropag Jasper apan wala pag yoy hingpit na announcement gikan mismo sa to ang lokal nga panggamhanan kung hingpit na bagid kini nga magamit ang maong bag-ong sanitary landfill apan ato ang nakita mga katropa pinagi sa mga update sa di sa sentro mga katropa sa DNR 11 usab nakita na ang kini ginapang butang nga mga safety kining mga pamaagi no aron mahimong haluwas nga matambakan kini basura punpuhon ang naisgutang bag-ong sanitary landfill apan gawas pa man niini kung magamit na kini or dili nakiga coordinate na hinoon ang Davao City LGU nga sa Panabo City LGU alang sa paggamit sa ato aga syudad pagpa or pakigamit sa atong syudad ngadto sa maong sanitary landfill sa atong kasikbit usab nga syudad at Katropang Jasper.
0: And si Barangay Anyo Carmen ba andan daba pud nga dagsaon na pud og mga garbage picker Katropang Marbs kay bang bag-ong landfill usabay mga pamaagi nila kung gadto na impormasyon ang ato ang barangay Katropang Marbs.
4: Ato pa nagsubayon Katropang Jasper kung unsa may mga pamaagi sa barangay aron maplastar og dili usab maghatod og problema kining sitwasyon sa basura labi na nga ang ilang mismong barangay na himong agianan na nininga mao mga garbage trucks og unsay pamaagi niini aron maplastar in town ang kining mga apektadong residente taliwala sa maong landslide or kining landfill slide na itabok kung asa duha ang kumpirmado nga namatay o usa pa ang nagpabiling missing sa baong barangay Katropang Jasper.
0: Alright, thank you salamat Katropang Marbs.
4: Sumagat pa mo kanatong update sa panubay labot sa sitwasyon nato ang Davao City Sanitary Landfill Magay Katropa. Katropa mo sa balita, Marvin Ibano, XFM News.
0: Ay salamat Katropang Marvin Ibano. Katropang job na kay
1: ayan oo, kay atong mga katropa ani ato silang ipahuyo unya Katropang just para sa tuang Patanduay First Five.
0: Oo, good morning kay Ma'am T. Alcaraz. Gidugay gyud ko wala nagkatan-aw sa inyo ha, busy lang.
1: Oh, ana gina. Ah, diligid ana. Diligid na ma'am.
0: Nagkadato.
1: Nagka-asenso gani Katropang just ana jud na.
0: Kay kami na mo bisita sa imo ha, da ma'am. Tagal na mi diga kining ways. Uy. Ito katropa, so magbalik unyang atong ang huyo. Kay mo quick break ta. Pagkita quick break katropang engineer tulis.
1: Dali ra dali lagi ka nang ng, igor ata mo ginhawa lang gid katropang.
0: Kana bitong wala ko. Quick lang.
1: Hala, kawa na lagi ka na.
0: Oh.
1: Quick lang.
0: Quick lang. Nya, nagluya lagi ka. Quick lang good. Balik mi katropang lamang sa ka mga pahinom dom oras. Alas 10:14 na sa morning.
2: It's 10 o'clock. This time check is brought to you by the Department of Energy. Join Oras Natin's Efficiency. 1 hour, 1 energy, 1 nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
3: That time check was brought to you by Western Union. Western Union, you never far apart.
5: Time check brought to you by Premium D3 Coffee Mix. Simula ng araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at tamang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix.
6: Send money abroad quickly and easily with Envoyer to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Envoyer. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
7: Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Envoyer. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Envoyer. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
8: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
9: Kahibaw ka ba na sa pagpalit og mga appliances, importante nga i-check ang mga energy labels. Naa sa energy labels ang information tungod sa energy efficiency sa isa ka electric appliance. Kung taas ang efficiency rating o ang star rating sa label, mas hinay og mubo ang electricity consumption sa maong appliance. Makita ang energy labels sa mga appliances sama sa air conditioners, TV, refrigerators o mga produkto sa suga. Remember, kung mas taas ang star og EER, mas makatipid kini og energy. Together, let's make a difference.
2: Join Oras Natin's Efficiency. 1 hour, 1 energy, 1 nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
8: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
10: Kaklarik sana!
11: Exciting!
12: Jasper Magonsha, Jobet Espanyol, sa

0: 10:17 sa morning, mga katropa, ang pa ni Ma'am Lynn Bohols. Good morning, Sir Jazz og Ma'am Jovit. Ontay, bawal na ang pagpanglabay sa mga bata og basura kay og dili nila makaya kay bugat ila lang ibilin sa kilid niya. Mao na po hinungdan sa pagbara sa mga kanal. Oo.
1: O kanang mamalihog ba?
0: Ang mga ni, kami, naka-try may nakatropang Jovit nga tingala ming wa may basura sa amuhang tungod. Na na may basura hinoon. Ani amo gitan-aw, gimonitor mga bata gyud ay nakatrupang jubit nga magdayong ba niya kadlawon pa rin sila magano magdayong sa mga basura nya way tawo makatan-aw sila ibilin. Pero nabayaran na sila atong
1: nga nabayaran na kay ano man na sila good kanang suguon nimo ba oh malihog ko ani dong 20 ata na per hakot
0: niya paglabay sa kining kanto nga may tawo kay kadlawon pa
1: ibilin na lang
0: ibilin.
1: Actually, dapat na ay mag-monitor po daan ang katropang Diyos. Or siguro, kita na lang mismo din na tamanugo. No? Ato man ang responsibilidad mga katropa.
0: Ako ba lagi kay sa luto magani, magpag-rab naman lang gani. Hindi na magluto, basura pa kaya katropang Diyos. So, ano naman kasosyal ang ito ang mga katropa karon? I don't know, kining uban na itong mga nagtigpaminaw karon kung sila ba mismo ang mulabay sa basura? Or manugo na lang ni mulabay sa basura? Ang uban ba yung katrupang pukawon pa katrupang jubit?
1: Oo, nga
0: po. Ayo, good morning. Ma'am, palabay mo basura.
1: Mutul-tul ba ng mga bata?
0: Oo. Oh, kumbaga, pati basura, pukawon pa ta. Hoy, 10:19 sa morning, katrupa sa tuwang huyo, mga kaingsunan. Yan na, tawag na mo katrupa kay manghatang na taog kining duha ka ticket katrupa sa Tanduay First 5 Concert, Dri Banda sa May Crocodile Park, Roga, June 26. Ato makauban diha puhon mga katropa ang parokya ni Edgar Kamikaze, Flo G, December Avenue og si Zach Tabudlo mga katropa. Ano sa mga isunan ang pangutana. Unsa man katropang Jubit.
1: Sayon ra kayo mga katropa ang pangutana. Unsa nga proyekto diri sa Davao City ang ginatun-an sa LGU?
0: Kana no.
1: Sayon ra kayo. Tawag na mo mga katropa, unsa to? Naisgutan na tutugay na katropang Jubit. Unsa to nga balik-balik proyekto. Ito?
0: Oo.
1: Ang atong na topic kaganina mga
0: 0969 tulog ka trash 0537. Usapin na social pa ni Katropang Jubit 0969-330-537.
1: Social 0909 na dayta ni mga katropa.
0: Ayan, 0969-330-537 katropa. Tawag na mo mga higala kay muhatag misa nyo waog ticket sa Tanduay First 5.
1: Ayan, sige, tawag na mga katropa. Pero samtang nagapaabot na, magbasa tag-message dire, Sir Ma'am, good morning ninyong duha. Wala na iklaro ang Senado karon. Sige na lang sila og ilis. Okay raunta kung tarong ang mupuli unya mga kawatan pagyod. Lang gihapon ang nipuli. Walay pulos atong panggobyerno. Si Sir Alex Kabuhayan.
0: Muna ingon katropa nga Jovit. Ingon pa ni ano ni former Senate President Cayetano. Ingon pa niya nga, sige mo, panaway sa kuwang sigong FB. Otro ba yapon mo?
1: Otro po na sila. Ayan. Ay, katropang Diyos, naana sa Picas Linya karon. Nadunggan din ako ang feedback, no? Sa iyahang monitor karon katropang Diyos. Good morning, katropa. Ano sa'y pangalan? Nag-asa mang kanaminaw karon.
2: Good morning. Ngam, pwede ako pagyapon. Pwede ako balik ko siya nakadaog na.
0: Ay, nakadaog na. Ay, nakadaog na. Ihatag po na ito ang chance, ma'am, sa uban.
1: Kaya para matagaan po na ito sila o ticket, ma'am.
0: Oo. Sila na po na itong...
2: Pwede po balik.
0: Si, kinsa ganyan eh? Si...
1: Kinsa ganyan eh, ma'am?
2: Lovely
1: con. Si ma'am, ma'am Lovely con.
0: Ma'am, atong ihatag sa uban ko, ma'am. Oh.
1: Ma'am Lovely con, itagaan na tog chance ang uban nga makatawag para pud sila maka-angkon og ticket.
0: Sige ma'am, thank you sa pagtawag.
1: Okay, sige mga katropa, tawag mo ha, tawag mo, abdi ka mo tawag ni Ma'am Lovely con Lucerna.
0: Gabi pa to siya nag-standby. Ito pang jubit sa...
1: Gabi pa ito naghulat. No, na may ticket si Ma'am Lovely Con, di ba? Oo. So, Ma'am Lovely Con, i-claim lang ang ticket dire sa June 26 morning, no? Kay para diretso na din mo pagkahapon dito sa event, sa venue. Oh. And sa mga wala pa, tawag mo mga katropa ha, ang uban, taga na itong chance nga makatawag para daghan ta mga katropa nga mag-uban-uban, magkita-kita dito.
0: Ayan, mga katropa. Hulat mi, mga kaigsunan. Oy, katropang jubit, wala ko yung nabasa katropang jubit ba? Nga ang ubang gidaw nga senador wala ni tambong at tungkuan gato ang special session. Pero nasa special screening.
1: Nasa muna, special screening.
0: Sorry, muna yung pangutana kay ang uban gisaway ni si Senator Robin Padilla kay wala ni tambong sa special session dito sa special screening sa movie. Now, ang pangutana sa uban, asa magulit trabaho unsa magoy unahon daw ni Senator Padilla ang iyang pagka senador o ang pagka artista. So masabtan po nato ka tropa kay mas una mo tong schedule ang screening kaysa sesyon. So diha pa lagi na magdaog ka tropa asa magi unahon dai nimo aga pagtrabaho as senador o ang pagtrabaho as artista. So gipuna po to si Senator Padilla. Ya ta magdaog ana mga isunan kung unsa ba inyong paglantaw ana mga tropa kay mo lagi ni unsa ba importante na po ingon nga aning special session mo nya waling-waling ra mapuda inyong gipasa.
1: Oh, mao ra man di gihapon. Pero ang uban pod na tingala katropang Diyos nga imbis nga gipatawag wala po dito.
0: Oh. So ana mga katropa, apoy ang ingon nga na lapoy na suko kay wala kumusta.
1: Kadaghana bago ano?
0: Malingaw ko magtan-aw o magbasa sa mga komento sa to mga netizen, mga perting daghanag bright jud katropa nga Jubit ba kana. Tama po sila, may punto ba yapod? Munang lahi na kayo ang generation katropa kung sa una man gudwa tay platform nga mupasibaw sa tuag nga mga concern, sa tuag mga reaksyon. Karon pag kugihan lang juga mga katropa nga mag-post, aligo na diha. Bisa pa kay trabaho, magsige na kag-komento diha sa mga posting diha. Diba? Kung muna imuhang ikalipay o kalipay ni mo, diha, bahala po ka diha. Diba? Perting daghana sa mga komento, mga kaingsunan. Napatay mapansin to gani, katropang Jubit nga maghalos, mag-away, maglalis na diha. Kaya grabe lagi o kininga pag-depensa sa mga politician nga ilang ginasuportaan mga kaingsunan. Yeah, pag-abot sa...
1: Pag-abot, Daysa, no?
0: Pag-abot sa tingpanihapo na, watay wala tayo dong agon. Diba?
1: Nya, kusog kayo mang, ano, kusog kayo mo patol sa social media, katropang Jazz. Oh,
0: nga, pag-abot diha, nga, mingon na nga, ma, napatay dong agon.
1: Wagyo. Wara
0: ba? Oo, ma, kanon na to ning, ano, cellphone, kaya diha naman ka nagyampungan sa cellphone ni mo, ma. Diba? Grabe, grabe mga katropa nga to ang generation karon. Ako kung ginlantaw katropang Jupit, how about kumabutag mga 2030, no? Kung saan ang generation? Saan
1: kayo mahitabo ani mga katropa? Karon gani, murag di na makontrol katropang Jazz.
0: Oo, bisang gani si katong si BBM katropa nga, kumbaga na, kuan la ba, na iulahilag butang sa iyang headset? grabe nagpatikos. Oh, natural man kining ana kay somehow ako magtanaw ato para gito kanang nag-remind lang si ano bang ay Mr. President ang imbudaing headset syempre nagkakagipang kuri-kuri sa imong table marbag atong tanaw bay ang table lagha kay mga papel katropa nga Jubit no
1: oo siguro na naano pud siya ato katropa nga Jubit kay naglibog ba
0: oh kumbaga nagtanaw ra pud nga nagsmile si Vladimir Putin kay BBM nya yeah, ako nabasa din to perting luuyan ng BBM gilamok na itong komento mga katropa kanang anak naka nang grabe ang yes. Ano ba worst na gid kayo ang ato mga netizen mo isunod kumpara simple ra magidto kay nga kanang kun laba kanang na tay mo malimot ka
1: natural ra magina
0: oo pero mo lagi nang gumikan kay naka sa Pikas grupo any movement sa Pikas grupo nga medyo lahi sa bayon
1: negative na
0: same po na sa Pikas grupo katropa any movement nga ang ko isang ani nga setup no murag wa tay kapadulungan gud nga ani mga kaingsunan oo kumbaga kung move on, unsang pag move on nga gamay rang ano?
1: Kasikas, gamay rang alihok.
0: Ang pinaka ano ni pinaka sulbad, wala on ang social media.
1: Iban diri sa ano sa Pilipinas.
0: Baga, kung ako ang ano magsulbad ani katropa, sa di man suggestion okay. Ni ano?
1: Suggestion na mag-iduwa.
0: Para mahuman ni mga trolls, mahuman, iban sa Pilipinas ang social media.
1: Iban ang Facebook,
0: bahala
1: iban ang TikTok.
0: Bahala kung ano tayo i-live direct katropa nga Jubit. Kaya ingani man lang ang dagan sa Pilipinas, mga katropa.
1: Pero maging effective kaya yan katropa ng Jazz? Maunsa kaya ang Pinoy, no, kung maban ang social media? Kaya grabe ra ba ang Pinoy karon nagtuyok na ang kalibutan sa social media?
0: Katulang laging katropa ng Jubit nga isa ka adlaw sa unang walay social media. Murag mga buang ang mga kanahan ba? Mabaga, wagay mahimo nga buting-ting sa ano kay wala ba dawon man lang tanang system sa kini nga online.
1: Murajog na taranta ang tanan katropang Jazz. Unsaon na lang gyud to, no?
0: Malibang magdalag if cellphone. Magpalit magdag cellphone. Oo. Basta ang cellphone maghihimong lord ba mga katropa. Ang pinakasulbad lagi ako tanaw, pinakasulbad sa problema sa Pilipinas karon iban ang social media.
1: Sentro. Bali ano lang gid mga mainstream media lang gid mga katropa ang source of information. Iwas fake news.
0: Wa pa ingon nga mainstream media lang. Kay, na may social media pud ana may mga laing platform pa nga pwede makapasibaw na sila basta grabe ka toxic bitaw mga kaigsunan. Ay kiningon sa ko ang katropang Jazz. Ano mo gisugot og national kay kami pud masakit ang dughan. Tama ba po siya?
1: Tapos na kayo ngan sa ko nga katong nadunggan gitong last time ay last week ay last week ba to gahapo? Ay last day nga commotion sa Senado. Di gid siya ka get over ka tropang sa Santod karon iya gyapon ginabalik-balik sa ko nga nasakit gid iyang kasing-kasing.
0: Diba? Masakit nga. Bisag na si SP Cayetano sa kani Senate President Cayetano nga bisag nag concede na siya. Nag-live na pamumulgani kay wagin ka mo.
1: Grabe gyud no.
0: Gipiktusan. Ang problema po sa majority karon gipiktusan po siya katong 700 million ang gasto niya for how many days. Dapat wala unta itingog na.
1: Oo, wala na unta.
0: Ibo si Lacson kay mura nang bug marites sa mapo dunong sige na bug pamigto sino no. Usa ang pag reconcile ninyo nga ang majority karon si meg pamigtos.
1: Oo.
0: Dai wa po choice si Cayetano mo depensa siya through FB. Diba? Yang gidipinsan iyang kagalingon nga pagtarong mo diha nga kanang inyong gikwinta-kwinta mo mo ginigasto na to everyday. Ana ba? So, lisod kayo. Kumbaga, sa dagan karon mga katropa nga unsaon pag move on anang Senado kung ang pikas-pikas, matag-pikas ka grupo, sige, piktos gihapon mga katropa. Nahulog mo hinoon nga kumbaga baka move on ang majority black karon mga
1: ilahan na. Sila na yun ang sigig pang ingan na katropang hinoon, ilaha man po na katropang just. Mogay na kong ingon mga katropa, bisag unsa na to dari. Sila ragid na nagkamuriching diha, sila ra po na magsulba diha.
0: Good mga katropa. Wa pa tawag no?
1: Wala pa gid kato. Adili, guro sila gusto makapuha o ticket no sa tuwang Tanduay First Five Comeback Concert mga katropa.
0: Wala ba yung itawag? Ano na initawag? Oh, basi ko na, maningil na.
1: Katropa, unsay pangalan? O, asa ka nagpaminaw karon?
2: Si Paul Antibongko.
1: Ah, si Sir Paul,
0: si Sir Paul Antibongko.
1: Sir Paul, no, para makadawat sa tuang Tanduay First Five Concert Tour Ticket. Atong pangutana, Sir Paul, unsa ba nga proyekto ang ginatuki, ginatunan karon sa tuang LGU?
0: Na, butlan ko na ito na.
1: Birahon na ito na nga tumoy sa dila, be.
0: Kulaton ka na mo, Sir Paul, sa kuan, gini nga TSK.
1: Sige, Sir Paul, unsa man. Maghatag-tag, ano, hint? Maghatag-tag-hint.
0: Maghatag-mig-hint, Sir Paul.
1: Maghatag kog hint, Sir Paul.
0: W
1: ang
0: naguna.
1: W ang naguna.
2: Waste management, ito ba?
0: Ha?
2: Waste management?
1: Sigurado na ka na, Sir Paul.
2: Sigurado na naman. Wala na
0: rin. Nag-aanta po kang ikaduha nga litra T. Nag-aanta po ikatulong
1: nga litra. Ikatulong, Sir Paul. R. A kumpleto. Unsa man ang WTR, sir?
0: Si Sir Paul, marunong kayo. Giunan niyang tawag, balag ko pa siya answer. Sir Paul, tabangan taga, Sir Paul.
1: Tagaan
0: taga o kining clue. Unsa man ni waste to reserve, waste to resources, or waste to
1: Relax.
2: Sige,
0: waste to
2: resources na lang.
0: Ah, kaya lalami, kusmoto ng buga ni Moran.
1: Lami, ako
0: si Moran. Mura ka ng white choice ba? Ah, waste to resources na lang. Bitaw.
2: Wala may
0: laing. Bitaw, Sir Paul, tungod kay soaking tigpaminaw ka na mo, Sir Paul. Ihatag na mo sa imo ang duha ka tikil sa Tanduay First Five Concert.
1: Ayan, so kita-kita ta dito, Sir Paul, ha? Sa tuang Tanduay First Five Concert, karong June 26, 2026, adlaw Biyernes ka na, Sir Paul, kuhaa diri sa morning, sa June 26 ang ticket, and then kita-kita ta dito pagkagabi. Congratulations, Sir Paul!
0: Ayan. Nakandali, dito pahirapan ang ilang dughan ko ito pag jubit. Siguro na ho na, Sir Paul, nga. Puro ito eh, yun yung dam, high blood, Sir Paul, sag ito.
1: Sa
0: ganito ha.
1: Ingat na wala ka tropang Jess pag kanagong.
0: O misnalipay siya kaya nakatawag siya gitubag ni tropang Jobet. Ang problema wala siya tubag.
1: Oy, listen dyan na. Kanagong nanay tubag sa imong huna-huna. Pero dili ni mo maingon.
0: Nasa tumoy sa dunggan ba?
1: Sa Kinasa ulo ka tropang jazz. So sir, at least, 'di ba?
0: Sir Paul kay hingilimton nun man ka Sir Paul, inom kag Santon Plus Coffee Mix.
1: Yes, oo, tong Santon Plus Coffee Mix mga katropa no makatabang kini aron nga mapa-boost ang atong cognitive function sa tuang brain mga katropa. Kanang hinungdan gud nga slow memory ta. Mm. So dapat tuang pakusko na tuang memory function mag-inom og Santon Plus Coffee Mix. Oh,
0: si Sir Paul ana, kutob gabi magsiguna-huna ng WTR Waste to Resources. Ito, Sir Paul, congratulations, Sir Paul.
1: Congratulations. Duha ka ticket ang madawat ni Sir Paul karong June 26 mga katropa.
0: Usab congratulations daay kay Alex Iyala. Ipili lang naman niya katropang Jubit ang world number 2.
1: Wow!
0: Nga si Elena Rybakina or Rybakina sa Berlin.
1: Oh, grabe, grabe ang ano ni Alex Iyala karon no, iyang paningkamot katropang Jazz na nagid diyan, nakahinay-hinay nagid diyan sugakod para sa tuang kining paningkamot. Isip tennis player mga katropa.
0: Liban ka na nga palo niya sa kilig.
1: World number 2. Gipildi lang naman mga katropa.
0: Congratulations ato ang munay Pinoy pride na to katropa. Si Alex Iyala number ano siya katropang Jubit number 35 I think si Iyala karon mga kaingsunan.
1: World number ano na siya as of March 16, 2026 world number 29 at
0: 35 na
1: nababa na, na po siya. Oo, tama. Atong last previous niya.
0: Pagpapili, magod ka mo, ubus na buka. So, napili pa niya ng number 2, dako po din chance na musaka na po niya yung ranking katropang
1: Jubit. So, mag-advance na po siya sa round 16 sa Berlin, mga katropa.
0: Ayan. Okay, sab katropa, mubanos po ang world number 1 nga si
1: Sexy.
0: DJ Sexy. Sa programang
1: World number 1 Sexy.
0: Pili na katong gabi nga Sexy Pod.
1: Wala, papili dito katropang Jazz.
0: Hindi pa lang sa purma pa lang daan, swabe na kayo. Kaingon pa ni katropang Darwin Dulatri. Basta.
1: Basta sulbad na. Sulbad na.
0: Ma'am, masig gusto ka. Hi, good morning katropang Darwin Dulatri. Kita katropa, wala tayo igong oras pa sa tuaga pa nagbadubang. Ang programa ka sentro gipalayuhan kini katropang Jubit sa mga produkto sa Yes to Health Incorporated sama na lamang
1: sa Xanthone Plus Gold, Xanthone Vitamin C atong Premium D3 Coffee Mix, Premium D3 Softgel Capsule ingon man sa tuag Turbo Male Enhancer Clear Skin Herbal so pag-uban pang produkto sa Yes to Health Incorporated.
0: Salamat sa pag-uban sa programa gikan alas 9 hangtod ning oras sa 10:35 this morning katropa. Mubanos katropa aggregated PG PG karong taod-taod og usab sa mga impormasyon og balita update. Bisita to nga page
1: XFM Davao Katropa Digital o ang atong Centro Media Facebook page yung atong YouTube channel Katropa Digital.
0: Ngayon po alas 12 Katropa ang XFM News Nationwide itong makauban na XFM Mega Manila. Sa ngalan sa kinatibok kagapwarsa sa news and current affairs sa XFM Network Philippines
1: alang sa naghiusang Pilipino para sa Pilipinas kinyoobos nga alagad sa kahanginan Katropang Juvet Espanyol
0: Katropang Jasper Magonsa sa programa ka Centro
1: Kamatuuran ang sandi Liga
3: Sentro.
0: Oras katropa 9:35 na or 10:35 na sa morning.
4: That time check was brought to you by Western Union. Western Union, you never far apart.
3: This portion is brought to you by Santon Gold Herbal Tea. Sa bawat higop, alaga ang katawan. Santon Gold Herbal Tea. May malugay, turmeric at cinnamon bark. Santon Gold Herbal Tea. Natural na sarap. Natural na ginhawa.
5: Send money abroad quickly and easily. With Edlul Year to Western Union, your funds go far and fast. Trusted, secure, and ready when you are. Send today at Edlul Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Edlul Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide, claim your funds today at Edlul Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
6: Unplug to save. When not in use, unplug electronics and appliances. Standby power consumption can add up. Give your gadgets a break and reduce your energy bill. Remember, every small action adds up to make a big difference.
7: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
8: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics design
9: signs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High-quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
10: M2C Graphics Davao.
11: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Aniya na ang DX Trio Trucking Corporation. Handa mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtan ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. Ang DX Trio Trucking Corporation ay mutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
12: Long have we waited. Panduway First Five. Zach Tabudlo. Flo G. December Avenue. Parokya ni Edgar. And Kamikaze. June 26 at the Davao Crocodile Park and Zoo. Panduway First Five. Brought to you by Panduway, the world's number one rum. Get free tickets when you purchase select Panduway products in participating outlets. Visit the Panduway First Five official Facebook page for more details. Promo runs from February 27 to June 26, 2026. Purdue HFDA CFR permit number 0243 series of 2026. Drink responsibly for 18 years old and above.
13: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
14: Kahibaw ka ba nga sa imong road trip na ay mga helpful tips sa pagtipid sa gasolina ug mahimong environmentally friendly ang imong biyahe? Una, planuhi ang imong biyahe. Planuhag ayo ang imong rota aron ma-less ang distansya nga imong agiun ug paglikay sa dako nga trapiko kun mahimo. Ang planadong ruta makatabang pagtipid sa imong oras ug gasolina. Ikaduha, i-reduce ang mga bug-at ug dili kinahang ng mga butang sa biyahe. Ang extra weight makadungag sa fuel consumption. Maopag-pack lang sa mga essentials para sa inyong trip. Ikatulo, vehicle maintenance. Siguraduhin nga properly maintained ang imong sakyanan ay ha mo biyahe. I-check ang tire pressure regularly. Ang tires na kulang sa hangin ang makadungag sa imong fuel consumption. Siguraduhin nga well-tuned ang imong sakyanan ug i-follow ang recommended maintenance schedule ni ini. Together, let's make a difference.
7: Join oras natin sa efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances every Saturday, 8 to 9 p.m.
13: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
15: Mga katrupa, andam na bata sa pinakaastig nga tambayan? Kini ang DSK o Tambayan sa Katrupa, ang all-in-one ang show all-in-one nga swak sa trip sa barkada. Daghang exciting nga topic, hot nga chika, musika o mga paandar nga siguradong magpalipay sa inyo ha. Maminaw natang DJ Sexy Angel sa Tambayan sa Katrupa.
16: Ayan, so maraming salamat sa nagpaminaw karon. Clarex kayo, mga katropa.
15: Alas 7 hangtod alas 9 sa gabi, Domingo hangtod Huwebes, din lang sa XFM Davao. Kaysa TSK, ikaw ang bida.
17: Life Talk, Life Talk with Angel Heal. Andam na ba mo sa usa na pud ka makalingaw ug makakat-on nga programa? Paminawa ang Life Talk with Angel Heal. Kauban ang atong skin therapist nga si Angel Heal nga maghatag kaninyo og mga epektibong tips ug kahibalo bahin sa beauty, health and wellness. Alagaan ang imong panit, paliguna ang imong panglawas ug pauswaga ang imong self-confidence. Matag Domingo alas 6 sa gabi din lamang sa XFM Davao Katropa. Life Talk with Angel Heal.
11: Ang Life Talk with Angel Heal gihatod kaninyo sa AAA Fern Flex, Melka Aurora Face Serum, Fern D Fern Active, Angel's Collagen Serum, Angel Soap, Angel's Sun Black og Solomon. Life Talk with Angel Heal. Makasali ka!
15: Mas gipadindot ni mga programa alang kaninyo mga katropa. Alas 4 sa buntag, Marvin Ibano, nagarunda, nagabalita sa Runda Balita. Runda Balita. Alas 4:30 sa buntag, pasada sa mga balita, kalingawan o isyo. Bricks Flores sa Exciting Pilipinas. Exciting Pilipinas. Naghahatod og patas nga balita. Alas 6 sa buntag, Alan Abais og Andy Causon sa Express Balita. Express Balita. Alas 6:30, walay gipaboran o gidapigan alang sa hait nga komentaryo kauban si Alan Abais. Bullseye. Bullseye. Makalingaw nga paghisgot sa mga balita, impormasyon o paghatod sa serbisyong katrupa. Alas 9 sa buntag, Jasper Magonsya og Jovette Espanyol sa Sentro. Madunggan kini Lunes hangtod Biyernes, XFM Davao News and Current Affairs. Kamatuoran ang Sandigan.
18: Sa Clarex sana!
1: Exciting!
19: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Sa Clarex sana!
20: Exciting!
1: Exciting!

0: us now.
1: 89.1 XFM Davao.
0: Be far away.
1: Drop them all. Exciting.
0: Take me to your soul.
1: Hello mga katropa, maayong udto. Finally, it's Friday. Biyernes na mga katropa. Friday. Biyernes. I know, isa ka sa mga katropa na to diha, no, nga excited na mag-weekend. Siyempre, kaoba na sa nato ang ato ang mga pamilya. Mag-family bonding. Kaoban yung mga kauyaban. Maglaag-laag. Sana on. Mga katropa, welcome sa atong programa.
2: Rated PG.
1: Siyempre, mga katropa. Ako inyong kauban sa kahanginay. Ang sexy ug sweet ug sassy mga katropa. Why lain?
3: Sexy sassy sa Rated PG.
1: Siyempre mga katropa, bagong paglaom na sa mga katropa, no? Ano yun na magpasalamat kita every morning. Siyempre kayo ni matatanga guwapa, ni matatanga guwapo gihapon. White tatsa. White tatsa. Siyempre mga katropa, atang yung ato ang pahula. Karong utuhan, no? Para ana-ana po ay makadawat og free ticket mga katropa para sa konsyerto karong June na 26 mga katropa. Siyempre, yan sa mga katropa na to din nag-abang na sa tuang Facebook Live. Ayan, hulat-hulat mga katropa. Kaya itong ibuhagay. Tiod-tiod. Relax lang sa diyan. Sa mga katropa na ito diyan, no, like and share. And follow sa ito ang live karong utuhan. Para qualify inyo hanga tubag diha mga katropa. And syempre, much better na kamo ay mutawag sa ito ang hotline mga katropa para atong matuki-tuki. Mabuki-ki. Ayan yung mga tubag mga katropa. Yan ang ato ang hotline 0969-333-0537. Siyempre nga ito ang sponsor ni mga katropa ang Tanduay First Five. Yes, I know, idol ni Muning ang mga performers na ito mga katropa. Yan ang parokya ni Edgar. Ay, nga Kamikaze, Flo G, and December Avenue mga katropa. And anapod Zach Tabu budlo mga katropa. Ayan na mag lingaw-lingaw. Ayan, stress reliever, kaoban ng ito ang mga barkada. Ayan, kaoban ng ito ang pamilya mga katropa. This coming June 26. Ayan mga katropa, at ang iyan ito ang mga pahula. Monday to Friday until June

26 lang po kini mga katrapay, no? Kaya ayaw gawas yung magiling kunay na. Ayaw gawas yung maging gihigdaan niya kung sa'yo mga posisyon. Kung sa'yo maging natuki-tuki niya kung mga katrapay kung busy baka niya paminaw lang. Tubaga nga itong mga pangutan na tiod-tiod mga katrapay. Siyempre! Hindi lang sa 89.1 XFM Davao. Katrapa mo! Exciting!

0: Ako si Manong June, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shantong Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
1: Shantong Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa magbabutika.
2: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Shantong Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Shantong Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Shantong Plus Gold araw-araw.
3: Shantong Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
4: Ako si Warren Salukot, 40 years old, taga Bonifacio Street, Bansalanda, Bodilsor. Isa ka pedicaber. Samtang sige kong biyahe, nagapanakit ang akong kalawasan. Kung pag-uli, sakit akong hawak, magaduka ako sa pag-drive. Sukad nakainom ko aning Shantong Plus Coffee Mix. Nawala tanan ang akong pambates kong kalawasan. Akong hawak, yung sakit, nawala. Kanang akong katulgon, nawala. Kaning driver ka, di man di malikayan nga ulan init, pas mo dyan ang labasan. Sukad nga nailan ako ang Shantong Plus Coffee Mix. Nindot na kaya kong paminaw, lami na kaya kong pamasahero. Labis jud ang Shantong Plus Coffee Mix. Busa ka mong mga driver nga parehan ako, mag Shantong Plus Coffee Mix na ta. Nagkape na ka, itabalan pa ka. Busa ka mo, mag Shantong Plus Coffee Mix na.
3: Shantong Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
5: Vision X Plus. User, atong paminawon.
6: Ako si Jason Calvez, 35 anyos. Nagpuyo sa Landing Malaybalay. Busa ko ka security guard. Yun niya, Permi Mabilar. Kay ang gabi man na duty. Ako nga batiyon ako ang sakit sa akong mata, unya mamular ba? Mauto nga na balaka ko kay Bastion og mabuta na hinoong ko. Sa akong pag-duty, nakadungog ko sa radyo anang Vision X Plus. Itistingan ako unya akong gimintin usa ka semana. Ako akong kalipay kay nawala man tong pamula sa akong mata. Mga naay gipamati nga sama nako. Try mo sa Vision X Plus para mawala na sad nang inyong gipamati sa mata.
5: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata, makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium ug uban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Palit sa mga butika.
1: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
7: Pirmi nga sakit akong kalawasan, sir. Unya, murag action bug panakit akong mga joints. Dali ra sa palinturahon. Unya, sukad nga gatumbar nako Premium D3. Lami na kayo ako paminaw sa akong kalawasan, di na kay nagasakit-sakit. Lami sa pirmi kong tulog. Jobert Kelly, sir, taga Matanaw.
1: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
8: Sir, sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyud ka ani magmahay.
9: Para sa dynamis?
8: Para sa turnyo ni Mrs.
9: Tour?
8: Oo, sir. Turnyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
9: Sure ka, miss? Dalun ko nimo sa langit.
10: Exciting ba?
8: Dili, sir, oy. Kamura duwa ni Mrs. Nimo.
9: Sige, sugayon ako na, miss. Yeah!
1: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
11: Turbo, wagas ang lakas.
1: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
12: Shantong Plus Herbal Soap.
13: Ito si Aida Cordero, taga Butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nang gamit kang Shantong Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa
12: Shantong Plus Herbal Soap.
10: Nanami gin.
12: Shantong Plus Herbal Soap.
14: XFM.
10: Kaklarik sana.
15: Exciting.
16: Puhon makarealize ra ka nga ang imong gibaliwala mao di ay ang imong gipangita.
17: Kaklarik sana.
15: Exciting.
18: Rated PG. Rated PG.

0: sa Pilipinas, alas 11:09 sa kauntuhan. May katropang oras sa tugin nato sa Turbo. Nakulangan ka ba sa performance? May katropa din na ta sa siguradong di makulangan o di maalang-alang si Mrs. Turbo, may katropa, dahil sa Pilipin for Mine, mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika nga dool sa inyong mga lugar.
1: Alam kong mahal.
0: Maayong udto sa itong mga suking digpaminaw, hilabi na gudri sa ko, sa Davao City. Iba no, kanag-aning naka-move on na imuang huna-huna mga katropa, pero ang imuang babawa paghihapon. Ayan, maayong udto sa itong mga katropa, no? Sa mga naka-tune in sa ilang mga radyo. Ayan, sa itong mga suking digpaminaw, nga dili kompleto ilang adlaw, kung dili jud mga paminaw din no sa tuang programa everyday. Ayan, maayong udto sab sa itong mga viewers. Ayan, pinigod sa itong Facebook. Ayan, kay katropang Rex Ordinezan. Ayan, kay Agaton Gonzalez. Ayan, maayong udto sa inyo, hariya mga katropa. At this point, mga katropa, ato nang ibuhagay ang ato ang patag na. Ang patag na ni Sasi, mga katropa. Ayan na, paminawag tarong dyan, mga katropa, para imadyong madunggan o klaro. Klarong-klaro, mga katropa. Yan mga katropa, nga to ang patag na, which is ginatindog una bago gamiton. Again mga katropa, unsa kining ginatindog una, usa gamiton. Again mga katropa, unsa kini ang ginatindog una, usa gamiton. Ayan sa mga katropa na tuliyan, no, comment down sa atuang Facebook page, mga katropa, sa atuang live karong utuhan. Ayan, i-search lang mga katropa ang XFM Davao. Kung comment diha mga katropa kung unsa ang imuhang tubay. And syempre, pwede po mong mutawag sa atuang linya mga katropa, no, sa 0969-333-0537. Again mga katropa, dito mo comment sa atuang Facebook live. I-comment niyo kung unsa inyo mga tubag mga katropa. Ayan na, kini mga katropa, no, free ticket sa mga makadaog or makatagna sa atuang pangutana or sa patagna-tagna na takarong buntaga mga katropa. Ayan, siyempre, sponsored by Tenduay First 5. Ayan nga ito ang mga performer, ani mga katropa, sina Kamikaze. Ayan, parokya ni Edgar, Kamikaze, Flo G, and December of Viniu, mga katropa. Ayan, sa mga hilig diha og mga party-party, lingaw-lingaw, this is it, mga katropa. Again, dito mo comment sa tuang Facebook Live. O, makita niyo diha itong kagwapa karong utuha mga katropa, i-comment lang diha. Pwede po mo mo-request yung mga favorite songs sa inyong mga team song diha mga katropa. Good morning everyone! Every two, every three, everybody! In short, Rex Bunggit Hurot. Ayan, good morning, watching you always. Thank you! Request song if you're not here by Menod. Okay, yan. Ato na siyang naplastada dari katropang agaton. Hi, Ronnie. Good morning, everyone watching your program. Happy Friday. Hi, Ronnie. Hello, sexy sassy. Hi, Sairi. Mayong uto diha sa mga Sairi. Kamusta niyong kautuhon diha mga katropa? Hopefully, no na. Nang nag-prepare na mo diha sa inyong pangpaniudon. Ang uban is ayok ay naniudon. Panang panagana mga katropa pa para di dyan malimtan ang paniud to. Mas may man ang advance kaysa malate mga katropa, di ba? Alright, nga to ang hotline mga katropa, 0969-333-0537. Shout out sa to ang mga katropa, no, sa mga new followers na to. Thank you so much. Like, Pam. Okay. later on na lang na siya. Ayaw sana siya. Yan sa mga katropa na to, no, maayong ngaud to. Sa mga nag-loving-loving karong oras, ha? Huwag ginapiling oras, mabuntag mo to, mahapon, magabi. Basta kay gugma-gugma, siya na siya. Yan sa mga gustong di mabitin, di maalang-alang ilang mga partner. Kaya palo naman kita mga katropa, basta mabitin. Perte diyong paitan. Perte diyong lainas sa feelings. Una katropa, para dili mag-away, dili maglalis ang mga katropa na to diha, no, sa may mga partner. Kung gusto mong ligon o malipayon inyong panag-ubay, turbo mga katropa ang sekreto. Mapalit kini sa mga butiga nga duol rajud sa inyong mga lugar. Yes, mga katropa, ang turbo ang tubag sa dugay na inyong problema diha nga mag-asawa. Shout out from Seiton Negros Oriental. Hello po sa mga katropa natin, Joanne. Good morning, DJ Sexy Sassy. Pwede pag-greet Family Kulot, Family Sumalpong, Pasigna, Signa Family, Paragas Family, Ganias DJ. Request og nang song kung maibabalik ko lang. O kung malaya lang ako. Greetings coming from Che Kulor. Ay po, magandang tanghali sa inyo. Again, mga katropa, ang ating patagna-tagna, no? Atuang patagna-tagna karong buntaga, mga katropa. Tubaga kini sa atuang comment section or pwede po mong mutawag sa atuang linya, mga katropa. Again, unsa kining ginatindog una bago gamiton. Again, mga katropa, ginatindog una bago gamiton. Pwede siyang gamit. Kung mahal mo na. And murag ka ng very important juga ini siya, mga katropa, kanang dili ni mo mabuhat ang unsa ka butang kung wala ni siya. O importante juga ini siya. Sabi na gud ko na ay mga di na to kaya ang kita-kita lang. And kailangan na nato magpalaban aniniya para mahuman nato ang atoang ginabuhat. Alright, mga katropa, alas 11, this is nice na sa kautuhin. Mga katropa, ang oras atod ka nato sa Santon Plus Cofemex. Ado ni Magustin na Malungay Leaves o Shoya Pion. Santon Plus Cofemex, kapi na, gamot pa. Mga katropa, sa itong pagbalik, atong pambasahon inyong mga greetings dihano sa inyong mga panawagay at inyong mga song requests o ang inyong mga tubag. Din hilamang sa 89.1 XFM. Davao. Katropa mo, exciting.

0: oras sa Pilipinas, alas 11.27 na, Scout Duhay. Dahil... Nagkatropa ang oras sa tudkay nato sa Turbo. Nagkatropa na kulangan ka ba sa so Far Minds? Dili na ta sa siguradong di makulangan o di maanakalang si Mrs. Turbo mga katropa, dietary supplement for men. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Alright, welcome back sa itong programa.
1: Rated PG.
0: Siyempre mga katropa, di nilagyan po sa 89.1 XFM. Davao. And mayong udto sa itong mga suking di paminaw. Mama na ginayong mga katropa nga nakutaw yung ilang mga pangutok. Mga katawa ko sa mga ilang tubag, no? O ba niya, hapit na. O ba, layo pa kasi tinuod. Ayan, atong refresh mga katropa. Atong usba na nga to ang patag na, no? Ginatindog una, bago gamiton. Patindogon o sa-usa gamiton. Kanain kayo di mo tindog mga katropa, no? Unsa dai ko? Ay mga katropa, pwede mong mutawag sa ito ang hotline 0969-333-0537. And pwede po mong, kung wala mo yung load pang tawag mga katropa, comment mo sa ito ang Facebook Live. Ayan, i-search lang niya mga katropa ang XFM Davao. And make sure lang po mga katropa, nga kamo naka-share, naka-like, and follow. Alright, nate caller 394. Four. Hello, pasok. Hi, good morning. Hala, pwede magpalayo ka gamay sa imuhang monitor?
2: Okay po.
0: Oh, okay. Naga-feedback mang good ta ka tropa. Madungga na ako ang akong ginayaw-yaw diri. Hello, good morning.
2: Hi, good morning, ma'am.
0: Unsay pangalan nato?
2: Leo, ma'am.
0: Leo, ay. Taga-asa sa Sir Leo?
2: Ang barangay Talandang.
0: Ups, medyo nag-feedback. Asa, sir?
2: Barangay Talandang.
0: Barangay Talandang. Dahil... Asa ginabanda yung barangay Talandang?
2: Tugbok District po.
0: Tugbok District. Andam ba ka mo ato sa Davao City para makuha ni mo imong price if ever?
2: Kung makatag na...
0: Andam daw, andam ma-add-to-on. Alright. Sige, sige. Ang patag na ni DJ Sexy Sassy. Okay, akong ulitin ha. Para makadunggan siya ni mo. Alright. Unsa ang ginatindog una, usa gamiton?
2: Itlog, ma'am.
0: Oops. Imong tubag, itlog.
2: Itlog.
0: Oh, sad to say, Ron. Oh, bawi ka na lang next time. Ano, sa tipong pangalan gani?
2: Leo.
0: Leo. Bawi ka na lang tomorrow or uni ang mga katropa kay na pa may mga patag na tagno or mga palipay na ihatag na mo sa inyo ha. Bawi na lang next time ha.
2: Thank you, ma.
0: Okay, katropa mo. Exciting. itlog yan tubag mga katropa, which is wrong. Again mga katropa, ginatindog una bago gamiton. Kani siya mga katropa, ginagamit nato ni siya kung murag ka ng dili nato kaya siya nga kita lang. Which is magpalabantaan ni niya. Kaya dili nato kaya nga kita lang. Gamit din siya mga katropa ha, gamit. Pwede siyang makahoy, pwede po siyang mabakal. Depende sa imuhang choice. Yes mga katropa, magamit din siya sa labi na gud sa mga katropa na to din ang paginhanglan ani kung naa sila yung mga kuan, ayuhon. In short, na very, very given jud mga katropa nga clue. Ginagamit ni hilabi na gud sa mga parihan ako nga cute. Yan mga katropa, sa mga walay load dihan no, kung dagan kag load mga katropa, tawag sa atong hotline 0969-333-0537. Yan sa mga wala pa nakakadaog, tawag mo. Pero kung nakadaog na kakatropa, tagaan na itong chance ang mga wa pa nakadaog. Ayan, ingon pa sa itong mga katropa diri. Ayan, ingon sila si ma'am, ingon si ma'am Paraluman Silhi. Goy, hindi po. Kaguran sa lube. Ginasakyan man to o sa gamiton. Kadi kay patindugon man o sa gamiton. Ana si Cyril Sako. No. Pwede man paigdaon ng sako. Daruha boss nga para ano to? Daruha boss para sure nga makadaog unsa nga silhig lumot or lanot or tukog. Pwede bicycle or motorcycle? Ginasakyan man na. DJ Sexy Sassy, haligi ako at tubag. Pwede sa motorcycle. Okay, another caller 044. Hello, maayong udto.
3: Hello, maayong udto, ma'am.
0: Ayun. Alright. Kinsa ni og taga-asa?
3: Taga-Samal, ma'am.
0: Ay, taga-Samal. Usay pangalan?
3: Eddie.
0: Ano?
3: Eddie. Yes.
0: Nakadaog na ba ka ba? Or wala pa?
3: Wala pa. First time na ang tawag, ma'am.
0: Wow, first time. Okay, ang patag na ni Sassy, unsa man, ma'am, ang kanang ginapatindog una o sa gamiton?
3: Refrigerator.
0: Pinawa! Ay, sad to say, ma'am, wrong. Sorry.
3: Okay.
0: Bawi lang ka next time, ha?
3: Next time.
0: Don't worry. Kay napaman unya or ugma, ma'am. Okay, thank you so much, okay, ma'am. Bawi lang next time.
3: Salamat.
0: Okay, katropa mo. Exciting.
4: Pinawa!
0: Basta may nga katropa mo, ay ito ba katropa? Exciting.
4: Pinawa!
0: Anyway, taga-Samal si madaw. Gold na old lang gid ang mga katropa. Again, mga katropa. So far, meron akong nakikita mga katropa, no? Parang ito na talaga.
4: Pinawa!
0: Parang binuhos nyo na talaga yung lakas ng ano nyo, ah.
4: Pinawa!
0: Mga katropa, oras sa Pilipinas, alas 11:34. Oras na para mag-timpla sa Santon Plus Coffee Max. Hello sa mga coffee lover, mga katropa, Santon Plus Coffee Max. Adunay mangosteen, malunggay leaves, o soya bean. Santon Plus Coffee Max, kapi na, kamot pa. Mga katropa, ay maghawa, kayo mabalik pa si Sexy Sassy. Dari lang sa 89.1 XFM Davao. Katropa mo, exciting.
1: Rated PG. XFM.
5: Kaklarik sana.
6: Exciting.
7: New Year speak, your perfect escape above the city. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year Speak Mountain Resort. New Year Speak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere. Malamig na hangin at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanaw ang kabundukan o ang sea of clouds. Perfect for barkada, pamilya, o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
8: Aspire to be naturally beautiful. Visit Dihas Skin Clinic. Committed to delivering flawless and young-looking skin. Dihas Skin Clinic. Equipped with state-of-the-art safe technologies. Our solutions span from skin whitening, pigmentation, melasma, sun-damaged skin, acne and acne scars. Dihas Skin Clinic. Located at Mabini and Mariner Streets. Doña Vicenta Subdivision. Davao City. Near Nanay Bebing Restaurant. Call 295-7184. Dihas Skin Clinic. Hashtag Beauty Radiance.
5: Kaklarik sana!
0: Exciting!
4: Rated PG!
5: Kaklarik sana!
0: Exciting!
6: Long have we waited.
9: Tanduay first time.
6: Zach Tabudlo,
9: Flo G,
6: December Avenue,
9: Parokya ni Edgar,
6: and Kamikaze.
9: June 26 at the Davao Crocodile Park and Zoo.
6: Tanduay first time.
9: Brought to you by Tanduay,
6: the world's number one rum.
9: Get free tickets when you purchase select Tanduay products in participating outlets.
6: Visit the Tanduay first five official Facebook page for more details.
9: Promo runs from February 27 to June 26, 2026.
6: Purdue HFDA CFR permit number 0243 series of 2026. Drink responsibly for 18 years old and above.
10: Nak, merienda time na.
11: Wow!
12: Akong paborito na merienda. Sadian, bake shop, lami, humok, o humok.
13: Tinuod na ura, lamig yun ang mga pan sa Sadian Bake Shop. Sure pagyuda na always bago ang ilang lutong pan. Sama sa ube pandesal, ube cheese desal, cheese ensaymada, almond ensaymada, chiffon cake, loaf bread, banana cake, mga brownies, ug ang handa natong na cake. Sa imong birthday ura, sa Sadian Bake Shop yun nato na ginakuha.
12: Paborito gyud na ko na ma mga pan ug cake sa Dian Bake Shop.
14: Dian Bake Shop. Bisita ang ilang mga branches sa Panagan, Turin, Kalina ug Magallanes Street, Davao City. Dian Bake Shop, home to a variety and delicious bread in Davao City.
15: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High-quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics, Davao.
16: M2C Graphics, Davao.
17: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Full Year Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kompletong nutrients. Pagkaon sa tanom, aron himsog. May hormone. Alang sa busok, bugat o timgas nga bunga. May adjuvant spreader sticker. Mag-spray lang 100 to 150 ml kada knapsack sprayer. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Humay, mais, gulay, prutas, saging o man pa. Pwede mamix sa pesticides o fungicides. Ang Crop Gold, affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
18: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Aniya na ang DX Trio Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. Ang DX Trio Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
19: Mga katrupa, andam debata sa pinakaastig nga tambayan? Kini ang DSK o Tambayan sa Katrupa, ang all-in-one show nga swak sa trip sa barkada. Daghang exciting nga topic, hot nga chika, musika o mga paandar nga siguradong magpalipay sa inyo ha. Maminaw natang DJ Sexy Angel sa Tambayan sa Katrupa.
20: Ayan, so maraming salamat sa nagpaminaw karon. Clarex kayo, mga katropa.
19: Alas 7 hangtod alas 9 sa gabi, Domingo hangtod Huwebes, dinhi lang sa XFM Davao. Kaysa TSK, ikaw ang bida.
21: Sa kadaghagi pasagdan, naapil pagyud ka?
20: Da Clarex, sana?
0: Exciting!
4: Rated PG!

0: Oras sa Pilipinas, alas 11.42 na sa Kaultungay. Nagkatropa ang oras sa tugan nato sa Santa Flash Gold. Adunay bawang or ahos na makatabang sa pagpaubos sa cholesterol level sa atong lawas. Gato sa 10 to 15% Santa Flash Gold, mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong mga lugar. Alright mga katropa, kamo nagapaminaw gihapon sa itong programa ay
1: Rated PG.
0: Siyempre dinilang gihapon mga katropa sa 89.1 XFM Davao. Mayong uto sa itong mga suking tigpaminaw, ilabi na po sa itong mga driver, sa itong mga sweet lover, yan sa itong mga taxi driver, sa mga jeepney driver, tricycle driver. Yan, kung asa man mo ka ng mga katropa nag-drive, yan, drive well. In fairness, sexy tayo ngayon dyan ah.
2: Pinawa!
0: Oo, panang na fit-fit tayo dyan konti ah.
2: Pinawa!
0: So, ang ganda natin dyan sa screen ngayon ah.
2: Pinawa!
0: Anyways! Ano ba kamo sa inyo ang adlaw ang biyernes mga katropa? Hopefully nun na kanaganing watay ginabati diha nga mga sakit. Kaya pait mga katropa kung daghandang ginabati diha nga mga sakit. O kanang feeling na okay man untay mo ang love life. Kung niya ikaw po dagan po ginabati mga sakit. Maningin nila mga katropa may pagwa na lang.
2: Pinawa!
0: Alright, maayong buntag Ramil Galaura. Good morning, ma'am. Watching live here in Barangay Buena Vista, Surala South, Cotabato. Okay, thank you so much sa mga katropa na to din kung paminaw noon. Ayan, sa mga katropa na to, sa mga nag-comment sa ato ang live, sa ilang mga tubag. And thank you so much, ma'am, para Luman Alvar. Sa iyahang 10 stars. Ayan, thank you. Thank you, good kaayo. Last day, nag-send po na isang star. Karo nasakpan, good na itong nag-send siya.
2: Pinawa!
0: Thank you so much. Ayan, sa mga nag-tubag, no, na ay mga tubag din yung mga hagdan. Na po ay bicycle, motorcycle. Ayan, sungkod na din siya.
2: Pinawa!
0: Sungkod na DJ Sexy, magamit na ako kay sakit akong hawag. Kinahanglan na ako para makatindog ko para magamit.
2: Pinawa!
0: Pwede, son! Ayan si Embet, tukod sa halayan. May ladder. Hi, ma'am. Ako answer, ma'am. Hagdan. Watching from sa Davao City. Hagdan or ladder, need ipatindog bago magamit. Kaya ginagamit pang trabaho. Ingon si Kitty Shane. Mitrosan, ma'am, or steel tape? Steel tape ba tawag ko? Steel tape. Talaga, ha? Kuri-kuri naman sa inyong mga cellphone, no? Nagpalaban naman, no?
2: Pinawa!
0: So far, murag daghan dyan ang murag ka ng gusto kalingawan ba? Nagganing maningkamot dyan mga katropa para makuha dyan mo ang tumpak na tubag. Kanang ikaw, naglagot-lagot na kaga, kurug-kurug na kaskalagot kay.
2: Pinawa!
0: Diba? Kanang daghan na nag-comment, basi maunhan kanila. Unsaon na lang. Anyways, mga katropa, ayan na nga to ang free ticket mga katropa. Nga to ang sponsor ani ang Tanduay First Five. Yes, mga katropa, nga to ang performers. Paroke ni Edgar, Kamikaze, Flo G, December Avenue, and Zach Tabudlo, mga katropa. Sa mahilig kong lingaw-lingaw, party-party, kaoban ng barikada. This is the right time para mag-relax, mag-chillax. Pagpawala sa problema. Hindi ka sige natag problema di ha, sige natag trabaho.
2: Pinawa!
0: Kaya naman po nato mag-chill-chill panalag sa lagi. Shout out DJ from Davao City. Hello. Silingan ata ka tropa Ronel. Katropang Ronel. Yeah, silingan ata ka tropa unsa imong tubag diha basig na kay answer diha mga katropa no sa tuang patagnan. I-comment lang sa tuang Facebook live. Yan sa XFM Davao. Alright, alas 11:47 sa kauduhan. Mga tropa sa itong pagbalik, ato nang tawagon ang nakadaul.
2: Pinawa!
0: Ang nakatsyamba.
2: Ayaw!
0: Diba? Siya good ang una nga nitubag og tama. Kaya dyan nang ipatuluan og singot para matubag atong pangutana. Ang pangutanang unsang butanga ang ginapatindog una usa gamiton. Siyempre, dini lang sa 89.1 XFM Davao. Katropa mo. Exciting.

0: sa Pilipinas, alas 11:54 sa kauduan. Nakatropang ang oras hatod kay nato sa Turbo. Nakulangan ka ba sa Perform Minds? Dari na ta sa siguradong di makulangan o di maalang-alang si Missias. Turbo mga katropa, dietary supplement for mind. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika nga dool sa inyong mga lugar. Alright, welcome, welcome, welcome back! Sana all gibalikan. Alright, anasi sa mga katropa para magbalik-balik no para sa inyo, ha? Shoutout sa mga nag-stay sa itong live for today's video. Ay, V-Boy G, good day noon. Mayang paghungit-hungit sa mga katropa na to diha, no? Nga, naniud to na. Yan sa may tiradan to diha, mga katropa. Sa may sudan na to diha, Roy. Ang uban, naghigop-higop sa init na sabaw. Ang uban, yes, nag-prepare pa para silang paniud to. Shoutout sa to mga katropa, no? Nga, nag-haray-haray karoon sila mga lalong sa mangga. Naghuna-huna kung say, ang nga... Sana po yung sudaanan niya, no? Ano sila mga katropa, sign of aging. Kaya sige na lang kaguna-una, ano sila po yung sudaanan.
1: Pinawa!
0: So far, murag tinuod yun na siya. Ayong udto sa itong mga katropa, no? Hello, watching from Basta Beauty Salon and Skin Rescue. Ayan kay Ma'am Paraluman Alvar. Ayan, shoutout niya sa inyo, ano, sa Beauty Salon. Maayong udto, maayong paglanog-lanog sa tuang programa. Ay, na pang sungkit na kahoy, ma'am. Try ko pala baka ma-chamba. Kasi naabutan pang tanong, Sir Ramil. Pa-shoutout po DJ Sexy Sassy. Hi, Rennie Boy. Federico, hello po. Magandang tinghali. Ayan mga katropa, ato nang ibuhagay kung kinsa ang unang nakatubag sa atong pangutana sa ato ang patag na mga katropa. Ang patag na nga. Ginapatindog una, usa gamiton. Ang tamang sagot mga katropa or ang tamang tubag which is hagdan. Yes mga katropa, hagdan ang tamang tubag. Ginapatindog usa siya, usa sir gamiton. Lain po nung pahigdaon, nung yamukat-kat ka diha, no? Siyempre, patindogon jud siya. Diba? Naghan ko nakita nga tama, pero dito ta sa nauna nga nagtubag ug hagdan. Paunhanay man nakatropa. Ayan, ang unang nakatubag. Which is, naa siya yung mga unang answer pero wrong. Nakatropa pero kainhaning kamot man siya nga para ma-perfect niya nga to ang tubag. Which is, si Cyril Rodriguez. Ayan, Cyril

0: Ayan sa real, i-PM lang ko ha sa imong personal information, sa imong contact number and imong location. Ayan sa mga wakahaboy, karong adlaw mga katrapasawa man nakatsyamba. Or sa naulahina na tama inyong mga answer pero ulahin naman mo katropa. Bawi lang ta tomorrow or uni ang mga katropa kaya na pa may mga pa-question nga inyong tubagoy. At ang ilang atong mga programa dito sa XFM Davao mga katropa para updated mo sa mga impormasyon, balita na ito na mo sa inyo ang matag-adlaw. Follow ang amuang Facebook page. Mga katropa, wala taigong oras, alas 11:59 na sa kaltuhain. Yan sa ngalan sa tuwang station manager Jasper Magonshaw sa kaubanan na to diri sa XFM Davao. Huwag sa itong master control, daghan kayong salamat. Mga katropa, see you on Monday. Biyernes naman di ay no. Mga katropa, happy happy weekend. Ayan na, thank you so much sa mga nag-join sa tuwang programa karoon. Kaya sa sexy sasing nga nagaingon, amping kanunay, halong kanunay. Kaya kinabuhin mga katropa, puno giyod sa pagsulay. Bye bye. I love you all. Happy weekend.
1: This song is brought to you by Western Union. Western Union, you never far apart.

0: XFM.
1: Kaklarik sana.
2: Exciting.
3: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
4: Kaklarik sana.
5: Exciting.
4: Exciting.

0: ang bagong tahanan ng mga katropa sa Davao City.
1: Davao City.
0: Ito ang XFM 89.1.
2: Kaklarek sana!
3: Exciting!
4: Vice President Sara Duterte handang humarap sa impeachment trial kung kailangan.
5: Walo sa bawat sampung Pilipino nagdududa sa pagiging patas ng impeachment trial ayon sa Okta Research.
4: Dating Ateneo Coach Tab Baldwin humarap na sa CIDG ngayong araw para sa fact-finding investigation sa pagkamatay ng dalawang student athletes.
5: Arraignment sa graft case ni dating Energy Secretary Alfonso Cusi at iba pa, iniurong sa June 26.
4: Balitang regional, mga katropa, 19 anyos na lalaking top 9 most wanted. Arestado dahil sa kaso ng pangmamolestya at 25 counts ng pangahalay dyan sa San Jose, Negros Oriental.
5: Sa balitang international, Ukraine nagpakawala ng malawakang drone strikes sa Russia.
4: Balitang showbiz naman, mga misis, BTS concert pre-sale sa Bulacan, sold out kaagad.
5: Sa balitang sports, Alex Ayala wagi sa Berlin Open matapos talunin si WTA No. 2 Elena Rybakina.
0: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Nasaan ka man. XFM News. XFM News. Nationwide. Nationwide.
4: Mga katropa, pananghalian tayo today ng Friday, June 19, 2026. Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumasa inyo na sa bayan ang ating pong XFM News Nationwide. Live sa XFM Palawan sa 104.7. XFM Cebu sa 88.3 at iba pang XFM station sa buong Pilipinas.
5: Live din tayo, mga katropa, sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM Radio app sa ating mga Android phones.
4: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
5: Ako si Brian Tipad.
0: XFM News Nationwide.
4: Sa detalye na ng ating balitaan, katropa, unahin po natin ang report si PBBM. Ang Pangulong Bongbong Marcos Jr. inilatag yung tatlong prioridad sa ASEAN-Russia relations. Katropa natin sa balita, Deo de Guzman, XFM, Mega Manila.
0: Live report.
6: Inilatag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga prioridad para sa hinaharap ng ugnayan ng ASEAN at ng Russia. Ginawa ito ni Pangulong Marcos sa ASEAN-Russia Commemorative Summit sa Kazan, kasabay ng ika-35 anibersaryo ng Dialogue Partnership ng Dalawang Panig. Ayon kay Pangulong Marcos, dapat ituon ang kooperasyon sa peace, security and stability, mas malakas na economic partnership at people-to-people ties. Iminungkahi din ni Pangulong Marcos ang mas malawak na kooperasyon sa maritime security, counter-terrorism, cyberspace, trade, investment, food security at energy security. Bilang ASEAN Chair, tiniyak ni Pangulong Marcos ang commitment ng Pilipinas na magkaroon ng konkretong resulta ang mga napagkasunduan sa summit. Katropa mo mula sa Palasyo ng Malacañang, para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas. Ako ay inyong katropa, Deo de Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
0: XFM News Nationwide.
5: Sinabi ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na magpapatuloy ang Pilipinas sa paghahanap ng non-traditional o bagong mapagkukunan ng produktong petrolyo kahit ang hidwaan ng Estados Unidos at Iran. Sa panayam ng Kazan, Russia, sinabi ng Pangulo na layunin itong tiyakin ang seguridad sa supply ng langis sa bansa sa gitna ng patuloy na pandaigdigang krisis sa enerhiya. Ayon kay Pangulong Marcos, tinalakay ang usapin sa mga bilateral meeting at ASEAN-Russia Summit at bukas ang Russia na dagdagan ang supply ng langis sa Pilipinas. Nilinaw niya na wala pang pinaan na kasunduan at patuloy pa ang pag-aaral ng gobyerno sa mga posibleng pinagmumulan ng petrolyo.
0: XFM News Nationwide.
4: Inaasahan naman po ng Department of Energy na posibleng bumaba ang presyo ng produktong petrolyo sa susunod na linggo kasunod ng ulat ng kasunduan sa pagitan ng Estados Unidos at Iran. Ayon sa DOE, dahil sa pagbuti ng sitwasyon sa pandaigdigang supply ng langis, hindi na inaasahang tataas pa ang presyo at posibleng bumaba pa ito. Sinabi po ng ahensya na maaari pang bumalik sa mas mababang antas ang presyo ng langis kung magpapatuloy din ang pagbaba sa pandaigdigang merkado at tuluyang mag-stabilize ang supply. Sa kasalukuyan, mga katropa, na tiling mataas pa rin po ang presyo ng gasolina diesel sa bansa, pero patuloy naman ang monitoring ng Department of Energy para sa posibleng rollback sa masusunod na araw.
0: XFM News Nationwide.
5: Umaasa si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na babalik na sa normal ang operasyon ng Senado matapos maayos ang gusot sa liderato at maihalal si Senador Sherwin Gatchalian bilang bagong Senate President sa panayam sa Kazan, Russia. Sinabi ng Pangulo na mahalaga ang pagkakaroon ng maayos na takbo ng Senado para hindi maantala ang trabaho ng gobyerno. Binigyan din ni Marcos na ikinatuwa niya ang naging maayos na special session ng mga senador nitong Hunyo 17 matapos ang ilang araw na pagkaantala sa sesyon. Samantala, sinabi rin ni Marcos na susuportahan niya kung sino man ang mapipiling mamumuno sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte basta dumaan ito sa tama at legal na proseso. Nilinaw din ng Pangulo na ang mga batiko sa posibleng pag-upo ni Senador Chuy Escudero bilang presiding officer ng impeachment court ay mga opinyon lamang at hindi nakakaapekto sa proseso ng impeachment trial.
0: XFM News Nationwide.
4: Samantala, si Senator Ping Lacson may buwelta kay dating Senate President Alan Peter Cayetano dahil sa muna'y zero output sa panunungkulan nito sa Senado. Datropa natin sa balita, Brian De Paz, XFM Mega Manila.
5: May buwelta si Senador Ping Lacson kay dating Senate President Alan Peter Cayetano matapos nitong depensahan ang umano'y kawalan ng output ng Senado sa loob ng 28 araw na krisis sa liderato ng kapulungan. Ayon kay Lacson, hindi ang arawang gastusin ng Senado ang issue, kundi ang kakulangan umano ng naging produktibong trabaho at mga naipasang panukalang batas sa panahong ito. Iginit ng senador na nasayang ang pera ng taong bayan dahil patuloy ang paggastos ng Senado kahit halos walang naging output sa plenaryo sa loob ng ilang linggo. Binanggit din niya ang ilang kontrobersyang naganap nung panunungkulan ni Cayetano bilang Senate President na anya'y nakaapekto sa operasyon ng Senado. Batay sa pagtataya ng kasalukuyang Senate President na si Win Gatchalian, umabot sa humigit kumulang 25 milyong piso kada araw ang gastusin ng Senado, dahilan upang umabot sa tinatiyang 700 milyon pesos ang halaga ng 28 araw na umano'y walang naging makabuluhang aksyon at produktibong gawain. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
0: XFM News Nationwide.
5: Handa si Vice President Sara Duterte na humarap sa impeachment trial ng Senate Impeachment Court kung kinakailangan. Ayon sa kanyang defense team, bukas ang Vice Presidente sa pagharap sa paglilitis, pero hindi pa matukoy kung kailan ito magaganap. Inatasan ng impeachment court ang kampo ng House Prosecutors at Depensa ni Duterte na magsumite ng kanilang mga dokumento sa June 22 ngayong taon. Ang mga isusumiting komento ay may kaugnayan sa proseso ng paglalatag ng kasunduan sa mga ebidensya at isyu ng kaso.
0: XFM News Nationwide.
4: Lumabas, mga katropa, sa pinakauling survey ng Okta Research na 8 sa bawat 10 Pilipino ang wala pang matibay na pananaw kung magiging patas ang pagdinig ng Senado sa impeachment case laban po kay Vice President Sara Duterte. Batay sa survey na isinagawa noong Abril ay 81% ng mga respondent ang nagsabing hindi daw sila sigurado o nagdududa na na pagbabatayan lamang ng mga senador ang ebidensya at batas sa pagdidesisyon sa kaso. 19% lamang po ang naniniwalang magiging patas ang proseso, habang halos kalahati ng mga respondents ang nagsabing wala pa silang sapat na batayan para humusga. Ayon sa Okta, nagpapakita ito na marami pa ring Pilipino ang naghihintay kung paano hahawakan ng Senado ang impeachment trial bago bumoto kung ma-acquit o kay mag-convict ang Vice Presidente sa kanyang kaso.
0: XFM News Nationwide.
5: Muling bumuwelta si Davao City Representative Paulo Pulong Duterte kay Interior Secretary John Vicrimulya matapos siyang sabihing hi kaugnay ng kanyang pahayag tungkol sa ICC arrest order. Ngayon ni Duterte, mas dapat tingnan ni Remulla ang sarili at mga kasama nito sa Malacanang sa halip na magbitaw ng akusasyon. Hinamon ng kongresista si Remulla na sumailalim sa hair follicle drug test kasama ang mga opisyal na tinutukoy nito upang matapos ang usapin. Binigyan din ni Duterte na maaaring hindi droga, kundi kapangyarihan at korupsyon ang tunay na tinutukoy niya sa kanyang banat sa kalihim. Nagugat ang isyu sa pahayag ni Remulla na maaaring high si Duterte nang banggitin ito ang umano'y ICC arrest order laban kay Senador Bongo.
0: XFM News Nationwide.
4: Humarap ngayon pong araw na ito, Biyernes, si dating Ateneo men's basketball coach Tab Baldwin sa Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group o PNPCIDG dyan sa Camp Crame. Kaugnay ito ng fact-finding investigation sa pagkamatay ng dalawang Ateneo student athletes na sina Rene Baterbonia at Divine Adili na nalunod umano sa team building activity sa Dipakulaw, Aurora. Dumating si Baldwin, mga katropa, matapos po siyang muling padalhan ng Sabpina kasunod ng hindi niya pagdalo sa naunang schedule kung saan una nang tumayo ang kanyang mga abogado. Iwalay pa siyang pinatawag ng National Bureau of Investigation pero hindi rin siya nakadalo at inaasang ipatatawag muli sa susunod na schedule. Patuloy ang investigasyon ng mga otoridad para matukoy ang mga pangyayari sa insidente habang nauna nang nagpahayag ng pahikiramay si Baldwin at kalaunan ay nag-leave at nag-resign bilang head coach ng Ateneo.
0: XFM News Nationwide.
5: Community walkout, ikakasa ng mga Atenista para sa hustisya kina Rene Baterbonia at Divine Adili. Katropa natin sa balita, Earl Saludar ng XFM Mega Manila.
0: Live report.
1: Magsasagawa ng community walkout ngayong Biyernes, June 19, ang mga estudyante ng Ateneo de Manila University bilang pagulita at panawagan ng hustisya para kina varsity players Rene Baterbonia at Divine Adili na nasawi sa insidente sa Aurora. Ang pagkilos ay pangungunahan ng sagunian ng mga mag-aaral ng mga paaralan Loyola ng Ateneo de Manila at ng Ateneo Seniors Alliance. Ayon sa mga organizer, magsisimula ang walkout alauna ng hapon bilang pagpapakita ng pakikiisa sa mga naulilang pamilya at upang igiit ang transparency, pananagutan at mas malinaw na paliwanag kaugnay ng trahedya, sinabi ng Senior Alliance na bagamat panahon ng pagtatapos at pagdiriwang sa universidad, hindi dapat malimutan ang sinapit na Rene at Divine. Binigyan diin din nila na patuloy ang panawagan ng komunidad para sa hustisya at pananagutan sa mga dapat managot sa insidente. Para sa nagkakaisa Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
0: XFM News Nationwide.
4: Itinakda naman katropa ng Sandigan Bayan 3rd Division sa June 26 ang arraignment hearing ng kasong graft laban po kay dating Energy Secretary Alfonso Cusi at iba pang opisyal ng DOE. Kaugnay ito na muna irregular na pagbebenta ng share sa Malampaya Gas Project mula Chevron Corporation papunta sa Udena Corporation. Naantala ang arraignment matapos maghain ng motion ang kampo ng mga akusado na humihiling na mas malinaw na detalye ng reklamo, partikular na sa sinasabing pinsala sa gobyerno. Hinimok naman ang korte ang magkabilang panig na tapusin na ang mga motion para hindi na maantala pa ang pagdinig sa kaso.
0: XFM News Nationwide.
5: Inasuhan ng Bureau of Customs sa Department of Justice ang 5 cargo at trading companies na sangkot umano sa mga naantalang balikbayan boxes ng mga OFW. Ang mga kumpanyang kinasuhan ay ang Ictus Trading Corporation, Marcelo D. Lilo Cargo Forwarders, Mi Amore International Consumer Goods Trading, MT De Guzman Non-Specialized Wholesale Trading at Cargo Flex Haulers Corporation. Ayon sa BOC, paglabag sa Customs Modernization and Tariff Act ang isinampang reklamo laban sa mga ito. Ito na ang ikalawang batch ng kaso laban sa mga freight forwarder na may kinalaman sa mga naiwang balikbayan boxes kasunod ng naunang reklamo laban sa Makati Express Cargo Incorporated.
0: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
4: 15 minuto na makalipas po alas 12 sa XFM News Nationwide, mga katropa. Live din po kami na pwede yung mapahinggan sa iba pang XFM stations nationwide. XFM Tagum sa 107.1, XFM Sagay 87.5, XFM Canlaon sa bagong frequency 101.7, at 89.1 Solid FM Davao.
0: Balitang balitang regional.
4: Unahin po natin ang balita dyan sa Bacolod. Merong 19 anyos. Ito'y top 9 most wanted. Arestado dahil sa kaso ng pangmumulestya at 25 counts ng panghahalay pa sa San Jose Negros Oriental. Katropa natin sa balita, Wendell Balinario ng XFM Bacolod.
2: Arestado ang isang 19 anyos na lalaki na kabilang sa top 9 most wanted persons dahil sa kasong pangmomolestya at 25 counts ng panghahalay sa barangay Tapon Norte, bayan ng San Jose Negros Oriental noong Hunyo 16. Kinilala ang suspect sa alias na Chris at residente ng barangay Chapo sa nasabing bayan. Batay sa impormasyong inilabas ng Police Regional Office, Negros Island Region o PRONIR, isinilbi ng San Jose Municipal Police Station ang warrant of arrest laban sa suspect kaugnay ng nabanggit na kaso. Sa kasalukuyan naman, nasa kustodiya na ng pulisya ang suspect para sa kaukulang investigasyon at iba pang legal na proseso. Nagpahayag naman ng PRONIR na patuloy ang kanilang operasyon laban sa mga lumalabag sa batas upang mapanagot ang mga sangkot sa krimen at mapanatili ang kapayapaan at kaayusan sa komunidad. Mula rito sa 103.9 XFM Bacolod, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ako si Katropang Wendell Balinario, XFM News!
5: Opisyal at kawanin ng PCG District Palawan arestado sa entrapment operation ng PNP sa Puerto Princesa. Katropa natin sa balita, Gerald Gales ng XFM Palawan.
0: Live report.
7: Arestado ang isang opisyal at isa pang kawanin ng Philippine Coast Guard District Palawan sa isinagawang entrapment operation ng PNP PS1 sa Puerto Princesa City kahapon. Ayon kay Police Major Noel Manalo, Station Commander ng PS1, lumapit sa kanya ang biktima na isa ring pulis para humingi ng tulong. Maliwanag ng biktima, hinihingi ang di umano siya ng 80,000 pesos ng opisyal ng Coast Guard kapalit ng hindi pagsasampa ng kaso laban sa kanya. Dahil ito sa hindi pag-blatter, uhuli ng blatter ng pulis tungkol sa pagkakawala ng baril ng Philippine Coast Guard. Sa entrapment operation, dalawang taga-Coast Guard ang inabutan. Pero sa side ng opisyal ng PCG, may pag-uusap sila ng pulis. Pero sa abogado nila aayusin. At sa aktual na sitwasyon, wala raw siyang tinanggap na pera. Agad dinala sa PNP ang dalawang naaresto at prinoseso ang pagsasampa ng kaso na robbery extortion. Pero may ulat na lumalabas na mag-uusap ang dalawa o magkabila ang panig. Bagamat wala pang opisyal na pahayag ang PNP at PCG ukol dito. Mula dito sa 104.7 XFM Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Gerald Gales, XFM News.
4: Samantala, 89 na mga ROTC cadets hinihinalang na food poison dahil sa kinain na pork adobo. Katropa natin sa balita, Jansen Crisostomo, XFM Iloilo.
8: Isinugod sa iba't ibang ospital sa Iloilo ang 89 na ROTC cadets matapos nakaranas ng pananakit ng tiyan, pagkahilo at pagsusuka. Nangyaring insidente noong Hunyo 17 ng gabi pagkatapos maghapunan ang mga kadete sa Camp Adriano D. Hernandez sa Dingle, Iloilo. Sa panayam ng XFM Iloilo kay Colonel Edralin Poblete, commander ng 6th Regional Community Defense Group, nang hinihinala nilang sanhi ng food poisoning ay dahil sa hinihain na pork adobo na ulam ng mga kadete.
9: Bale, meron po kaming hinire na 10 tao na taga luto nila, binabayaran po natin ito. Tapos under supervision of course ng mga organic personnel natin.
10: So bagong luto naman yung ulam, no, na

0: 900. So, ikalawang dalawang batches po siya. Among dun sa first batch, ito po yung tinamaan ng mga bata. Sa second batch po, nung may nagkuhan po, may naramdaman na po yung bata na sinabi niya, masakit yung dyan niya. So, pinahinto na po namin yung distribution ng second batch at nagluto na lang kami ng panibagong, nagpaluto kami ng panibagong ulam nila.
1: Tinatayang nasa 900 ng mga kadete mula sa iba't ibang universidad sa Western Visayas at Negros Island Region ang nakibahagi sa naturang summer camp. Samantala, humingi naman ng dispensa sa mga magulang ng mga kadete si Colonel Poblete at nangakong hindi na mauulit pa ang ganoong pangyayari.
0: Yun nga po ang sinasabi ko. Kanina, humingi ako ng dispensa sa parents ng mga bata dahil sa nangyari nito. Alam naman natin na malang hindi kagustuhan nito. Isolated case nga po ito. Pero ang ibibigay ko po na assurance sa kanila, hindi na po mauulit ito at aalagaan po namin yung mga anak nila.
2: Wala namang may nagpunta dyan na i-pull out yung anak niya, Colonel?
0: So far, meron pa nga pumunta na mga parents kagabi pero ganun pa rin naman na hindi nila pinupull out yung anak nila at willing pa rin sila na mag-undergo, magpatuloy yung mga anak nila sa training.
1: Inaalam na sa ngayon ng Rural Health Unit ng Dingle, Iloilo ang posibleng rason sa nangyari. Sa ngayon ay nasa mabuti ng kalagayan ang lahat ng mga isinugod sa ospital na mga kadete. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas. Ito si Katropang John Zin Crisostomo, XFM News.
3: Alitan sa pangingisda na uwi sa madugong insidente sa Bogo City, Cebu. Katropa natin sa balita, Almi Mata ng XFM Cebu.
4: Isang 36 anyos na mangingisda ang patuloy na inoobserbahan sa ospital matapos umanong pagsasaksaki ng kanyang kasamahan sa Purok Gardenia, Barangay Gairan, lungsod ng Bugo, Northern Cebu. Kinilala ang biktima na si Sunny Boy Nguho Manatad, residente ng Purok Lili, Bumbil, Barangay Gairan, Bugo City. Samantalang ang suspek ay kinilalang si Jameson Haron, 45 anyos, kapwa mangingisda at nakatira sa Purok Gardenia, Barangay Gairan. Batay sa investigasyon ng Bugo City Police Station, napag-alaman na dumating umano ang suspek sa bahay ng kanyang kapatid sa sabing lugar. Makalipas ang ilang sandali, dumating din ang biktima at inimbitahan umano ang suspek na sila ay mangingisda. Ayon sa ulat, habang pauwi ng biktima, bigla umano siyang hinarap at pinagsasaksak ng suspek gamit ang patalim na tumama sa kanyang dibdib at braso. Agad na isinugod ang biktima sa Cebu Provincial Hospital sa Bugo City upang mabigyan ng agarang lunas dahil sa mga tinamong sugat. Samantalang mabilis naman nadakip ng mga pulis ng Bugo City Police ang suspek matapos ng insidente. Patuloy pang imbestigasyon ng mga otoridad upang matukoy ang tunay na motibo ng pananaksak. Mga katropa, ugali na pag-inom ng Santhona Vitamin C, ang alkaline-based vitamin C, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City. Ito si Katropang Almi Mata, XFM News.
5: XFM News Nationwide.
6: At mga katropa, ugali din pong makinig sa XFM Stations Nationwide. XFM Gel Santos 95.9. XFM Mati 99.1. At XFM Tagum sa 107.1.
7: Nasa loob ka man o labas ng Pilipinas, hinding-hindi kayo mapag-iiwanan. Anuman ang balita sa loob at labas ng bansa, inyong malalaman. Dito lang sa XFM Network Philippines. Weather Update.
6: Katropang Brian, nabuo na yung tropical depression na binabantayan bilang low pressure area sa labas po ng PAR, at tatawagin ito, may pangalan na si Francisco. At taglay niya ang lakas na hangin naabot sa 55 kilometers per hour.
3: Katropang Buddy, posible rin itong lumakas pa bilang tropical storm ngayong Biyernes at maging ganap na bagyo pagsapit ng Linggo.
6: Para naman po sa lagay ng panahon, ngayong araw din, katropa, easterlies yung pong nakakapekto dito sa Metro Manila, gayon din sa Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa at Bicol Region, habang localized thunderstorm naman ang iiral sa iba pang bahagi ng bansa.
3: Samantala, sumikat ang araw kaninang alas 5:26 o 28 ng umaga at inaasahang lulubog bandang alas 6:27 ng gabi.
5: XFM News Nationwide.
7: Balitang International.
6: Ang Balitang International, ihatid po sa atin ang Santon Gold, katropa. Subukan niyo po ito. Likas, subok at epektibo. Nagsagawa na malawakang drone attack ang Ukraine sa ilang target place sa Russia, kabilang ang mga lugar malapit sa Moscow. Ayon sa ulat, mahigit sa 200 drone ang tumama sa iba't ibang lokasyon kung saan 17 ang nasugatan. Sinabi naman ng Russian Defense Ministry na naharang nila ang halos nasa 1,000 na Ukrainian drones at 4 na cruise missiles. Naapektuhan din po ang isang oil depot sa may Rostov region na ikinasuwi ng isang tao. Ang nasabing pag-atake ay tinuturing na isa sa pinakamalalang pag-atake mula na magsimula ang kanilang gyera.
7: Showbiz, showbiz news.
8: Vitamin C ang inyong araw-araw na proteksyon. Panahon na para alagaan ang katawan, labanan ng sipon, ubo at sakit araw-araw. Mag-Santon Vitamin C kalusugan sa isang kapsula. Kinumpirma ng Live Nation Philippines na ubos agad ang tiket para sa Army Membership Presale ng BTS World Tour Arirang sa Bulacan. Ayon sa mga organizer, naubos ang tiket bandang alas 10:15 kaninang umaga. Sa kabila nito, may pagkakataon pa ang mga fans dahil magbubukas naman ang general ticket sale bukas, alas 9 naman ito ng umaga. Matatandaan na inanunsyo ng K-pop group na nagdagdag sila ng isa pang concert day sa Pilipinas matapos ang naging malaking demand nito sa kanilang mga fans. Para sa balitang showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo para sa XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
7: XFM News Nationwide. Balitang Sports.
6: Ang balitang sports, katropa, hatid sa atin ang Premium D3. Lakas sa bawat kapsula, Premium D3. Muli po na nagpakita ng world-class play si Pinay Tennis Star Sensation Alex Ayala. Matapos siyang talunin ng world number 2 na si Elena Rybakina sa Berlin Open sa score ng 7-5, 6-4. Nanguna si Rybakina sa unang bahagi ng first set pero nakabawi si Ayala matapos po ang sunod-sunod na tira para maagaw ang set. Sa second set naman, muling lumamang ang Pilipina at natiling matatag sa gitna ng dikit na laban para patuloyan. Natapusin na ang laban sa loob po ng mahigit 1 hour and 30 minutes. Dahil sa panalo mga katropa ay muli pong umusad si Ayala sa quarterfinals at harap siya kay Elina Svitolina. Ito na ang ikalawang beses na nakatalo sa Ayala ng world number 2 na kalibre ng manlalaro sa kanyang career.
7: XFM News Nationwide.
6: Bago tayo magpaalam, binabati lang po natin sa XFM Philippines. Happy birthday, Mr. Rico Lapos, ang ating kasama sa XFM Philippines. At live mula po sa XFM Manila News Center, sumayon nyo na XFM News Nationwide ngayong Friday, June 19, 2026.
3: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang ating pagkabalita. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila.
6: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po yung mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
3: Ako si Brian Tepaz.
6: Katropa na lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang sa Lunes. Maraming salamat.
3: Mabuhay, exciting Pilipinas.
7: Balita sa buong Pilipinas, Pilipinas at sa buong mundo, dito sa XFM News Nationwide.

0: Narito na ang programang maghahatid sa inyo ng mahalagang kaalaman at praktikal na payo para sa mas malusog na pamumuhay. Ito ang The Secret of Health. Isang informative program ng Yes to Health Incorporated na magbubunyag ng mga sikreto para sa mas malakas at masiglang pangangatawan. Samahan sina Doc Misael Hines at Doc Algie Bacla sa pagbibigay linaw sa mga usaping pangkalusugan. The Secret of Health.
1: Ang katawan natin, meron tayong electrical signals created in the brain na yan ay ginagamit for different body function.
2: Sana po ay marami kayong natutunan ngayong umaga sa ating pong talakayan. Palagi pong tumutok ha dito sa The Secret of Health. Programang maghahatid sa inyo ng mga sikreto at solusyon sa kalusugan. Tandaan, health is wealth. Kaya stay fit and healthy para...
0: The Secret of Health.

Isang mapagpalang araw ng Friday sa inyong lahat, mga gilip po namin mga kaibigan. At sa lahat ng ating mga taga-subaybay, Luzon, Visayas at Mindanao sa ating programa, The Secret of Health. Handog po sa inyo ng Yes to Health Incorporated at ng Santon Plus Gold. Kumusta na po kayo mga katropa? Sa anumang pong panig ng Pilipinas kayo na kikinig at nanonood sa ating Facebook Live, welcome na welcome po kayo dito sa ating pong talakayan ngayong pong araw hong ito. Ako po ang inyong bantay kalusugan, siyempre Doc Algie Bakla. Sa pangalan ng ating CEO, Doc Remiloy Tuoy at si

regalo ang Yes to Health po sa inyo, katropa. Naku, may parigalo agad ang Yes to Health. Dahil meron po tayong healthy katropa giveaway sa mga katropa ho natin na nakasubaybay sa radio at lalong-lalo na sa Facebook. Makibahagi po kayo at tandaan ang kailangan gawin para po kayo ay pwedeng marigaluhan at mapili sa araw hong ito. Siyempre, i-share lang ho ang ating Facebook live streaming at ang lagyan ho ng hashtag The Secret of Health ang inyong pag-share at paki-comment po ang inyong mga good experiences sa mga produkto po ng Yes to Health. At mamaya i-announce po natin ang best comments na mariregaluhan po ng Santon Gold Coffee Mix Gift Packs. Para matikman nyo naman itong award-winning coffee po ng Yes to Health. Ano? Hindi lang masarap na nakapagpapabata, nakapagpapaganda pa ng atin pong balat at ganun din ng ating mga kasukasuan. Kaya sundin po ang ating kailangan gawin para marigaluhan po tayo, ha, mamaya. At samahan po kami sa ating talakayan, ha, dito po sa ating palatuntunan. Kung nais po ninyo magpadala ng inyong mensahe, i-text lang po ang inyong mga tanong o anumang concern sa ating pong hotline number 0969-609-6545. And 0969-609-6545. Kung hindi po masela ng inyong tanong, pakilagay po ang inyong pangalan at lugar kung saan po kayo nakikinig. At syempre, sa mga nagtatanong din pala kung saan mabibili mga produkto po ng Yes to Health, pwede po itong mabili sa mga leading drugstores at mga partners po natin, ha, mga katropa. Gaya po ng Mercury Drug, ng Watson's, The Generic Pharmacy, St. Joseph Drug Store, Generica Drug, ganoon din sa St. Joseph Drug Store, South Star Drug, All Day RX at All Green Pharmacy sa mga Vista Mall at sa mga local pharmacy sa inyo pong mga lugar. Ipagtanong lamang po ang tatak ay Yes to Health. Para po ang mabibili nyo talaga ay yung authentic po na produkto po natin at hindi po yung mga counterfeit, ha, na pwedeng mabilihunin nyo. Pwede rin po kayo umorder sa ating Shopee online shopping store. I-search lang ho ang ating official company store, Yes to Health 2011. O Yes to Health 2011. Pwede rin makabili sa ating pong mga Yes to Health Wellness Clinic and Pharmacy. Meron tayong mga special price sa mga bibisita po sa ating clinic. Lalo-lalo na po kung ikaw ay senior citizen, basta pakidala lang po ng inyong identity na kayo po ay isang senior citizen. O kaya naman, kung kayo po ay kukonsulta sa Yes to Health Wellness Clinic sa ating mga consultant, kung matagal na ho kayo nagtitiis ng inyong mga karamdaman at nais po ng wellness program, pwede ho kayong magsadya, ha, at magpakonsulta at doon na rin kayo bibili ng ating pong mga produkto. Meron po kaming special discount para po sa inyo. Of course, meron tayong mga natural healing modality na pwede po ninyong ma-avail sa Yes to Health. O gaya po na ating cleansing and detoxification program, yung ating nutritional therapy, meron din tayong naturopathic therapy at iba pang mga modalities gaya po ng biozapper, acupuncture, mugok buyang Korean therapy at yung tinatawag ho nating terahertz therapy. Yan ho yung mga pwede nyo punta, meron pa tayong mga eye detox at iba pa. Kaya kung nais po ninyong ika nga magkaroon po tayo ng ng magandang magandang konsultasyon, na ipasyalan po ang ating mga Yes to Health wellness clinic. Located po tayo sa iba't ibang bahagi po ng ating bansa at syempre nakahanda ang ating mga konsultant doon mula po Sunday hanggang Friday. Bukas po ang atin pong Yes to Health Wellness Clinic. Ayan. At kung nais po ninyong pasyalan ang ating mga Yes to Health Wellness Clinic, ito po ang inyong pupuntahan sa mga iba't ibang
location po natin sa iba't ibang panig ng ating bansa.

0: Kaya mga ka-wellness, kung nais mo healthy na kape na hindi magbibigay ng anumang komplikasyon sa inyong kalusugan, punong-puno ng herbal at sustansya, subukan ang Santon Plus Coffee Mix, ang kape na nakapagpapasigla at nakapagpapalusog. Nagkakape ka na, nagpapagaling ka pa. Santon Plus Coffee Mix.
1: The secret of health. The secret of health.

Okay, balik po tayo mga katropa sa ating pong palatuntunan, The Secret of Health. At sana ho ay nasa maayos po tayong kalagayan. Ano man ang ating pinagkakaabalahan? Ano nga ba ang inyong ginagawa dyan, ha, sa inyong tao?

nananghalian yung iba sa ating po mga taga-subaybayan, no? Oras talaga ng tanghalian. Sa lahat na nakikinig sa Metro and Mega Manila 99.5 XFM, happy listening ho sa inyong lahat, mga katropa. Maganda yung pag-uusapan natin ngayon pong hapon po na ito, no? Kasi isa ito sa pinaka-importanting paksa na dapat nating maintindihan. Ano nga ba yan? Ha? Madalas pinag-uusapan ang tungkol sa itong tinatawag na antioxidant. Alam niyo po ba yung antioxidant? Ayan. Ang antioxidant ay madalas na pinag-uusapan kung napapag-usapan yung longevity, yung premature aging, at yung paano makakaiwas sa mga karamdaman. Ano nga ba itong antioxidant, katropa? At bakit ito importante na maging sapat sa ating pong katawan? Ayan, sagutin po natin yan. Nagtataka ka ba na minsan may mga tao na pareho lang naman kayo ng edad, pero parang mas bata siyang tingnan sa'yo at parang mas kokonti yung problema niya kumpara sa'yo? O pagdating sa kalusugan, ikaw ang dami mo nang masasakit, tapos kulubot ka na, siya ang kinis pa, tapos okay lang, nakakapag-gym pa. Ang sagot po dyan, depende kung paano natin nilalabanan individually yung tinatawag na oxidative stress. Ano nga ba yung oxidative stress? Ayan, pag-uusapan po natin yan tungkol sa oxidative stress. Pag-uusapan din natin ang tungkol sa unstable molecule in the body called free radicals. Yan, narinig nyo na pa yung free radicals. Ano? Anyway, ang antioxidant, sa pangalan pa lang, anti, yan, kumbaga. Ang ibig sabihin ng anti is against or contra. And oxidant is referring to oxidation. Ibig sabihin oxidation, pagkasira, pagkabulok. Bakal. Pag tinamaan ng oxidation, nagkakaroon ng kalawang, di ba? Yun yung oxidation process ng bakal. Kinakalawang hanggang sa maubos. Sa prutas naman, kapag halimbawa, mansanas, hiniwa mo, nagkakaroon ng oxidation process. Nagiging kulay brown hanggang sa nasisira at nabubulok. Yun ho yung tinatawag na oxidation process. Okay? So, ang antioxidant ay mga compound na nagpe-prevent ng oxidative damage. Oxidation ng ating katawan, ano? Ating mga cells. And commonly, ang mga sources na makikita natin sa antioxidant, unang-una yung mga prutas, yung mga gulay. Ano pa ba mga sources? Yung mga herbs na mayroong mga phytochemicals na known to be antioxidant. Yung mga spices, katulad ng turmeric, katulad ng, alam mo yung sili, kahit maanghang yan, ang taas ng antioxidant level niyan. Yung mga pagkain na nagbibigay ng mga high-value nutrients, katulad po ng mga nuts and seeds, gaya ng mga lumot. Yung algae, kumbaga, parang pangalan ko pero iba yung spelling. Yung mga algae o mga lumot ay may tagline na matataas na antioxidant. Ayan. Ganon din yung mga certain vitamins and minerals na ito ay napag-aralan na kapag araw-araw nating kinokonsume ay magbibigay sa atin ng load ng antioxidant. O, katulad doon ng mga vitamins, vitamin C, ayan, vitamin E, beta-carotene, yung mga selenium, sounds familiar sa atin, no? Yung zinc, yung polyphenols, yung mga flavonoids at anthocyanins. Yan yung mga regular natin maririnig, ano? Especially sa palatuntunang ito, tinatakil natin yan. Ito yung mga proven na mga antioxidant na nutrients and phytochemical. Ayan. Ngayon, literal na panangga ang panlaban sa mga oxidant, itong antioxidant. Ayan. Ang tawag doon ay free radical scavenger. Ngayon, ang tanong naman, ano yung free radicals? Diba kapag may antioxidant na pinag-uusapan, lagi ding nababanggit ang free radicals. Ano ba yung free radicals? Okay, to explain it simply, ang free radicals, sila yung mga unstable molecules na kulang sila ng electrons. Kumbaga, meron silang component na mayroong unpaired electrons. Ayan, yung mga electrons na yan ang nagiging dahilan kung bakit stable ang cell. Okay, natin. It powered our cells, yung mga electrons. Pero, yung mga free radical, dahil wala silang
paired electrons.

sila ho umaatake sa ating cells and aggressively nagnanakaw sila ng electrons mula sa isang healthy cells. At ang proseso na yon ang nakakapagbigay ng daan kung bakit ang cells natin ay nadadamage. Ah, yung ating cell membranes na napaka-importanting proteksyon sa palibot ng ating cells, yung ating DNA, yung protein ng ating cell, tinatamaan yan pag inatake ng free radicals dahil ninanakaw ng free radicals yung mga electrons na isang healthy cells and yung powerhouse of the cell na tinatawag na mitochondria. O isipin mo na lang na yung mga free radicals ay mga magnanakaw ng electrons doon sa ating pong mga healthy cells o healthy tissues. Yan. Di ba? Ang tanong, paano naman nabubuo ang mga free radicals sa ating pong sistema ng pangangatawan? Saan ba galing yan? So, kung ang katawan natin ay nagkakaroon nito, ang tanong, saan to galing? Unang-una, ito po sa internal sources. Kahit na hindi tayo kumain siguro ng mga nagbibigay ng free radicals, may internal process ang katawan natin. Ano? Even yung normal metabolism natin can produce free radicals. Yung ating mga inflammatory condition, yung even exercise, pag nag-exercise ka, siyempre may mga waste product, doon pwede ma-produce yung mga free radical. And also our immune system response. Kapag ang immune system natin ay umatake, ha? Umatake sa ating pong mga kalaban ng katawan, ay pwede siya makabuo ng mga free radicals. Yan. Yan yung pinanggagalingan nito mga kaibigan, no, mga katropa. Mga external sources, naku, pagkarami-rami. Isa-isay natin to. Una-una sa lahat, ha? Isa sa pangunahing source sa bansang Pilipinas, yung paninigarilyo. Kasi ang cigarette smoke ay mayroong more than, hindi ko nagkakamali, 2,000 chemical. Yan. Yung air pollution, yung radiation, ha? Yung exposure natin sa mga radiation, can build up free radicals in the body. Ganon din yung mga UV light. UV light, yung exposure sa sunlight. Kaya nakakapagpapatanda yung masyadong pagbibilad sa init ng araw ayon sa pag-aaral. Yung mga processed foods, yung mga pesticides, heavy metals, chronic stress at alcohol, eh lahat po nagbibigay yan ng opportunity for free radicals to invade our system. Yan. So, pag nababanggit ang free radicals, siyempre kasama din dito yung issue tungkol sa oxidative stress. Ano? Paano ba nangyayari itong oxidative stress? Yan. I-explain natin ang bahagya. No? Una, nangyayari ito kapag yung katawan natin ay nagpuproduce ng mas maraming free radicals kumpara mo sa mga antioxidant na pwedeng mag-neutralize dito. Parang number game ito, mga katropa. No? Ibig sabihin, kapag marami kang free radicals at kokonti lang yung iyong mga antioxidant, yun. Nagkokos ito ng cellular damage na nag-accumulate over time. At kinoconsider po ng mga scientists ang oxidative stress na isa sa major driver ng mabilis na pagtanda, mga chronic diseases na nakikita natin katulad po ng cancer, hypertension, diabetes at marami pang iba, no? At mga degenerative disorders kasama na yung neurodegenerative problems, yung muscular degeneration, yung mga nerve degeneration, isa itong free radical sa itinuturong dahilan ayon sa pag-aaral ng mga dalubhasa. So, isa-isahin natin ang proseso. Una, yung free radical, aatakihin niya yung healthy cells natin. Then, ang mangyari, yung healthy cells, mawawalan siya ng sapat na electrons kasi ninakaw na ng free radicals, ano? And, nadadamage yung cell dahil nga unstable na siya dahil nabawasan na ang kanyang electrons. Yung damage na yon ay magsisimula na yung cell mo na nadamage o nabawasan ng electrons ay aatakihin naman yung neighboring cells niya. Parang agawan lang to, ah. Di ba? So, yun yung chain reaction na nangyayari sa ating katawan. Kaya pag nagpatuloy po yun, nag-de-develop ang sakit sa ating sistema. At ito ang nangyayari kung sa buong taon ng prosesong ito, we can develop a certain kind of disease. Yun yung tinatawag nga na problema sa oxidative stress. Kaya pag tinamaan ka ng oxidative stress, asahan mo, katropa, na
mabilis kang tatanda kasi yung mga cells ng katawan mo humihina. Ah, they attack each other because yung magnanakaw ng electrons ay nandun sa katawan natin, mas marami sila kaysa sa antioxidant. Ngayon, mamaya pag-usapan natin paano nag-workout ang antioxidant sa katawan and how it kumbaga re-establish healthy environment in our body. Yan, yan pag-uusapan po natin ha mamaya. At sa mga nanonood sa ating Facebook Live, o paki-share lang ha, si Aisa Bautista, no? Paboritong-paborito niya yung ano, yung kape natin, yung Santon Gold Coffee Maker. Paki-share lang po kung gusto po nating manalo or marigaluhan ng ating Healthy Katropa giveaway. Eh, share po ang ating live streaming. Lagyan po ng hashtag The Secret of Health at paki-comment ang inyong mga good experiences sa paggamit po ng ating mga produkto. Dahil mamaya ay may isa ho tayong pipiliin na mareregaluhan. Okay? So magbabalik pa po ang programang The Secret of Health pagkalipas lamang po ng ilang mga paalala.

0: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea!
1: Sa mga butika.
2: Pagkape, dapat Zanfron Plus Coffee Bakes sa sarap at aroma. Wala ka nang hahanapin pa. Zanfron Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa.
3: Zanfron Plus Coffee Mix.
4: In Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Christine po, before po kasi bukol-bukol po ako sa liig. Tapos nag-take ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend sa kanila yung Santon Plus Gold.
1: Mas pinalakas! Santon Plus Gold!
3: Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santon Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arapin mo na ang Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix.
4: Magandang araw po. Ako si Doc Algie mula sa Yes to Health Wellness Center. Naghahanap ka ba ng isang lugar na pwedeng matuto kung paano gagamitin ang mga natural na pamamaraan tulad ng naturopathy at iba pang natural and holistic healing modalities? Ikaw ba ay may sakit o nais mong makaiwas sa mga pagkakasakit? Alam naman natin na ngayong panahon talagang very prone tayo sa pagkakaroon ng karamdaman. At kadalasan, minsan, hindi natin namamalayan, meron na pala tayong lumalalang sakit. Pwede kayong pumasyal sa Yes to Health Wellness Center. Napakarami nating mga branches all over the Philippines na pwede kayong magtanong sa ating mga trained alternative medicine consultant, mga naturopath, para mabigyan kayo ng recommendation kung anong pwede nyong gamitin ng mapamaraan, gaya ng iba't ibang mga modalities. Meron tayong mga modalities gaya ng cleansing and detoxification, nutritional therapy. Meron din tayong traditional Korean medicine treatment na tinatawag na mugukbuyang therapy. Meron tayong biosupper therapy, which is napakagandang way para matulungan ang ating katawan, lalo na kung lagi tayong nagkakaroon ng mga infection. Meron din tayong synchro healing therapy, kung saan maikukondisyon yung ating mga kalamnan, litid, kasukasuan. At maganda rin itong gamitin, lalo na kung lagi tayo nagkakaroon ng mga back pain at kung ano-ano pang pananakit. Meron tayong nutritional therapy and herbal remedies using proven herbal medicine at mga food supplement. Marami pang pamamaraan na nakadisenyo kung ano ang ating problemang pangkalusugan. Ang layunin ng naturopathy mula po sa sinaunang panahon pa ay matulungan ang katawan na gumaling gamit ang kanyang natural na abilidad na gamutin ang kanyang sarili. Ang katawan natin meron siyang tinatawag na innate ability to heal itself. Ika nga prevention is better than cure, kaya mas maganda na rin tingnan natin yung side ng preventive healthcare. At nangunguna dyan ang tinatawag na naturopathic medicine. Ang Yes to Health ay may mga wellness center na sinusunod namin yung principles of naturopathic medicine, kung saan inuuna namin yung mga pamamaraan that will not cause any harm sa aming pong mga client, at ito ay nakatutulong sa kanila lalo na meron silang karamdaman na kinakailangan ng suporta lalo sa tamang nutrisyon. Maganda rin na isabay ang mga natural na mga modalities na binabanggit natin kanina para bukod sa umiinom na kayo ng inyong mainstream medication, meron pa kayong makukuha mula sa mga sustansya, more on antioxidant, mga phytochemicals na makatutulong para mas masustain yung mas mabilis na pagaling ng ating pong mga karamdaman. Sa Yes to Health Clinic, meron din tayong mga pamamaraan para malaman kung ano ang basic na problema ng ating pong mga pasyente. Especially yung ating high-tech screening procedure na kung saan inaalam namin kung ano yung mga basic na kahinaan ng isang kumukonsulta sa aming pong Yes to Health Wellness Clinic. Kung makikita natin yon, mas makaka-focus kami kung ano ang uunahin, lalo na pagdating sa nutritional approach. Meron tayong mga pamamaraan gaya ng ARDK o tinatawag na Automatic Reflexo Diagnostic Complex, isang way para ma-assess ang ating vitality profile. So malalaman natin kung saan tayo mahina, ano yung dapat nating bigyan ng pansin or bantayan para hindi lalala ang ating karamdaman. Meron din tayong Radotech. Ang Radotech ay halos kahalintulad din ng ARDK, pero simple at malalaman dito kung ano yung mostly nagiging issues natin o nagbibigay sa atin ng mga discomfort. Meron din tayong live blood analysis o tinatawag na nutritional microscopy sa ibang term. Dito nalalaman ang kondisyon ng ating dugo freshly, pagkakuha pa lamang ng dugo natin, diretso sa microscope para malaman kung ano meron tayo. Sa totoo lang, ang dugo natin ay hindi nagsisinungaling. Kaya ang live blood analysis ay isang magandang way para makita natin firsthand kung ano talaga ang nagiging posibleng problema natin. Dahil naniniwala tayo na everything is in our blood. Either yung health parameters natin and yung ating weaknesses ay pwede natin makita sa pamamagitan ng pag-check sa ating dugo. Ginagawa lahat yan dito sa Yes to Health Clinic. Isa pa, ang Yes to Health Clinic ay may mga dekalidad na produkto na pwede mong gamitin sa iba't ibang uri ng sakit, mapasakit man yan or prevention ng ilang mga karamdaman na talamak naman talaga sa atin, lalo na yung hypertension and diabetes. Ang ating mga product ay FDA approved at meron tayong pamamaraan para malaman natin kung ano ang uunahin natin sa paggamit ng mga suplemento na ito. We have herbal, we have food supplement na talagang ginagamit specifically kung anong kondisyon natin or anong weaknesses natin sa ating katawan. Ang pinaka-importante lang talaga, malaman natin kung ano ang ating kondisyon in terms of vitality para malaman na ating mga consultant kung ano ang recommendation para matulungan tayo. Yung mga programa gaya ng detoxification and nutritional therapy, isa sa pinagmamalaki naming program si Yes to Health na nakapagbibigay sa atin ng fresh start. For example, marami na tayong karamdaman. Madalas, sumasakit ang iba't ibang bahagi ng katawan, nagkakaroon tayo ng mga bukol, tumataas ang ating pumpresyon, tumataas ang sugar. One of the best way of Yes to Health is yung program natin ng detoxification. Ang detox ay naglalayo na matulungan ng katawan na matanggal yung hindi madaling ialis ng mga toxins na nakikreate sa ating katawan sa pamamagitan po ng environmental factors at yung ating metabolic process sa pamamagitan din ng ating mga pagkain. Using metabolic detox can help a patient na mas makabuelo yung kanyang sistema, especially yung organs of elimination, katulad ng kidney, liver, yung ating skin, yung ating lungs, yung ating common na dinadaanan ng dumi palabas sa ating katawan para mas ma-free ang ating sistema sa mga toxins. Kaya kung meron kayong problema sa kalusugan na matagal nyo ng pinoproblema, pwede kayong pumasyal sa Yes to Health Wellness Centers. Meron tayong mga wellness centers sa iba't ibang bahagi ng bansa na handa ang ating mga consultant para pakinggan ang inyong mga problema pangkalusugan at paano kami makakatulong sa inyo kung ano man ang makikita natin na specific problem para hindi lalala ang inyong karamdaman. So, and again, I'm Dr. Algie Bacla mula po sa Yes to Health. Magandang araw po sa inyong lahat.
1: The secret of health.

0: tunay na matapat.
1: Okay, balik tayo katropa sa ating pong programa, The Secret of Health. At ang programang ito handog po sa inyo ng Yes to Health Incorporated at ng Santon Plus Gold. Siyempre, ang Santon Plus Gold ay isang supplement na natural na may pinagsama-samang sangkap gaya po ng mangosteen, ng moringa, garlic, ampalaya, at spirulina. Ito ho, mga sangkap na ito ay nagbibigay sa atin ng mga antioxidant, yung pinag-uusapan natin. Ha? At ito mga antioxidant po na to, kasama ng iba pang mga minerals, vitamins, and phytochemicals, ang siya nagiging dahilan kung bakit lumulusog tayo at lumalakas kapag umiinom ho tayo ng Santon Plus Gold araw-araw. At syempre, sa lahat po na ating mga katropa, especially sa mga nanonood ho sa ating pong live streaming, pwede ho kayo mag-text sa ating pong hotline number 0969-609-6545. 0969-609-6545. Pakishare po ang ating pong live streaming at lagyan ng hashtag The Secret of Health. At kung nais po ninyong marigaluhan na ating healthy katropa giveaway, ating Santon Gold Coffee Mix gift box, na matitikman nyo po yan ng libre. Sundin nyo lang yung mechanics natin. Mamaya ho ay i-announce natin kung sino po yung ating mariregaluhan. Ayan, at syempre, tuloy-tuloy po tayo sa ating pong programa. Pag-uusapan natin tuloy-tuloy yung ating paksa tungkol po sa yung sa ating antioxidant na pinag-uusapan. Ayan, speaking of antioxidant, tuloy natin yung kaninang naputol, ano? Kasi pinag-usapan natin ang tungkol sa free radicals, kung paano ito namamayagpag sa ating katawan. Ang tanong, paano naman makakatulong ang antioxidant para makontrol itong mga free radicals? Actually, ang oxidative stress, ang kailangan talaga natin dyan, antioxidant. Kasi ito yung magpipigil, kumbaga, sa chain of reaction na nangyayari sa ating katawan. Pag pumasok ang antioxidant sa ating sistema, alin yung ginagawa niya? Nagdo-donate siya ng electron sa isang free radicals. Ang reason nun, based on study, very impressive yung study nito, how they studied the antioxidant function. Pag nagbigay siya ng free electron sa mga free radicals, syempre meron na silang electron yung mga free radicals. Hindi na sila ngayon magpepersang magnakaw sa ating mga healthy cells. Nakuha niyo po, ha? So, hindi na siya atake sa ating healthy cells at magiging okay na ang lahat. Parang mga zombie lang, ha? Lagi kong yung ganun yung description ko pag sa free radical, kasi parang mga zombie, di ba? And unlike ordinary molecule, yung antioxidant, malakas ang kanyang nagagawa para maging stable ang ating mga free radicals. Kaya ang tawag sa kanila electron donors, yung mga antioxidant po na yun. Ngayon may katanungan, di ba Dok, pag ang antioxidant pinag-uusapan, na babanggit din yung salitang ORAC. Ano ba yung ORAC? Yung ORAC value. Gaano ba kahalaga na ang isang antioxidant mataas ang kanyang ORAC value? Yan, pag-usapan po natin yan kasi magandang katanungan na lagi kong naririnig sa ating po mga lecture. May mga tanong na ganyan. Ang ORAC, meaning Oxygen Radical Absorbance Capacity, or capacity ng isang substance o molecule na mapigil niya yung tinatawag na oxidation because of free radical inside our body. So meron silang paraan para sukatin ang ORAC value ng isang halaman. Gumagamit sila ng Trollox equivalent measurement, ano, na yung vitamin E analog ang ginagamit nilang standard reference to check kung gaano kataas ba ang ORAC value ng isang halaman. Ayan. So napakaraming mga mga herbal extract talaga ang merong nagagawa sa katawan at mga ORAC value na talaga namang napakatataas, mga katropa. So pagdating sa mga ORAC value, kung pag-uusapan ng ORAC value na ating mga herbal extract, mga katropa, napakatataas, ha? Kung titingnan natin, hindi natin basta-basta mamiminus, kumbaga, yung mga ORAC value ng ating pong mga sangkap ng Santon Plus Gold. Kaya nga, ang lahat ng sangkap ng Santon Plus Gold, lahat halos, matataas ang kanyang Orak value. Moringa pa lang, nasa 40,000 plus na ang kanyang Orak value. Okay, yung Mangustin, 22,000, kung di ako nagkakamali, to 28,000 ang kanyang Orak value. Isama mo pa yung spirulina at iba pa, no? So, ibig sabihin, the higher the Orak value, the better na mapapakinabangan po ng katawan against free radicals. Take note, in order for us to be healthy, we need to have much higher antioxidant than free radicals. Kasi kung mas maraming free radical sa katawan natin, ma-overpower niya yung ating mga antioxidant. So, ang mangyayari nun, mamamayagpag itong mga free radical sa ating katawan. Hindi po nauubos yan. Araw-araw, meron tayong napuproduce sa katawan po natin, ha? At ito ay malaking banta sa kalusugan kung hindi po natin maisa sa ayos itong mga katropa. Okay, basahin naman natin. May mga text message kasi dito na na-receive tayo. Sabi dito sa 0927296, sabi niya, pwede bang kumain ng ginataang gulay linggo-linggo? Tipid naman, linggo-linggo talaga. Sabi ng iba, masama daw ang kumain ng pagkain na may gata. Sino ba nagsabi? Ha? Sino ba nagsabi niyan? Hindi ho totoo yun. O, para malaman natin ang totoo, ano ba ang meron sa gata? Ha? Ano bang meron sa coconut milk? Actually, coconut milk, kompleto ho yan sa nutrients. Meron siyang fats, meron siyang carbohydrates, meron siyang protina. At ang coconut, kumbaga sabi nga ng isang researcher, kapag ikaw daw natrap sa isang island, na ang meron lang doon coconut, saka malunggay, alin man sa dalawa na yan, hindi ka mamamatay sa malnutrition. Kasi yung coconut pa lang, pag yan ang kinain mo araw-araw, it will give you healthy fat. Yung siguro iniisip ng iba, yung ano kasi, yung coconut kasi, mayroon siyang gata na may mantika. Ang tanong, kailangan ba ng katawan natin ng oil? Kailangan ba ng katawan natin ng fat? The answer is yes. Ang fat ay isa sa macronutrients na kailangan ng katawan. Yung tatlo kasi niyan, protein, fats, and carbohydrates, yun yung mga macronutrients. Ibig sabihin, we need that in big amount in our body. Diba? Kung wala kang fat sa katawan, liliit yung brain mo. Ha? Magkakaproblema ka. Kasi ang ating pong katawan is also needing fat. Pero ang tanong, anong klase ng fat? Kailangan ng healthy fat, diba? Obviously, healthy fat ang kailangan po ng ating katawan. So, yung fat mula po sa coconut, unyog, ang isa sa highly recommended na source of fat na hindi tayo mamumroblema. Ang tipid nga nyo, iba, linggo-linggo lang, ibig sabihin once a week, kakain ka ng may gata. Diba? Ang tanong, kung gawin natin every other day ang ginataan, hindi ba masama? Ang answer is hindi. Hindi po masama. Alin? Ang masama, yung mga taba mula po sa mga animal sources. Especially, mahilig kayong kumain ng karne. Nako, yan po ang kailangan nyong limitahan. Kasi hindi nga po lahat ng fats ay masama sa katawan. Yung ibang fats po ay essential sa ating sistema. Ano meron sa coconut? Bukod dun sa mga macronutrients na binabanggit natin, fat, carbohydrates, and protein, meron po itong mga essential fatty acids na kinakailangan din sa proper breakdown ng ating mga fats sa katawan. Kasi may mga taba sa katawan na kailangan din ng mga essential fatty acids para ma-process ng maayos. So, ang coconut ay meron siyang mga lauric acid, meron siyang mga medium chain triglyceride na hindi nagpapahirap sa daluyan ng ating dugo. Maraming pag-aaral po na ginawa dyan. Kaya nga, di ba, pinopromote ang virgin coconut oil, di ba? Yung fresh coconut milk, maganda yan. Lalo na kung mayroon kayong indigestion, mayroon kayong weakness, muscle weakness, di ba? Mayroon kayong problema sa pagdumi, may problema sa mga kasukasuan, may problema sa skin, maganda ho yung fresh coconut milk, yung gata. O, di ba? Yung namang fresh VCO naman, nagbibigay sa atin ng essential fatty acid. So, hindi po masama doon sa ating texture. Ang pagkain ng may gata, Wag lang naman talaga, lahat naman kasi ng okay, kapag sobrang-sobra naman, hindi naman okay, hindi na balance. Pero, yung sinasabi mo na once a week, eh, hindi po masama yun, ha? Isang text pa, nainom ako, Santon Plus Gold Capsule, pwede di ko na inumin ang aking other vitamins. Ay, binanggit siya ditong brand, di ko na babasahin. Ano? G ng Quezon City. Ah, pwede pa rin naman kasi ang Santon Plus Gold, napaka ano niyan, napaka friendly niyan kumbaga. Kahit pa maintenance medication niyan or other brand of your vitamins, wala akong problema sa pag-take po ng Santon Plus Gold. Huwag niyong, kung okay naman yung iniinom niyong vitamina, eh bakit niyo ho aalisin? Unless ang reason wala na kayong budget at kailangan niyo mamili ng iti-take ninyo. Pero kung meron naman kayo, wala pong problema kung iinom po tayo ng other supplement, ano? Together with our Santon Plus Gold. Nutrisyon ang iyong sandigan. Simpleng kaalaman sa buhay. Ayan, so dun sa mga katropa po natin na nagtatanong kung ano yung mga schedule ng Yes to Health Clinic, hindi, may tatanong dito, ano? Ayan, na-i-play na natin kanina pero banggitin ko na rin ulit. Ang ating pong bagong schedule sa Yes to Health Wellness Clinic, tayo ho ay open mula po Sunday hanggang Friday. Alas 8 ho ng umaga, bukas na ho ang lahat ng Yes to Health branches. At nagsasara po kami from Sunday hanggang Thursday ng alas 5 po ng hapon. Ayan. At pag Biyernes naman, mas maaga, alas 4, ano? Kasi preparation day yan ang ating mga kasama sa Yes to Health Clinic. Pero, pwede ho kayong pumasyal, ha? Sa lahat ng ating Yes to Health Clinic, pwede ho kayong mag-walk-in. Depende lang kung may schedule po ang consultant, ano? For example, sa Batangas City, ang inyong lingkod every Thursday. O, pero sa ibang mga branches natin, sa ibang Yes to Health Clinic, meron po tayong araw-araw na consultant. Yan. Kung nais po ninyo magtanong sa ating po mga specific branches, i-follow nyo ho yung kanilang mga Facebook account at pwede nyo silang i-chat po dyan or pwede nyo rin kami i-text dito po sa ating hotline, ano, 0969-609-6545. Yan ho yung ating hotline para masagot po natin yung inyong mga katanungan. Kasi kung nababasa naman namin, aming sinasagot po ito, ano? Okay. Another question, ilang beses po iinom ng Vision X Plus? Palikpik po ng Taguig City. Ang Vision X Plus, mga katropa, pwede mo siyang inumin. For example, maintenance. Para lang ma-control yung paglabo ng mata. Wala namang issues talaga sa mata natin. Take po natin kahit one capsule a day. Yan, pinaka ano na yung 2 capsules a day, ano, isa sa umaga, isa sa hapon. Pero kung meron na kayong iniintang sakit, for example, may glaucoma kayo, meron kayong katarata, pwede kayong mag-take kahit po sa 1 capsule 2 to 3 times a day. Yan, minimum 2 capsules, then 3 capsules. Pwede pong pamilihan 'yon, depende sa inyong budget, ano. Kasi itong ating Vision X Plus Softgel Capsule ay nagtataglay ho, ano, ng hindi lang isa, hindi lang dalawa, kundi apat na mga sangkap na pwede makatulong sa mata. Puro pang mata yun, ano? Unang-una na dyan yung Seasantin. Yan, Seasantin, isa po

retina ng mata natin. And also, si lutein, with the same process, ang lutein naman, ang siyang nagpapatibay at nagpapalinaw, yung sharpness ng ating central vision. Responsibility naman ito ni lutein. And additional carotenoids for overall eye health, yung mga lipid, yung mga ugat at structure ng mata natin. At kasama pa ang vitamin E, one of the best antioxidant sa mga vitamins, mga katropa. Yan, kaya yan ho yung masasabi ko doon sa katanungan ng ating pong taga-subaybay. Sabi pa niya dito, may isang text pa ha. Tanong ko lang po, paano kaya itong sakit ko po sa pagising ko po umaga? Parang natanong na natin to, nasagot na natin to before. Ayan. Ayan, okay. Sabi niya dito, pag mayroon po bang diarrhea, ok lang po ba uminom ng Santon Plus Gold? Ayan. Ang sagot, oo naman, pwedeng uminom. Kasi ang Santon Plus Gold, meron siyang mga sangkap, na meron mga minerals and vitamins na nakakatulong sa katawan. Kasi pag meron kang diarrhea, ang unang-unang pwede mangyari sa inyo, mababawasan yung electrolytes ng katawan natin. Yung mga electrolytes, mga minerals yan, na kailangan ng katawan natin sa napakaraming mga purposes. Ha? Yung heartbeat, yung nerve impulses natin, yung signals ng katawan natin, even yung mga movement ng kalamnan natin, pag kulang ang electrolytes, nagkakaproblema yun. Kaya diba, nagkakaroon ng muscle cramps, pag nadidehydrate tayo, nanghihina tayo, naninigas yung mga kalamnan natin. So, kailangan natin ng electrolytes. Ang kagandahan sa sangkap ng Santon Plus Gold, meron po siyang mga minerals na kabilang sa electrolytes. Kaya habang dinitake natin yung Santon Gold herbal capsule, nandun na rin yung mga nutrients na kadalasang kailangan natin. Katulad na magnesium, yung sodium, potassium. Kadalasan nagkukulang yan. At alam mo ba, ang pinakampangunahing source ng potassium, mga dahong gulay. O malunggay, napakaganda ng potassium niyan. Maganda rin ang magnesium content ng moringa, Kaya kinakailangan, alam natin, kung tayo ho ay nagkukulang na sa mga electrolytes. Especially, yung sinasabi niya, pag nag-LBM, commonly yan, di ba? Dumi ka ng dumi, lumalabas yung electrolytes sa katawan natin. Kaya nga yung mga oral rehydration solution, yung mga replenisher ng ating pong electrolytes, makikita nyo, punong-puno yun ng mga minerals. Ayan. Sa halaman naman, napaka-inam nitong mga gulay, mga dahon. Like malunggay, wag na tayong lumayo, malunggay o yung mangustin, ang yaman sa mga electrolytes niyan. Ilan pang mga source of electrolytes, yung mga root crops. Ayan. Sa prutas naman, ang isa sa pinakamayaman, saging. Ayan, mayaman sa potassium. Para hindi kayo mag-cramps. Kung kayo ho ay, alam ba, nag-workout kayo or nagtatrabaho kayo using your muscle, very hard yung inyong trabaho, you need a lot of electrolytes. Ayan. So, kailangan mo ng saging. Maraming lihim ng kalusugan ang dapat mong malaman. Sabi dito, I'm Janaline Semera from Marilao, Bulacan. Tanong ko lang po kung anong pwedeng vitamins para sa mata at sa mataas ang blood sugar. O saan din pwede makabili? Parang ito yung sagot natin na una na, no? Para sa mata, maganda yung Vision X Plus Soft Gel Capsule, Ma'am Janaline. At kung sa blood sugar naman, supplement ang hinahanap natin, pwede po ang Santon Plus Gold. O, kasi meron na ang Santon Plus Gold, may garlic na siya, may moringa, meron siyang ampalaya extract. Na alam naman natin na itong mga herbal na to ay malaki na itutulong sa ating metabolism. Especially, doon sa mga humihina, ang kanilang mga metabolismo sa asukal. Kaya tumataas yung blood sugar natin, yung glucose natin sa ating pong dugo. At yung iba ay nagkakaroon ng mga complication, ha? Sabi pa dito, ako po si Manny ng Batangas. Isa po ako sa senior. Dok, pwede po ba ako mag-take ng Santon Plus Gold Capsule? Kasi may kidney stone po ako. Wala po kayang side effect ito sa kidney ko kasi lagi po ako nahihilo at laging hinang-hina ang katawan kahit pa walang naman akong ginagawa. Salamat po. Ganun po talaga, alam nyo, kapag mayroon kang problema sa kidney,

0: isang... Sabihin natin, may kidney stone ka, tapos naapektuhan yung function ng kidney mo, eh, isa sa pwedeng maramdaman talaga yung mga panghihina. Kasi ang kidney natin, una, responsible siya sa maayos na filter ng ating fluid sa katawan. Ano? Pagtatanggal ng mga toxins. Na kapag tumataas naman yung toxins sa katawan natin, yung mga acids, eh, nakaka-apekto to sa energy ng sistema natin. At ito ay pwede magparamdam, gaya ng sinasabi natin, ano? Ganon din yung hemoglobin. Malaki ang papel po ng kidney dyan. Ngayon, ang sagot niya, ang sagot ko, pwede po kayo mag-take ng Santon Gold na hindi po ito makaka-apekto negatively sa inyong kidney. Makaka-apekto yan, pero positively. Ano? Kaya, pwede po kayong gumamit nitong Santon Plus Gold. Yan. Saka inom din kayo ng mga ano, ng sapat na dami ng tubig. Kung hindi naman kayo namamanas, inom lang ng tubig na sapat. At patuloy po na iwasan yung mga pagkain pwedeng maging dahilan ng paglala ng kidney ninyo, yung kidney stone natin. So, iwas sa pagkain ng mga karne, iwas sa sobrang maalat, at kinakailangan sapat ang kinakaing gulay at prutas. Ayan. So maraming salamat ha sa inyong pakikinig. Wala na pala tayong oras at with that, ako po ay nagpapaalam na at nagpapasalamat sa inyong walang sawang pakikinig at pagsubaybay dito po sa ating palatutunang The Secret of Health. Upang sakit. At dyan, at may napili na tayo ha, ang ating mariregaluhan, napakasipag nito mag-comment, ano? Ay walang iba kundi si Ma'am Aisa Bautista. From the very start ng ating Facebook Live nung mga una, eh nandiyan na po siya at laging nanonood sa ating nag-share din ang ating pong stream. Ma'am Aisa Bautista, congratulations! Ikaw po ang napili natin na marigaluhan ng ating Healthy Katropa Giveaways Santon Gold Coffee Mix Gift Pack. Hanggang sa muli po, maraming salamat. Ako po si Doc Algie mula sa Yes to Health. Maraming salamat po at nawa sumaiin nyo ang mabuting kalusugan. At sa susunod po, eh muli tayo magkasama-sama dito po sa palatuntunang The Secret of Health.
1: Sa pagtatapos ng ating programa, naway may natutunan tayong mahalagang aral. Ang tunay na sikreto ng kalusugan ay nagsisimula sa ating sarili. Sa tamang kaalaman, disiplina at pag-aalaga sa katawan at isipan, makakamit natin ang mas masigla at mas mahabang buhay. Hanggang sa muli, ito ang The Secret of Health. The Secret of Health.
2: Oh, oh. Sa Clarex sana.
3: Exciting.

0: nagkulang ang mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
1: XFM.
2: Kaklarik sana.
3: Exciting.
4: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Kaklarik sana.
2: Exciting.
1: Exciting.

0: You just heard another song from the Department of Energy. Join Oras Natin sa Efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances every Saturday, 8 to 9 p.m.
1: X-rated.
2: Sige ba, Adam? Lipay ako. Busga ko sa tanan.
3: X-rated.
4: Nagkalain-laing subilanon sa kinabuhi sa tao. Gagipada ining atong tulumanon. Og hatagan og tambag pinaagi sa atong panggigitan nga si DJ Chinita.
3: X-rated.
4: Dalit kaninyo sa XFM.

Mogo sa may pamatasan, way labot ang way batasan, nga nadiri sa kong atubangan. May hapon ka rin yung tanan. Ilabi na sa itong mga suking tigpaminawan sa pamilyang Medalya na nakaroon din ha sa may Orhilyo. Kusog kayo na manginong kapido diha. Labi na ang ato ang kaping Santone Plus ko. Uksaleng dapit paniini nga ito ang pagsibya ni Abdanini sa may Luzon, Visayas, Mindanao. Halabira. Pila na may dagan sa istorya, hindi man yung makanta ni Rinia. Ano ato ang suwat tampo? Hatagan nga, hatagan na itong pagtagan karong hapuna. Nga taga Mabinay, Negros Oriental. Itago na to siya sa pangalang Lia. 22 anos. Dalaga. Kining iyang sugilanon mahitagod kini sa nahitabo niya. Ang iyang experience nga dinhilang kanato niya isaysay ka tropa. Ug sa ato lang una madungog.

0: Aron ninyo masabtan. Ugi ninyo makuha gyud ang dagan sa istorya. Ug mas dali gyud makapanambag unya taud-taud. Atong sugdan ang kining ang iyang sugilanon nga giuluhan. Saan ang konsensya ko? Og aniya? Ang iyang istorya ni Lia.
1: I love you, Lia.
2: Oops, so good na put ay.
1: Ha?
2: Ikaw ba? Kulitay kaysa. Wa ko kay ba kung imo baning sungog nako. O gananang gid ka nga imo nang ipadungog nako, Permi.
1: Lia.
2: Jay, kay baho in town ka oy. Nga doon na kay uyab. Ano imo magikonsultihan, Ana Abel?
1: Ganahan lang ko nga. Gusto ko mahibaw ka kanunay nga maula kong gibati nimo. Ah, mailog pa man gani ng minyo na? Unsa ba kaha ng uyab pa? Malay mo, magkabuwag mo. Oh, may chance na ko.
2: Baga, di kay kagnaong sa? Hoy, in love ko sa kong uyab, no?
1: Lia.
2: Kalagat din siya, uy. Makairita.
3: Uy, kalma lang, Guday.
2: Ha? Ano ka, ano nga iyang yun ipamugos iyang kaugalingon na ako? Mawa magiko'y gusto niya. O ikaduha, sab. Doon na lang sab ko'y uyab.
3: Mausap.

0: kayab mo ni Raul?
1: Oo.
0: Na, naunsa man ka, oy. Api ba na kong nagtinarong ka ni Val?
1: Aw, lingaw-lingaw lang kod.
0: Na, mauna ni Ron. Unya be, nga nung wa man ni mo sugta si Jay, nga nung uyab man ni mo. Kanahan man ka kang maglingaw-lingaw.
1: Ay, ambot ba? Wa masag ko ganay og sugod ni Greg. Di sa nako siya tay.
0: Na, ambot lang anang imong kalaki, uy. Apik yun ako nagseryoso ka sa usa ka tao. Unya, kung mahibawan ka ni Val, buwagan ka.
1: Di jud ko makadawat na magbuwag ni Val. Karon, buwagan ako si Raul.
2: Bagaan ni magnaong eh.
1: Val!
2: Abi na kong tarong ka pagkababay. Pero doon naman kay uyab nga ngalain, ha?
1: Pasaylo ako, Val.
2: Dili ka angay sa kong gugma.
1: Val, ayaw kong ingaan eh.
2: Magbuwag ta!
1: Val!
2: Mauna akong desisyon. Magbuwag ta!
1: Val!

0: Leia, di ba buwag naman mo ni Mal?
1: Oh, nga naman.
0: Mao na siguro ni hustong higayon.

0: Unsa? Sugton ko ni mo?
1: Oh, Jay.
0: Tinuod ka liya?
1: Oh, unsa man. Di ka mo to, oh. Kay ako na lang bakuyan ang akong gisulti.
0: Ayaw. Ayaw liya. Ayaw.
1: Oh, naaraman di ay na.
0: Oh, wala lang kong magdahumba nga. Gidawat ni mong akong gugma.

0: Nakadesisyon ko mag... makikbalik ko din mo.
1: Tinood ka ba?
0: Oh. Tungkol kay... gilogdan ko sa itong relasyon sa una.
1: Ay, opa. Salamat. Salamat kaayo. Dugay na kong nangandoy nga. Makikbalik ka na ako. Opa.
0: Hinaot ka, dili ka na magbinuang sa itong relasyon, ha?
1: Promise.

0: Bi.
1: Mahal.
0: Mahal ko rin mo, di ba? Mong ay ko po.
1: Mahal. Mahal. Mahal.

0: pagbalik ka ni Val?
1: O, Donna. Naibaw man jud ka ba kung unsa gyud ako siya kamahal?
0: Leia!
1: Mga wa jud ko magdaduhan ni Val.
0: Aw, hinuon. Imo man sad nga sa nganong nakigbuwag siya nimo.
1: Abili mo, Donna, no? Huwag ka ikabutangan sa akong kalipay. Waha!
0: Unya, CJ? Unsaon naman lang? Ha?

0: kabini mo? Naluoy ba ako ni Jay?
1: Nga naman.
0: Hilabihan niyang paghilak tungod sa imong pagpakibuwag niya. Mahal ko no kaay ka niya. Pero imo siyang ipasakitan.
1: Ay da, pasag ditong tawhana na, oy. Basta ako, malipayon ko ni Val. Malipayon.

0: Doon na kay angay may bawaan, Leia.
1: Unsa ka na doon, ha?
0: Wa magseryoso si Val ni mo.
1: Unsa?
0: Tungod kay karun lang, akong nahibawaan nga uyab diay sila sa akong igsoon nga si Marifel.
1: Unsa?

0: Nganong niya ka? Wa ko sa mood nga makikatubang ang tao. Pauli na!
1: Basta ko. Nganong gingon andi pa kulimo.
0: Ayaw lagi ko sa muka. Buang makasutihan. Doon ako yung dakong problema. Unya, magsamog-samog ka na ko. Huwag ka ba kay Bao? Kung unsa nga akong gibati ron? Tungod kagi pasakitan ko ni Val, mga ayaw ko sa muka.
1: Lia, sakit gan kaayo ding ibong gihimo na ko, Lia. Sakit kayo!
0: Pahawa na! Unsa na yung gikuha? Blade? Unsa na ni mong blade?
1: Pusilan magagawin na anik ko ni mo. Ha? Miss, magpagamatay ko din eh sa imong atubangan. Pusilan man nga na yung ili ang tanan.
0: Hoy! Bahala ang magpakamatay ka. Wakoy labot yung buanga ka.
1: Lia, I love you. Mahal kayo, taga. Mahal kayo, taga.
0: Jay! Gigigilo ako! Kanagahan niyo ko!

dali nga gida si Jay sa hospital. DJ Chinita. Pero igot na lang siya nakaabot og hospital. Og nakabsan siya sa iyang kinabuhi. Saksi ko kung giunsa niya paghiwa ang iyang mga pulso sa makadaghan. Nakonsensya ko, DJ. Nakonsensya kayo ko. Dili na ako mapasaylo ang akong mga desisyon ng akong kaugalingon. Daghang mga pangutana din sa akong huna-huna. Tungod nga. Tungod sa nahitabok nga tukang Jay. Hindi ako madawat nga tungod sa akong gugma nga tukang Val. Ano na kinabuhi nga mawala o napapas. Angay bang makigbuwag na lang ko kang Val? Nahatag na ako akong pagkababay. Ugwa ra ba ko itong hais akong binuwan? Pasigmabdus ko ni GRC. Tabangi ko kung sa may angay na akong buhaton. Ang bahay ni Jay, sa akong angay himuon nga mahilo na ang akong konsensya. Kanunay man lang ko hasulon ani. Tungod kay adunay namatay tungod nako. Ug dinha nahitabo mismo sa akong atubangan. DJ, wala ko kahibaw. Wala ko kahibaw asa ko mudangop tungod kay nalibog na ko pag-ayo. Tabangi ug tambagi in taon ko. Ako si Leia. Ugma o kinihang akong X-rated stories.

0: 7 in the afternoon, mga katropang oras. Atin sa inyo ng Windsor Colorine 2026 katropa. Alright, get ready Cebu. The biggest and most colorful running event of the year is here. Join the Windsor Colorine 2026 on July 18, 2026, starting 3 a.m. onwards at City de Marie. Choose your challenge to 6K, 12K, or 16K and run for a chance to win amazing prizes. Four lucky winners will take home a brand new motorcycle or Honda Click 125 V4 motorcycle, and of course plus win 4 iPhone 17, 4 MacBook Neo laptops, 4 iPad 16 or A16 tablets, 4 Sony wireless headset, and 4 Huawei Watch Fit 4 smart watches, mga katropa. 4 JBL Go4 speakers, 4 Huawei FreeBuds, and many more exciting prizes. Register now at visit our registration booth at Abeliana Sports Complex every Wednesday to Saturday. For online registration, message Windsor on Facebook or visit windsor.ph. Don't miss the fun, the colors, and the chance to win big. Windsor Colorine 2026. Run, celebrate, and win, mga katropa. Windsor, win from within. Ayan. Murag medyo magpasingot din mo karong uan di ay. Karong July 18. Ayan. Kung ko ba naulanan karon kani ulan man ang gawas, ano na po'y magpasingot karong July 18? Kuya. Hala ka, kuya. Anyways. Medyo kuan. Ay, anyway. Oh my God. Ang sama ni pag-handle. Ay, medyo emotional ka. Ayot ka karun sa ato ang X-rated drama. Bisan ako siguro karon medyo dili pa na ako kaya muhatag og tambag. Apan, kung aduna sa ato mga listener karon nga andam na muhatag sa ilahanga. So, he's shown og comfort words nga to sa atong narisender nga si Lee. Sa pagkakaroon, I don't think nga kinalang advices ni Leah, but yes, probably makahatag mong suhestyon. Lahit ni nga sitwasyon karon dili ni sama sa itong mga nanungog at mga ninga itong aniaging adlaw. So, ano na mo'y mga suhestyon? Sympathy, comfort din ha, pwede yung manawag sa itong caller line. 0995-994-6868. 0928-55-08727. Anate caller sa Pikas Linya. Ato pa siyang istoryahon di ay sorry na. Kaning DJ karon din iba. Makalimot mo sud sa ads. Usahay po mag-una-una po bisag wa pa nakasud. Di na gini makaya. Mo na gini ay. Di na pasaylo alang tawra ko. Tawra ko lamion. Uy, may hapon di ay ha. Ano nga, nag-ano na ba ko, nagpaabot na ba ko taga Bukid nun nga manawag ka ron. Kaya maghatag siya kong kapi, basta na taga Bukid nun nagiron din. Naging ako ni Kaya nun ron ah. Alagi taga Bukid nun ron, bantay na gini yung taga Bukid nun. Bigyan dyan ako ni Glamion nga mga pa-shout. Ana. Palite caller. Uy, naguna ko na ragod ko. Balik ko na to atong caller line, ha? 0995-994-6868 0928-5508-727. Kung wag ka kaapas, ako lang balikan o niya. Balikan na ako o niya, ha? Unang pa kusig kami ang radyo kay paspasan dyan ako ni. Hello, may hapon. Taga-asa ni, kinsa ni.
1: Hello, may nga po, DJ.
0: Kuya James naman, nauna ka pa talaga. Ikaw na ang mabilis pumasok. At naipasok mo talaga.
1: Ako, kung naman tayo nakauna, pero siguro na walang signal siguro mo itong ako.
0: Ayan. Sige, Kuya James. Ibigay mo na lahat ng dapat mong ibigay. Anong masasabi mo, Kuya James, dun sa ating letter sender na si Leah? Sobrang ano, sobrang... medyo traumatic yung experience. Anong masasabi mo sa kanya?
1: Ginoon, binigid po lang po ng problema nga na sugatan karon ni Leah karon, di ba? Kay tungkol sa yung pagmahal nga tukang bali, ihan na lang yung gibwagan si Jay, di ba? Kanya, ang nakapait agad kay si Jay, nagpakamatay mismo sa yung atubangan. O na nga, medyo na kundinja, gudya. Kanya, sa yung problema po, sabi kay nahatag na niya ni ba ng iyang pagbabae, o niya, wala siya tong hais ang binuan ng sakit. Mura nga balaka siya, pero ito noon sa manaangan niya, buhaton. Nangangin mo na lang buhaton na niya. Kung purtahon ni mo si Bal, kung anda magiging niyang atubango ng iyang kakuha niya ni mo. Eh kung dili, ang habon na lang na ito niya, nga ipayat na lang na ito pinagi sa pagsustento na lang sa bata kung galing dili, magiging niya atubangon. Sa parte po kay JK, nakonsensya ka man sa mga pangitabo na mismo ikaw nakasaksi kay Gipundiyon sa niya pagkutlo ang iyang kinabuhi. Ayan na lang gunag ko, ano na kay... Listen mo po na, good, kung makirelasyon ka sa kalalaki nga wani mo higugba, di ba?
0: Yes.
1: Normal na yun noon, nga makonsensya ka kay... Sa ako nang dikay nga nakita, gini mo si Jay nga nagpakamatay sa mga tubangan, pero... Wala naman tayo mahimo na nausapa, balikon ko. Diso mo guna nga makigrelasyon ka sa sakitaw nga wagi kay gusto bisan gamay. Angin mo na lang buhaton, ihangad na lang ni mo sa langit ang tanan, i-pray ni mo kang God nga unta, mawa na ni mga trumba nga akong nabati karon, unta, mahupay na ang tanan, magmalinaw na unta ang akong pagpuyo. Kanya, tumatag ka rin o gunya, kung doon na ka may plano, sa'yo mong kinabuhi. Kinala ni Uban gini mo atong inoogit kulong sama ng imong mga plano. Sa matag karo na gunya, kinala na ibutang nga na to si Kristo sa atong kasing-kasing. Og, kanala lang siguro ah, DGRC.
0: Ayan.
1: Pwede kumugit?
0: Of course.
1: Oh yeah. Maigdong pamilya dahil sa mga Conteras family dito sa Barangay Colonel Dinsan. Ingon malusab sa akong mga kabarkada po dito sa aman, may pong pagpaminaw ninyo. O nanginahot ko nga, unta, bisan pa man nining pagsigi, o tayo huwag karoon sa itong palibot. Bilang kita magpakawa sa paglaong, ampo lang kita kanunay sa itong Ginoo, nga unta, ilayo, natas sa mga katalagman. O sa tananasad na kong mga katropa po diya sa Cebu, na binagi diya sa may Balamban Cebu, dili na lang muna ako isa-isa on, mayor na pag may tanan niya. Huwag kang dudungdyo pa rin sa Barangay Pagsubungan, Mandawi. Daong, kumusta naman ka niya? Kumusta mo pagpanugtong niya karon? I-regards lang ko sa imong mga kaubat niya, sa Maniane, kung ni Alexa, i-regards lang ko. Huwag sa tanan, gini mong mga tikpanubay, tama nila ni Marvin, Miss M, Mrs. M, Juno, Jumar, huwag sa talang-talang na lang yun, gating paminaw, kang Arnel po dahil sa Kapalong Dabo de Norte, ay pong pagpaminaw.
0: Ayan, salamat ka, ayun. Ayan, gitagaan kita kag time. Gitagaan kita kag time nga makapanawagan sa tanan na mong gusto ipanawagan. Sa mga gusto na yung paabda na sa mga... Ay, nako. Pero ako.
1: Gigilingaw ako ko nila. Kay, ayun, po tamang dungganay na po.
0: Ayan. Wala ako, ano, wala kasi ako tomorrow. And then, magdunga na po ito. Kung may minamaw sa kuha, wala, di ba sa kumamina, mamadunga ninyo sa kuhaan, sa kanang tataklukal, kay kanang diraman sa Bisaya. Madunggan ko ninyo kung mutan ako mo sa Facebook Live. Pero kung kutubra mo sa radyo, di kita madunga na. Diba? Tayo kayo, katropang, oy, asa, uy, asa to? Unsa to, Kuya James?
1: Namang ginit panguhit na bugot. Nga, mo-appeal ko na siya, pag-create po ko na siya, si Lorna Porteras.
0: Lorna Porteras. Ayan, shout out to Lorna Porteras. At dahil dyan, ito... At dahil dyan, ito yung palakpak.
1: Dito sa among lugar sa may Balamban Cebu, kaya ikumusta ang tanan niya mga kapartido dito.
0: Yes, okay. Okay. Actually, no, I'm still thinking. Katropang kisa may sadaan, ani? Naabay pwede sadaan? Kisa may sadaan, ani, pangitabo nila? Naabay pwede sadaan, ani?
1: Wala man ko nakita nga doon ay sadaan. Mm-hmm. Kaya na mga pangitabo, manggod. Saka suwat na mga nadaan, saka palaran, manggod. Ayan. Kung pa, ang pagpakamatay ni Jay, iyaman ang kabubuto. Tungod siya ang pagbating nga to kang Leah, di ba?
0: Yes.
1: Dilia, dili man pala sa blame kasi ako lang gi-check kon gikan kaganiha pa. Bisan man guna nga mahigug mata. Bisan man guna nga makigrelasyon ta sa usa ka lalaki or babae nga wa gi-check kon ba, di ba?
0: Yes.
1: Tama man po nang iya nga iya gingi tug-an gyud ko kinsa gyud ang gi-engage sa iyang kasing-kasing.
0: Thank you kaayo. Tama man
1: kon gi-comment pod si Iya ni Bal. Iya man ni Bal tong suon ni do na nga iyang amiga depot.
0: Yes. Agree. Corrected by 10%. At dahil dyan, Kuya James, perfect ang score mo. Anyway, Leah. I know, no, bukas kayo mong kasing-kasing grown up. Na, hinaot lang ko nga pinaginiinig up to ang nga. Di ba, nga, we're not kidding around man siguro. But for me, just to make things light mo, I hope nga nakakaroon namin na. Kanina mong sitwasyon karoon, I know for sure, wala ka nito yuwa, wala yung nagusto ni ini, pero yun ato ang mga tambag o mga suwestyon, comfort words, simpatya, ngigikan kay katropang James all the way from Samal, Dabao. Magkahatag ni mong kalandagan. Katropang James all the way from Mati, katropa mo!
1: Uy, Samaloy!
0: Uy, Samaloy! Uy, saan man ito nalang? O, si pangalan?
1: Mati mong gudang imong gingon.
0: Sorry na, gani, anagi ko, Samal. All the way from Samal. Naglibog na ko kisa. Taga James, taga Samal. Napo James, taga Mati. All the way from Samal. Nagiday James, di ay. Dahil salamat, katropang James, all the way from Samal Island ng Davao City. Katropa mo!
1: Exciting!
0: Libog na ko eh. Libog na ko sa inyo ha. Thank you, kaikatropang James. Malaki, nauna siya run. Nauna siya papanawagan. Wala mo ganahan, ka nang unang yun, di maghuhat ba? Ipuhiton pagod ni mo. Okay, kaayo na siya. Anyway, katropa, open gapo na itong linya. Tagaantan mo panahon ng oras. Kay kutob lang ta, alas 2:40. Biyaan na itong kahanginan o di na mo pasudlon sa call. Bahala mo diha, oy. Diyan mo tabag ko si Doc JJ. Hello, maing hapon. Kinsa ni? Taga-asa ka? Ikaw, Nili.
1: Hello. ADGRC. Huwag ka itong mga tutitig kami na ako. My name is Joe from Pagpapagtabungan Manjawe.
0: Ayan, Joe. Ayan.
1: Kanang, may liya lingkod sa mong hangkuranan. Bitay, kanyang tabo ni Leah dili sinugod na din, sakto din din ni Kuya James. Nga, sinabanan pa lang istorya sa ako ang pagpaminaw ng ang mga lati dumurang hindi mo raman yung duwaan si Romero. O niya, nagkuryoso siya ni Bal, Ibal po, nagul sa Ibal, nita man og lain po, makatapit ang suwa niya, gibuak pa din yung angin bukon. Unya, ito eh, kanang nakagusto niya kung maayo, ito si Iya lang yung limit sa aming panaginang buta.
0: Correct.
1: Unya, wala din na.
0: Correct.
1: Sabi ngayon pa sa pagunahan, yung gabi ginang gugmalitin yung mga, aga gabi ginang gugmalitin yung mga kumilya, kaya hindi niya kinimin ko sa kamatiyan, at sabi niya ito pa ang nagigaya.
0: So,
1: kana, sabi ngayon pa dito sa, Kuya James, sa pungunang kulir nga, hindi man dito kabubot ang modelia na may tabok sa mga yelo. Hindi naman dito kabubot yun ang pag-deplo sa mga sinabuhi. Kung kanin mo sa istorya, na nangasol ka, kami na niyang pangasol, iampo din niya ang kalagitin. At kami sa siya, sa karisinda kong dito siya, kunya ikaduha. Kasi dito yung kulang na ibawaan din siya. Kaya nabitong, hindi pa po ngayon nana, hindi na niyo itang tanong ka o pare. Nang nag-advise sa mga caller, mag-advise sa datay sa pari kung doon kayo namin yung kakasun. Kaya, ikon pa, ikutang din niya sa, ikutang din niya ang Ginoo, ikinto din niya ang Ginoo sa yung kasintasin. Pag-ampo ka nun, ano niya, mawa noon pa ng kanang kakasun na naroon siya ng sinabuhi pa.
0: Yes.
1: Abaw pa ng, abaw ka ng pareha ng si Ambilon ng problema po na wag na siya kung hain siyang binuman ng sakit.
0: Yes.
1: Takaw po, kanang pumunta ka lang. Kung ito rin, ito nga, ito man. Sinag-anay ka na ako, hindi. Huwag mo kita'y mahimo. So, katataw ka na lang ng bata. O galing mong ganing mga.
0: Yes.
1: Ano niya, talagang
2: sa mga babae po doon ang minor, dili din na doon duwa-duwaan ng mga laki. Para po sa mga laki, dili po na doon duwa-duwaan ng mga babae, dili din po na duwa-duwaan.
0: Vice versa, anak.
2: Mawag na, mawag na matuod. Kung nakitip mo sa, kung namitan doon, ito sa libuan doon, kaya musugot lang ka ng laki na anong bayan na, kaya mohon yung panitipun sa doon, dili lang ka matiro. Mawag na yung, pinahanglan mo. Pagkatagusto ganit ako sa katinuhat yan, alaw mga ngayon ganit ako sa katinuhat. Kung siguraduhon niya, nakalusto dyan siya. Kung pinagkanayan ni mong gugma.
0: Correct.
2: Kung pinuhan.
0: Correct.
2: Mag-inay ka ng maayo ka.
0: Ayan.
2: Kasi nagtanay mo, kaya saan ka ng gusto ka, yung ibili kay ang laki or babae rin ay gusto niya. Ikaw, that way gusto.
0: Yes.
2: Oo, na hindi man tinutod niya, gugmaan ka ng buhay niya lang. Tamang niya ko ang namuyak ko ang bayhan, namuyak ko ang nangyitin sa
0: akin.
2: Kaya kung ito ka na, maibog kong kinsuri ka. Para mo nang ingon ka na. Kasi na, nang wakto ka o bata, sabi mo na yung nilapit na ayo.
0: Ano to?
2: Ako lang dito minusta ako ni si Kuya James ng Tama, no? Ang ngayon ko paminin. Na kumusta mo, kaya mo ang hindi pa ba kung namigukar, nagkaroon gabi din na at nagkaroon gabi.
0: Correct.
2: Na ako dito ng gabi.
0: Wow.
2: Ang gabi kami ni Anek, Alexia, o Gato.
0: Ayan.
2: So, ako lang ito, EGRC, ang boss, no? Surubong, o si Ma'am Yuli, sa Fort View Green, and Resto Bar. Ang ating happy year sa advance na karoon dito sa 24 sa Barangay Bangkiluhan, Tayod, Consolacion.
0: Correct.
2: Ang happy year sa tapad, o ma'am, EGRC sa
0: asa?
2: Lipio Ponsido. Lipio Ponsido. Barangay Manetan, Cebu. So, ugma. May pagpaminaw ni DJ Alex Sharon nga nagbantay siyang tulo sa buong. Hindi. DJ Anikod nga sa punta niya nagkakaroon ng laba o nagbantay siyang ginatabang.
0: Kanya. Ayan. Kisa pa man.
2: Happy birthday. Happy birthday po.
0: Kinsa pa.
2: Bumangkod. Ni John Aris Buok. Happy birthday, Karong Adlawa.
0: Ayan. Karong dito no, 24?
2: Ayan!
0: Oh.
2: Ay, sige. So, may pagpaminaw na lang po doon sa amosong amot na Will Sugba at Tulugan na yung pagpaminaw ni Ma'am Rose sa Sir Will. Diya.
0: Kinsa pa man. Mora, isa ka barangay na ni. Kinsa pa.
2: DJ Brian o si DJ Mikey June.
0: Ayan! DJ Marky
2: Joe. Ah, kami na to kinikita niyo na. Kuwan ron pala DJ Arsene, kuwan ron nang kanang
0: ulan din, ulan din sa Bandawe, ulan din ra.
2: Istorya di shipping ron DJ Arsene.
0: Ulan din ra.
2: Oh, nagbuwa na yung ubang nagro nag istorya di shipping.
0: Ngon sa mana sila?
2: Istorya di shipping.
0: Suti iko.
2: Oh, tuhigdak, magdug, ug maglabing-labing.
0: Agay, kaswerte. Oy, turbuhin na ninyo. Ay! Nindo turturbuhan. Yes. Thank you so much. Oo, dahil salamat sa mga katropang Joe all the way from Mandawi City. Katropa mo.
2: Exciting.
0: Correct.
3: Exciting.
0: Sabi na akong tibuok ko. Ano, sabi ko province yung HG. Nagduda ko mga province yung tibuok i-shout out. But thank you kaayo katropang Joe. Ayan. Masyaro pa din ko an. Masyaro pa ito. Mas taas man yata yung shout out. Yung mga pa... pag-greetings kaysa siyang advice. Nakadungo ka ito, Day. Oo. Hi, DJ RC. Okay, maayong. Okay. Asap, shoutout, DJ, watching from Bohol. Gikan ka Castro Manon Divino. Hello po sa inyo. Sorry, I have a message from here. So, Serapion. Okay, si Mami Lorna naman di ay ni. Hapon, DJ. I am Pirmi Mangita o Mang Minaw. Taga-ano din sa Andres Bacayan. Kay Jom, I am Alcer. Forget me din sa Asi Lambert. Ulan-ulan na po lami. Ikaon labi na ugdako ang lamawan. Aray. Grabe sa lamawan. Ay, daghan po nagtambay din sa imong live, ma'am. No? Friendly people, much appreciated. Hello, may hapon. Kisa rin nasa Picas Linya. Ug nanon nanawag ka.
4: Hello, DJ Kinika.
0: Ayan. May nga, Mrs. M.
4: Tama ka dyan, DJ
0: Kinika. Of course. Siyempre, ako na gunit. Unsa may matambag din mo sa itong letter sender, di na natalino ngayon.
4: Ang babae na lalaki, palihara na itong man, pero hindi lang tamang kalaki. O, talit sa isang kalalaki, isang kabalalik, ay naay yung mga, naay na ako. Pasik lang na nila, binigugma, rin po nga nila ang kanan.
0: Mm-hmm.
4: na ma kuan ang sa tong pagbalik ng bang at jadi unta ka pa mo ngayon ayaw unta mo pala dito ng sana
0: yes
4: ang mga mo makuha ang yung tuyo utos sa kababae din magbis na kaman yung biyaan
0: wala grabe naman
4: then okay na po doon man tingin ma'am basta kay dili magpakamay pera bisa ka pa
0: mm-mm. Yeah, kay usa man to. Kaning kahimtang ro ni Lia nga nagpakamatay sing atubangan katong si Kuan.
4: Ay kung prangkahan lang niya ang usa ka lalaki, ya naasya na lain na tabo niya kung makadawat niya. Kung makadawat niya sa iyang pangkasiya. Iya na lang yung dawaton kay sa atubangan maka dawaton mahibugmara na siya alang sa iyang anak aron mabuo ang iyang pamilya.
0: Ya ang iyang mang problema din kay dili siya ka let go sa nagtabo ni Va ani kuan sa iya ha. Katong ni Val ba, katong nagpaka si JDI katong nagpakamatay ba. Usao may to
4: usab. Di maambo na lang siya sa Ginoo kay kung wala ang Ginoo wala mampuy ni vibe atong hunahuna din si Kinta.
0: Ayan, sige. Thank you, Kaayo, Miss M, all the way from Dalaget.
4: Adili.
0: Kapuya, gidaan yung mamali-mali tao. Thank you, Kaayo, Mrs. M. Ayan, ha?
4: Ay, bala ko kung sa'yo na song.
0: Nga naman?
4: Ako, ni Jim.
0: Ni Kinsa?
4: Ni Jim, nga taga Tamal.
0: Oh, otro po to.
5: Ayan!
0: Ay, katropang Mrs. M all the way from Barili. Daghang salamat sa pagpaminaw niyo din ha. Maayong pagpaminaw. Ulan ba diha Mrs. M? Mrs. M. Ulan ba din ha? Nawa na siya no. Sige lang. Ulit na takakan, Doc JJ. Ipusa na diha. Malong mo sila ay. Napagani ko yung outro. Grabe naman sa'yo mo ay. Alas 2:29 sa kahaponan ka tropa. Okay, or open pa itong linya. Kung ganahan mo manawag, kung di na mo ganahan, ako nalang istorya din eh. Ito mga ka tropa. Uy, taod-taod atong isgutan. Atong isgutan na unsa man ano siya. Anong masasabi mo, DJ? Or later o later on. Sa karon, ano sa ang usa ka kanta nga akong ihalat kaninyo from Vast and Company, ipagpatawad.

0: was ipagpatawad Vast and Company. Vast ba yan? VST yung nakalagay. DJ, ano ka ba? Kung ano-ano na pinagsasabi mo on air. Alas 2:33 na sa kahaponon. Maulanong kahaponon, labi na rin sa Sugbo. Kumusta man ang silingang dapit nato, labi na sa Mandawi, Lapu-Lapu, Talisay, Lasyon, Liloan. Sa Bohol, ulan ba diha? Sa Mindanao, labi na diha sa may Bukidnon, Davao, Tago, Mati. Santa Cruz, Digos, mabaga Digos, dili ba? Oh, kumusta man din ha? Gaulan mo din ha? Ayaw yung tawon. Pasilong ha, pasilong. Kay magbasa in tawon ta sa adlaw nga Friday. Paulit na ba ning uban? Muna palandong palandong. Ay, palandong naman noon. Nga papalandong naman mo DJ RC. Nga dili man namuron init. Mabasa raman in tawon sila. O pasilong, pasilong, pasilong. Likayin in town, mabasa mo. Labi nagigay mo na initan. Kaya kasagara raba mo. Rabay panahon nga madutlan taong. Ganang ginatawag na itong subaw. Kaya masubawan ka, lisod ka, ayaw na nyawa. Pagin mo nagpahimsog sa inyong immune system. Katropa, Ruela, Arigasaho. Pasyarat ko DJ Pintor sa Plaza Building. DJ. O nga nung lahit ni nga produkto din ni Ruel Regasaho nga dili man mi inani turbo man ang amua. Awa ni na mao. Musa naman yung pintor dire sa kuan. Di na mao ha. Tudloan ta ka turbo na sa silong. Reina Chinita, ako'y kantaan na please take on me. Please take on me. Take on me. Alfredo Gervise Jr. Hello po DJ Chinita, Angie Remo, Janeline Imia, Randy Ran, Santizas, G. Bacaso. May papamino diya sa may loon, buhon madyong hapon, Trivors, Sinimpo Moleds. Lisuda ninyo mga pangalan. Ay, gibang baliktad, gilahi-lahi. Guapang Muser. Unsa ni Mujer? Unsa ni Mujer? Mujer? Unsa na? Oo, sa XFM. DJ kagwapa ni mo, Ruena Rochi Galasio. Shoutout ko din sa tanang taga Del Monte, Talakugon, Agusan del Sur. Ayan, may papaminaw sa inyo ha din ha. Wilma Joaquin, good morning ma'am. Sexy ka ika. Actually, opo. Salamat naman po. Sheridan na DJ RC, maayong hapon diya kanimo unta na kapirmi sa maayong panglawas DJ. Lablabaya ka ita ka DJ. Amping always ha. God bless you DJ. Salamat. At kamo po na maayong tagna mo sa maayong panglawas. Napaminaw ko rin si Richard Gomez. Richard. Lahat sa Barugo Surigao del Sur, DJ RC. Ayan. Mayang hapon DJ Reina, murag dili makita ang imong nawong sa tubangan sa kamera. Yes, kay nakatagilid man ta cookies. Dili ba obvious?
1: Ayan!
0: O, di ba? Automatic. Dili man naman. Tapos grabe gini ako ang technician. Sabi, ay, makapindot. Grabe man. Abtik pa mas kuan. Manatad.
1: Ayan!
0: Oo. Kami gusto cookies. Oy! Oo, ano siya? DJ, murag mauwawon ka. Di ko mauwawon ka. Ang kabaga lang sa nawong. Murag yun ay, kibiliban na ako sa kumbatasan.
1: Ayan!
0: Ana mag ginasya kay duha mo kay camera na mo din hi ana side view pero mas lami magukutan na og tagilid good cookies di na lang gud magdagag ariat
1: ba
0: daragha man niya langas ayo mo daragha mag mga sugos katilingban ani pero ital cookies kung ganahan ka makikita sa akong atubangan hala lili ako din sa stasyon pero kung ana gitagaan na mog chance gipasilip mo ganiya ni ko ani Doc JJ may isa kanimong makanang pasugsugong si Doc Gigi. Uy! Ayaw ka gold cookies kay mas maayaw man ang murag dili kanyo makita ang kanang atubangan kay aron maghinam-hinam ang gid mo ana. Ay gud unsa kay nawong anig mag inatubang na. Ana maglaway-laway sa guteroan tagilid pa lang na ha lami na tan-awon. Buyag DJ Bernes ron. Bigi ko maawawan cookies kay diyo di wagi na kanang uwa wagi na sa akong vocabulary. Kabaw gina si Doc Gigi ana. Kung sa kabaga niya akong buhok, upod kabaga niya akong na...
1: Ayaw!
0: Ana, wag yun ay... Agmot lang. Ana, din si Angie Remo, dirileya, oh. Ikaw ang babaeng walang delikadesa. Kalmahin lang, Angie Remo, ha. Walay kasing-kasing. Walay puangod. Dili ka ang ngayon na hatagan o kalinaw sa imong konsensya. Sa tibok ni mong kinabuhi o gusto kang mag-enjoy ayaw tong panggamit o mga taong tarong gikan ni kay Angie Remo ha, dili ni ako ako lang gibasa. With ano lang ni, with feelings lang ni para ma-deliver gid nato ang mensahe. Angie Remo, kay bawo ko nga dala kini sa imong kasakit nga wala apektuhan siya sa atong letter sender. Apan Leia, ayaw kay damdaman niya. Ato lang sabton nga, dawaton nga, mo gini mahimong epekto o reaksyon sa mga tigpaminawa na ito. Kaya medyo lahi kita o pagsabot sa imong sitwasyon. Tawad ka, wala man tayo igong oras. 10 minutos na lang una mo tungtong ang alas 2:50 sa kahaponon. It's my turn to say things against the clouds and everything. Wa mo'y nasabtan, no? Tawa na mo kabaloon sa iadlib. Ayaw! Bitaw sa imo halaya. I know, naminaw ka karon. Kaya nagtugon, biyadjud ka nga imong itunong ron sa 88.3 ka ng imuhang radyo. Nag-download, biyadjud ka o kuha. Nag-download, biyadjud ka o ka ng radio app. Adunay part sa ako ang kasing-kasing day, Leia, no nga. Makaikonso ko nga, mabasol ka. Apan, tao raman ta. Labi na nga to kang Jay. I don't know ha, kung unsa man ang tumong ni mo nga to niya. Unsa may kuan nga. Nung i-entertain pa man ni mo. Ang kanang imong gibati karong nga konsensya, batian yun na ni mo tungod kay adunay parte sa nahitabo nga to kay Jay nga ikaw ang hinungdan. Kumangutan na kag unsaon nimo pag move on ni ini, ako mo ingon jud ko ni ubanan gyud ni pagampo. Adto lang ka kita mga tawo mong gudwa giti lain dang panan. Adto ra gyud pagampo. Oo, na magi ko kaila gani nga, di man ta to mangurus pero pag mahapit ma disgrasya mangurus. In ana ka powerful ug in ana, di na joke ha, tinud anay na kasi mo ingon mo nagyaga-yaga ko diri tinuod na. In ana gyud kadako ang epekto sa ato ang pagtuo. Bisod na yung kahimtang kayo na konsensya man ka, apain, ubanin sa pag-ampo, dawata. Namang ko tayo proseso sa pagdawat sa mga sitwasyon. Kinagkatawag na itong recognize, accept, no, acceptan, recognize. Baliktad ka DJ, dapat mag-unagin ang recognize. Ato sang ilhon ang nahitabo. Ato sang dawaton nga nahitabo. Ano, hindi dawaton, ato sang ilhon nga nahitabo. Kumbaga, ibutang na ito sa una-una nga, yes, it happened. Kumanin mo pagdawat sa nahitabo, imo nang humanin mo nga i-recognize iyo ng dawato. Mwagi pa kag in denial stage, mwagi pa ka sa pinaka-lowest na part, apain. Appeal ka na sa mga proseso. Mwabot ang panahon nga kinahanglan mo dawato ng nahitabo nga tukang J. Di na mabalik ang tanan. Apain, pwede ni mong buhaton ang tama nga dili kini mausab o hataga ni mong bili ang nahitabo nga tukang niya. Pangayog pa sa ilo, kutob sa human ni mo madawat ka na. Ayaw sukda, ayaw i-timeline ang imuhang pag-move on bahin kay Jay. Ay normal lang kay batio ni mo na. Dili ni mo kinalang paspason, mayon ka nga dapat pagkasunod tuig, wala na ko kag over na ko sa naitabo kay Jay dili. Mo man hinungdan o ngano ma-pressure ta, kag gusto na to maka-recover dahin ta. Dili man guta on and off. May mag-istasyon mo sa XFM nga pwede pang unplug ra ni. Di man tama unplug. Plug in, plug out, dili man. Adunay proseso ang atong emosyon. Kaya tungod, bati o normal, tao man ta. Kanambahin po sa imuhang kahigug, paghigug mga ito kang val, dili siya healthy dahil. Makita naman yung dakong epekto dahil, dito pa nga ngalan pa lang dito sa gihitabo nga, tungod na nang yung gugma nga ito kang val, nahitabo na ito kay Jay. Sorry ha to say this, but I actually blame you. Pero wala na kaingo nga nagdumot ko anay mong ibuhat kay imuha man ang kinabuhi, dili man ako ang tao nga naapektuhan nini, pero wala po ko na ingo, wala ko simpatya. Apan, at the end of the day, dili ako ang kinahanglan nga musulti sa imuha, pero karon sultian ta ka. Aduna kay, ma-blame siya ka sa nahitabo. Karon ang buhat na lang nimo, ayun na ipadayon ang saykasaypanan. Buhat ang husto. Anang gugma nimo nga tukang val? Hala. Huna-huna in tao nung maayo. Huna-huna ug maayo. Husto ba nga imong ipugos ang imong kaugalingon sa taong wa nahigugma nimo? O karon nga imong ipugos imong kaugalingon aduna kay napasakit ang tao nga gikutlo pag gidayon kinabuhi. Sorry to say it's your fault at the end of the day. But it's your responsibility to make a change. Dili lang para sa nahitabo kang J-op apan ngadto nimo. Karon ingon ka nga murag mabdus kaniya. Kanang murag hapit pala sa duo, hapit duo ra man sa dili, tinuod ug tinuod in between man na. Pero I think kinahanglan piliyon ni mo ang kaugalingon ngaron nga maka desisyon kag husto. Dili ka makaapekto og laing tawo. Dili ka makaapekto sa relasyon sa laing tawo, sa imong relasyon ngadto sa lain, sa imong amigo, kapamilya, ug kinsa pa man. Labi na kung tinuod man galing mamabdos ka, mahimo kang inahan, posibilidad din nga makaapekto ka na siya. Unang huna-huna adi ag kapila day. Liya, imong mata gapitok-pitok. Kabalog jud ko karon nga daghan kag gihuna-huna apan mo lang gini akong maingon sa imuha. Kung unsa may desisyon nimo kana yung dili selfish. Adunay mga selfish decision nga dili makatamak og laing tawo. Apan ang selfish decision nga makatamak og laing tawo, mas pay pa mo patong na lang ka. Kidding aside. Para mas muga ano kay medyo hapit na ko mangugat na bay ako hapit oh. Hapit na mura mo nang malangkat akong panga. Kay grabe naman kay disisyonita. Mura gid ako maingon sa imong day. Kung naglibog ka sa akong giingon, hala, i-rewind ni. Ato sa akong Facebook page, DJ RC. Kaya nagtambag ni mo dito, paminawa, pangitaa dito. Pero wata ka basula, wala ko nasuko ni mo, apan, anagi parts ako nga na-disappoint sa imong gipangbuhat. Tungod kay Luisad si Kuhan, si Jay. Nasayang ang iyang kinabuhi. Kinabuhi o gugma nga iyang gihatag. Di apagid sa imuha nga, di ka mo appreciate o gugma. Dito yung ka sa taong nga, wag yun, naghatag ni mong bili. Anyway, wala naman ko igong oras. Bisa pa mag-yaw-yaw ko din eh. Wala po tagabalo kung sa decision ani ni Kuan. Hindi indaylay ah. Bisa pa manig manggawas ning ugat sa akong ngalangala. Kinabuhi ko. Oo, wala kita mahimo ana. Shout out to JR Sanoy. Gikan kay Jomar Okong. Kaya pa na. DJ Reyna, request ko ka alipin. Hindi na taka-request ana ha. Wala mo ba naman ta? Kapitan Kiloy! Kuya, woy, kuya pangalan, oy. DJ Reyna, sorry ha. You're welcome. It's fine, oy. Ano lang yung mga istorya? Ano lang yung mga istorya? Shout out sa mga trabahante ni Cap Donald Narvasa na ulanay na. Inamog dahang tubig, mga palingging. Pag inamog dahang tubig, kaya ninyo ang ginatawag na itong pagliso sa inyong lawas. Dili utok ha, liso na sa lawas. Kasi mangod kayo ng mailanan ganitang kalito. Kaya tatang pangatsing taod-taod, kaya wala na, naaruhan na ito, hina na itang immune system. Mo DJ pasarot Foreman Perio og Boss Giovanni nga naminaw karon. Gigay kay Wilfredo Tamara. Gapahang Lia, uy! Ana si Charlene. Gnelly Yonson, good afternoon DJ RC. A beautiful sa XFM Cebu. Exciting. Katropa mo, bihan ako sa kahanginan. Dahil salamat sa pagunuman. Musunod ang programa ng Asintado. Kauban si katropang Eric Sheras Manait. Katropa mo nang Ailey, suay mga radyo. Pabili lang yapon sa pagpaminaw. Ugma puhon, magdunggan na. Ay, ugma puhon. Kaya wak man ko ugma. Dili kay Sabado. Domingo pohon magdunga na ito sa programang Tatak Lokal Katropa. Kinsa ra pagkangato ang radio guest ato ang local artist guest artist diay pohon. Madunga niyo kinsa ra pong talento ato madunga no? Ato mahinabi o maila-ila katropa. And before kumubiya, may bawo din ako noon before anything else. Ana tangi taon niya diano, ana ata karon sa may charter day nga activities nga gipahigayon karon sa Hope's Dome Lapu-Lapu. Na di sa kauban ako sila Kaplodi og si Titi Dawata sa among upcoming film. Na di mapakita ra ming pakitang gila. Ang sa tumatig paminawan diya sa XFM basi matagbuan ni ninyo ay mo kaulaw di may artista pero may na lang yun mapapicture mi sa inyo ha kami may mapapicture good atangin nyo sa din ha atangin mo din ha nami daman o magsuroy-suroy mi din ha atangin basi nami mga dala ba ay mo kaulaw makita nyo si Tita Diwata kuhita yun ninyo. Ako po, di man ko nyo mailhan kaya actually sa camera o sa personal diligid ni Sem-Sem. Kung lamion ko dili sa camera, mas lamig ko sa personal. Promise. Alang sa nakiusang Filipino para sa Pilipinas, ako inyong kadraba, DJ RC o DJ Reyna Chinita sa programang Tataklukal naman ng Nondok GG. Sa programang X-Rated. Di lang yapon sa 88.3 XFM Cebu. Katropa mo, exciting!
1: Exciting!

0: money from abroad? Receive your Western Union funds through Emlu here. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Emlu here. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
1: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
2: M2C Graphics Davao.
3: X-F-M.
4: X-F-M.
5: Sa Taon Plus Gold user, atong paminawon.
6: Apo si Jonathan Layaw, sa Patpat Malaybalay, na ako'y ibati nga pagpanakit sa akong tangkugo, ay blood man ko, sa high pagyod, makabati ko, lipong-lipong. Mga ito nga, nakadungog ko sa radyo, anang hantog plus gold, niya, gatumarhadaan na akong lula. Mga ito ni palit ko, akong gitisingan, akong giminte, nakaharot o dua kastab, akong nabantayan, na nawala naman itong pagkakit sa akong tangkugo, lipong-lipong. Dagang salamat sa Santon Plus Gold, mga pareha o gibati sa ako, istingin ninyo ng Santon Plus Gold, basin pareha na ako, muangay sa muani. Ako di ay si Jonathan Layaw, Santon Plus Gold user sa Patpat Malaybalay
5: City. Zantown Plus Gold, tatak yes to health. Zantown Plus Gold, mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
7: Zantown Plus Coffee Mix.
8: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom o kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Zantown Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun, kay after pila ka oras lang, nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamudiha na may mga insomnia, mag Zantown Plus Coffee Mix kamo.
7: Zantown Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zantown Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zantown Plus Coffee Mix.
5: Vision X Plus. User, atong paminawon.
9: Ako si Elmer Duran, usa ka graphic artist. Halos tibok adlaw ko magatubang sa computer. Pero medyo magsakit ang akong mata ug magluha-luha. Bisag upatra ko ka oras magatubang sa computer. Pero sukad nga nagtumarko sa Vision X Plus, ni klaro na og dili na magsakit ang akong mata. Makalahutay na. Kini ang akong partner sa akong pagpanginabuhi.
5: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
7: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
10: Pag inom og Premium D3 ra gyud ang nakapalagsik na kog balik. Kung niaging mga bulan, dili na ko halos katindog nya. Luya kayo kung paminaw. Nya murag way kusog ako mga tuhod ba. Sakit pud pirmi akong kabukugan. Pag tumar na og Premium D3 sir, ning arang-arang gyud akong gibati. Ako si DIC Leonida taga Barangay Science.
7: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
11: Turbo Dietary Supplement for Men.
12: Pre, purma daw. Ting ka makadtong.
13: Purma da gani, pre. Pero may problema.
12: Ay, ano na aw?
13: Pakonsulta ko, pre. 35 pa lang ko, pero hina ng junior ko.
12: Magasto ka pa sa doktor. Iturbo lang na, pre.
13: Turbo?
12: Oo. Turbo. Tumara, 30 minutos antes ang dulutugsing nyo ni Mrs. Mo.
11: Turbo Dietary Supplement for Men. Mapapa. Kasi Turbo.
5: Turbo, tatak yes to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
14: Handa mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Zantown Plus Herbal Soap.
15: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Zantown Plus Herbal Soap, kumbutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
14: Zantown Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyo nga lugar. Zantown Plus Herbal Soap.
16: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise at Zantown Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
7: Zantown Plus Gold Coffee Mix. Mabibilis sa mga butika. Sister Pain.
17: Ako si Benji sa construction worker. Kanunay gud ko gabalon og Sister Pain para dire-diretso ang trabaho kay

0: dalira kaayo, sakit ang akong mga joints, huwag kalawasan.
1: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain, if symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga bukika.
2: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Cell Paul Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
3: Kaklarik sana.
4: Exciting.
5: In Davao City, XFM 89.1.
4: Kaklarek sana.
6: Exciting!
7: Exciting!
8: Extra Drive.
9: This song is brought to you by Santon Plus Gold Herbal Capsule. Para sa araw-araw na lakas at proteksyon ng katawan, mag Santon Plus Gold Herbal Capsule.

0: Police speaking. This club is closed forever.
1: XFM 89.1.
2: XFM time, it's 4 o'clock.
3: That time check was brought to you by Western Union. Western Union, you never far apart.
4: Unsaon man ang uyab nga buutan kung daghan sad batasang tinaguan.
5: Aw.
6: Kaklarek sana.
7: Exciting.
8: XFM. XFM.
9: Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang mga alternative medicine doctor. The Secret of Health. The Secret of Health.
10: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
11: Kumusta mga higala ug welcome sa programang The Secret of Health. Ani ana usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remilito Oy. Magatudlo unsay mga sekreto para mahatagan og insaktong solusyon ang mga sakit nga dugay na nga wala maayo. Kahibalo ba mo nga ang pagsigi og inom og dili healthy nga kape or caffeinated coffee makaresulta og kusog ang palpitation sa kasing-kasing, kabalaka og ang kape nga naay caffeine makaresulta og sakit nga insomnia, lisod makatulog og uban pa. Mga higala, ang pag-inom og kape hilabi na gayod sa atoa nga mga Pinoy na himong habit na nato ni mao ato gyud pilion ang healthy coffee. Ang Santon Plus Coffee Mix maunay kape nga walay caffeine, maunay kape nga safe kaayo inumon kung gusto ta nga dili magka-nervous og matabangan pa ang atong mga balatian sama sa mga hormonal imbalances like goiter, mayuma og uban pa nga mga sakit. Santon Plus Coffee Mix, puro natural, walay side effects o nya mapalit ni sa mga butika.
8: The Secret of Health.
11: Nagkape ka na, may tambal ka pa.
12: Santon Plus Coffee Mix.
13: Ako si JM. Kidira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kape na gani ang atong iskutong na healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, rugod ang the best. Sa kada higop niyo mo sa Santon Plus Coffee Mix, murara ka ng kakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutan na nakaba sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Santon Plus Coffee Mix Guild. Timan eh, basta kabigani, Santon Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
12: Santon Plus Coffee Mix.
9: Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya.
12: Santon Plus Coffee Mix.
9: Kapi na, gamot pa.
12: Mapalit sa mga butika.
8: The secret of health.
11: Delikado ang naay hormonal imbalance. Ug dili balanse ang hormones. Kaysa mga babae, moresulta ni og mga bukol-bukol hilabi na sa breast or didi or soso. Mga higala, sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay phytochemicals nga phytocyanin o triterpenoids. Sumala sa pagtuon nga kining mga phytochemicals nga naa sa Santon Plus Gold, mutabang nga pugngan niya ang pagtubo o pagdako sa bukol nga mao'y moresulta sa sakit nga cancer.
8: The Secret of Health.
11: Ang Santon Plus Gold adunay dako nga benepisyo nga mutabang para himuon o normal ang mga hormones sa mga babae o mga lalaki. Ang sekreto, mga higala, ang kanunay gyud nga pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw para healthy ug matabangan ang mga balatian sama sa mga bukol sa didi, goiter, prostate problem, diabetes, hypertension ug uban pa nga mga balatian. Santon Plus Gold, mga higala, mas gipakusog ug epektibo.
14: Santon Plus Gold.
15: Ako, usa ka padre di pamilya. Gikan sa trabaho, tabangan pa na ako ang akong misis sa mga buluhaton sa balay. Ako ang magluto, manlaba, ug malimpyo sa balay. Lagsik ni, ilalaki good ko. Pero, usahay.
16: Ang sakit o balatian, walay ginapili. Lalaki ka man o babae, sama sa arthritis, high blood pressure, diabetes, o daghan pang balatian. Karon, usa ra ka kapsula. Kaya ang daghang mga balatian. Santon Plus Gold! Dunay mangustin, ampalaya, malunggay, garlic o espirulina. Giusa sa usa ka kapsula para strike one ang mga sakit o balatian. Santon Plus Gold!
17: Santon Plus Gold!
18: Ang tinuod nga lalaki, tabangan ng asawa. Ang tinuod nga lalaki, nag-Santon Plus Gold!
8: The Secret of Health.
11: Sa panahon nato karon nga dili na nato malikayan ang mga free radicals, ang sige og tanaw og paggamit sa mga cellphone, paggamit sa computer, dali na kaayo maguba ang mga mata. Ayaw pasagdae mga higala nga maguba ang mata. Inom na og Visionix Plus Soft Gel para mapugngan ang pagkaguba sa mga gagmayng ugat nga naa sa mata. Ang Visionix Plus Soft Gel nga adunay lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E makatabang nga palig-unon ang mga selula sa mata para mapugngan ang pagdevelop sa katarata, astigmatism, pterygium ug uban pang problema sa mata. Mag Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang mata, mga higala.
1: Visionix, daghan ang natubangan.
5: Sukad na nga ako sa akong panganay, medyo di na kayo ko kaklaro. Naa siguro na daot na ugat atong pagutong nako. Muto nga ning tumar ko og Visionix Plus capsule, mag 3 weeks ko aring nagtumar og naulian jud ko. Karon kaklaro na ko pareha sa una. Salamat og dako sa Visionix Plus capsule. Ako si Noemi Panugan.
1: Visionix, slay ang kaipitibo. Visionix Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
11: Good news sa mga listener nato kay adunay bag-o nga kape, ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Ang kape nga pwede sa adunay sakit nga diabetes tungod gipatamis sa stevia. Ang Premium D3 Coffee Mix makahatag og kusog sa resistensya og magpalig-on sa atong mga bukog. Nagkape ka na, nag vitamin D3 ka pa.
2: The secret of health.
11: Usbon ko mga higala, ang sekreto sa maayong panglawas, ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom og Healthy Coffee og Santon Plus Coffee Mix or Premium D3 Coffee Mix nga gipatamis sa stevia og Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang atong mga mata.
2: The secret of health.
11: Kini na usab ang inyong bantay sa maayong panglawas. Dr. Remilito Oy, daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
2: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
15: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas. Busa ikaw, aduna ka bay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
17: XFM 9.1.
19: New Year's Peak, your perfect escape above the city. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year's Peak Mountain Resort. New Year's Peak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere. Malamig na hangin at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanaw ang kabundukan o ang Sea of Clouds. Perfect for barkada, pamilya, o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
20: Send money abroad quickly and easily with Edlu Year to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emlulier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
21: Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emlulier. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Emlulier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
22: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High-quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
23: M2C Graphics Davao.
24: Kaklarik sana!
7: Exciting!
25: In Davao City, XFM 89.1.
7: Klarik!
26: Exciting!
27: Extra Drive.
28: This song is brought to you by Santon Plus Herbal Capsule. Natural na proteksyon, araw-araw. Santon Plus Herbal Capsule. May mangosteen at malunggay. Santon Plus Herbal Capsule. Lakas ng katawan. Subok na!

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Samsung Plus Herbal Oil.
2: Ako po si Isel Komplikado, si Balo Mantike. Masakit ang aking katawan, lagi narinig ko sa radyo ang Samsung Plus Herbal Oil. Gumamit ako, nawala ang sakit ng katawan ko.
1: Samsung Plus Herbal Oil.
3: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
3: Samsung Plus Herbal Oil.
4: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
5: Ako si Rose, usang kamaestra. Stress na jud ko sige sa trabaho. Unya sige rang gataas akong blood sugar. Pero sukad nga niinom ko sa Santon Vitamin C, nindot na jud akong pamina o binubo pa jud akong blood sugar. Maong thankful kayo po sa nakadiscover niini.
4: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
6: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
7: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
8: Sister Pain.
9: Ako di ay si Danny, usa ka bus driver. Kauban ako sa adlaw-adlaw sa pag-drive ang Sister Pain. Kay dili malikayan na musakit akong bukton o likod sa dugay nga biyahe. Usa, kita nga mga driver, pagsakit ang lawas, inom lang ta sa Sister Pain.
10: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
11: Symptoms persist. Consult your doctor.
12: Mabibili sa mga butika.
13: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Cell Paul Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawa.

0: Nagkulang ang mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
1: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod sa

0: Disdis Buhangin.
1: XFM 89.1 Davao City.
2: Extra Drive.

0: XFM 89.1.
1: Ayoy, baylo ang daling kalipay sa tibok kinabuhing pagmahay.
2: Kaklarek sana!
3: Exciting!
4: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
5: Kahibaw ba kang ang LED bulb mukonsumo lang og 50% sa kuryente kumpara sa CFL bulb? Pero kung gusto pa nimo makasave, gamita lang ang natural

0: Extra Drive.
1: Tá claro que sana.
2: Exciting.

0: let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
1: Kahibaw ka ba na sa pagpalit og mga appliances, importante nga i-check ang mga energy labels. Naa sa energy labels ang information tungod sa energy efficiency sa isa ka electric appliance. Kung taas ang efficiency rating o ang star rating sa label, mas hinay og mubo ang electricity consumption sa maong appliance. Makita ang energy labels sa mga appliances sama sa air conditioners, TV, refrigerators o mga produkto sa suga. Remember, kung mas taas ang star o EER, mas makatipid kini og energy. Together, let's make a difference.
2: Join Oras Natin's Efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
0: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
3: Kaklarek sana!
4: Exciting!
5: Exciting!
6: Santon Plus Gold!
7: Kasi may rason. Ako rin yung isulti ang kamay sa Santon Plus Gold. Sa tulog at tuig, ako rin yung gianto sa daladala ng akong mayuma. Salamat kus kong amiga nga nagpasulay na akong painom ni Ini. Karon, wala na dyan ang bukol. Natunaw na dyan.
6: Santon Plus Gold! Mapalit sa mga butika na duol sa inyong mga lugar.
8: Santon Plus Coffee Mix User, atong paminawon.
9: Lami nga kung kung saan ang kopi, Santon Coffee Mix, kay sa unang mga kopi, abdo sa kundihan, pero nakuha ko na, ayaw kayo ba? Kana ganing buntag, Santon magabi, buntag na po, walay halang yung kutukuto. Salamat gani ko na nakadungo ko ni Dr. Sayes to yun, ha, kung yun, dako kay katabang sa kuha. John Villanueva iba, sa puro banana, magkilam.
8: Santon Plus Coffee Mix. Nagka-nervyos na baka tungod sa sige o kape? Kung ako ni mo katropa, tangita ka og healthy nga kape. Kape nga dili maka-nervyos. Sumod kay natural ang sulod. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga adunay mangosteen, kamunggay ug soybeans. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
10: Vision Next, daghan na ang natubangan.
11: Permi gyud gamuta-muta akong mata nga daw gi Sir Ice ko permi. Abi na akong Sir Ice gyud to kay murag lahi ra gyud kay 5 months naman way undang ug muta-muta akong mata. Mauto gitumaran akong paspas og Vision X Plus capsule. Nakaluy-an og naulian gyud ko. Epektibo kayo ang Vision X Plus capsule. Ako si Annabel Maslon, 28, taga Cotabato.
10: Vision Next, sulay ang kaepektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suking butika.
8: Premium D3 user.
12: Ako si Geoffrey, taga Sultan Kudarat. So, naluyahan kay Kusay, magsige kong duka ko sa klase. Digyo day lalim. Habang ga eskwela ka, trabaho po ka. Sukad, nadonggan ako. Ang Premium D3 sa radyo, akong gitistingan. Kadawo man sa akong pagkaon, inom na yung ko Premium D3. Di nagod ko, bati unog kapoy. Kadamatan ako sa iyo sa buntag. Isa po sa akong nabantayan, nag-blooming ko. Depresa una, luspad kay ko ba? The best gyud ang Premium D3. Condition ko pirmi. Basta, naka-Premium D3.
8: Softgel capsule nga makahatag og instant energy tungod aduna kini taas nga medium chain triglycerides nga kung mosulod sa lawas mo diretso sa atay og mahimong instant nga kusog. Premium D3. Mapalit sa mga butika.
13: Turbo.
14: Pang pakusog.
13: Turbo.
14: Pang padugay sa away.
13: Turbo.
14: Doble ang kalipay.
15: Pre, matong ganto nimo sa radio ad, bagura, murag exciting ning turbo ah.
16: Oh, pre no, asa man nato ni mapalit ning turbo?
15: Oh, sakto pre oh, naiduol na butika diri sa tuang barangay.
16: Sige pre, dungan ta palit ning turbo.
17: Turbo, food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs, nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
18: Turbo, wagas ang lakas.
17: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
19: 7 Plus Herbal Soap.
20: Norma Oda, taga Sibalom. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
19: 7 Plus Herbal Soap.
21: Bili na!
19: 7 Plus Herbal Soap.
22: Sister Pain.
23: Ako di ay si Jack, usa ka radio personality. Na ako'y chronic back pain. 2 years na. Pero dako kaya akong pasalamat sa Sister Pain. Kaya ikatulon lang akong inom, nawala na dayon ang sakit sa akong likod.
22: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain.
24: If symptoms persist, call your doctor.
25: Jason po, hindi ako mahilig sa kape, pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga, masarap at natural, nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
22: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
26: Kaklarik sana.
4: Exciting.
27: XFM 89.1 Davao City. In Davao City, XFM 89.1.

0: Nasakit ko tungod sa way klarong panahon. Panahon na wala ka sa kuang tapad sama karon.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
3: Gusto ba mo og dugang income? Gerald Creation. Ang tubag niya na. Tigama sila og high quality Wi-Fi vendor machine. Gerald Creation. Suppliers kini sa mga piso Wi-Fi parts and accessories. Muayo usab ang Gerald Creation sa daot na piso Wi-Fi vendor machine. Labaw sa tanan, naabot sila yung piso Wi-Fi stickers, computer repair, CCTV installation, printing services, personalized stickers, product label stickers, decal stickers, PVC cards, signages, IDs ug uban pa. Gerald Creation. Bisita ha sa Facebook Gerald Vendo o pwede mag-order sa Shopee. Tawag lang sa Gerald Creation sa 0995-958-3673. Gerald Creation.
4: Aspire to be naturally beautiful. Visit Dihas Skin Clinic. Committed to delivering flawless and young-looking skin. Dihas Skin Clinic. Equipped with state-of-the-art safe technologies. Our solutions span from skin whitening, pigmentation, melasma, sun-damaged skin, acne and acne scars. Dihas Skin Clinic. Located at Mabini and Mariner Streets, Doña Vicenta Subdivision, Davao City, near Nanay Bebing Restaurant. Call 295-7184. Dihas Skin Clinic. Hashtag Beauty Radiance.
5: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Ania na ang DX3 Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtan ang inyong mga produkto o kargamento. DX3 Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa iyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX3 Trucking Corporation. DX3 Trucking Corporation. Ang DX3 Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May og Danny De La Cruz.
6: Pahibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Full Year Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kumpletong nutrients. Pagkaon sa tanom, aron himsog. May hormone. Alang sa busok, bugat o timgas nga bunga. May adjuvant spreader sticker. Mag-spray lang 100 to 150 ml kada napsak sprayer. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Humay, mais, gulay, prutas, saging uban pa. Pwede mamix sa pesticides o fungicide. Ang Crop Gold, affordable o garantisado, mapalit sa inyong suking agri-supply.
7: New Year's Peak, your perfect escape above the city. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year's Peak Mountain Resort. New Year's Peak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere. Malamig na hangin at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanaw ang kabundukan o ang Sea of Clouds. Perfect for barkada, pamilya, o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
8: XFM 89.1.
9: XFM. XFM.
10: Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang mga alternative medicine doctor. The Secret of Health.
11: The Secret of Health.
10: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O karon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
12: Mayong adlaw mga higala, welcome sa atong programa The Secret of Health. Nasayod ba mo? Moabot og halos 15 milyones ka mga Pilipino ang adunay hypertension o taas nga pressure sa dugo kon high blood pressure. Abi ninyo mga higala, halos 25% sa mga tao mga nag-edad og 18 pataas ang adunay hypertension. Kung moabot na ang edad og 60, halos 50% nila ang aduna niining mga sakita.
13: The Secret
1: of Health.
12: Ang normal nga pressure sa dugo sa usa ka tawo kay 120 over 80. Kung moabot kini og 139 over 89, gikonsiderar na kini nga anaa na sa borderline. O kung moabot og 140 over 90 or kung lapas pa niini, matawag nato na kini tawhana adunay sakit nga high blood pressure o hypertension. Duha ang gigikanan sa hypertension. Una, nakuha o namana kini nimo sa imong mga ginikanan. Ikaduha, nakuha kini nimo sa sayop nga lifestyle sama sa pagpanigarilyo, taas og timbang, pagkaon sa mga sobrang parat o mga tambok, unya kulang sa pag-ehersisyo. Aduna pa ilang rason nga pwede musaka ang pressure sa dugo sama sa kulang o pahulay. Dugay matulog, kanunay masuko, sobrang kainit sa panahon o sakit sa bato sa kidney o uban pa. Gilang hypertension o usa ka silent killer. Tungod kay kasagaran sa mga tao nga naanini, dili makabantay nga taas na diay ang pressure sa iyang dugo. Pwede usab nga makasinati ang usa ka tao o hypertension kung siya malipong, bugat ang pamati o kasakit sa ulo, kahuot sa dughan, kung mograbi na ang kining gisgutan nato nga balatian. Para magpabilin ang normal sa pressure sa dugo, bata sana ang pag-inom sa Santon Plus Gold Herbal Capsule kay kini adunay hilabihan kataas sa bioactive sulfur compound nga isalilcysteine. Ilado bilang usa sa mga powerful antioxidant nga adunay anti-hypertensive effect. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule adunay usa ka biologically active ingredient nga polysulfides nga responsable sa pagpadaghan o production sa usa ka vascular gasotransmitter nga gitawag og hydrogen sulfide nga maoy muparelax sa smooth muscle cell, mupalapad sa mga ugat para sa normal nga agi sa dugo o mapaubos sa pressure sa dugo.
8: Ako si Jaime, usa ka traffic enforcer. Kailan ako kabisis, yatake, tungod sa akong high blood. Irekomendara sa akong kauban, kining Santon Plus Gold. Ninong ko nini, bago dyan na pamatudaan, nga epektibo dyan.
11: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
12: Dili ba kumplito ang imong adlaw karong gabi? Eh? Dili ba kumplito ang imong adlaw kung dili ka makainom og kape? Ilisi usa nang naandan ni mga kape, nga mahimong makapaapekto sa kahimsog sa imong panglawas. Ani ana ang labing bag-ong kape nga imong gipangita, Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay mga natural nga sagol o ingredients nga mopalig-on sa atong panglawas. Og kini usab ang kape nga angayan nimo labi na kung ikaw adunay hypertension. Kay kini 100% caffeine free.
13: Santon Plus Coffee Mix.
14: Ako si Jenny, basta makainom na gani ko og Santon Plus Coffee Mix, hindutod ka ayo ang akong paminaw sa akong lawas. Energetic ko og dili dayon ko kapuyon. Kay daghan man ni og mga sustansya nga makapabastog sa kalawasan. Kung ang kalindot pa kay Santon Plus Coffee Mix, hindi kukulbaan kay di man isama sa ubang kape, daghan man ni og mga antioxidants nga maoy mabatok sa daghang mga baltian. Sama ng diabetes, cancer, arthritis, migraine og uban pa. Maunga sa Santon Plus Coffee Mix sa jud ko.
13: Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
12: Para sa epektibong kombinasyon, muinom og Santon Plus Gold Herbal Capsule og Santon Vitamin C. Apili usab sa pag-inom og Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C og Santon Plus Coffee Mix mapalit sa mga soking butika, sa Mercury Drugstore, TGP og South Star Drugstore og para sigurado nga epektibo, pangita ang tatak Yes to Health kay kini aprobado sa Food and Drug Administration. Kini na usab ang inyong higala sa programang The Secret of Health, Dr. Remy Lito Oy. Manghinaot ko nga ang Ginoo mo paayo sa tanan natong mga balatian.
10: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
3: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas, busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtoy ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
1: Ka Clarex sana.
2: Exciting!
15: Clarex!
16: Exciting!

0: XFM 89.1 Davao City.
1: XFM.

0: XFM 89.1 Davao City.
1: XFM time, it is now 5 o'clock.
0: In Davao City, XFM 89.1.
2: XFM.

laong, adunay mga magsulay, adunay mga kagool, adunay mga kasakit, mapagkita ginapadasig. Nakupta na ito atong pagtunga ito sa Diyos. Diyos nga matinumanon, Diyos nga maluluyon, Diyos nga mahigugmaon ka na itong tanan. Kaya sa matang sitwasyon sa imong kinabuhi, nakita siya kanimo karon. O sa parong, padayon lang sa pagkupot sa itong pagtunga ito sa Diyos na matinudanon.

nga salamat, daghang salamat. Bisan pagsulay, padayon ta, kaya ang langit nagulat ka na to. Padayon na itong pagtuo sa Diyos.